Farisi, mo toto, mo ti josin tan. Ile sin la bimi si, baba mi, alufani. Awala mu ihirere, esin bagbo. Losabule, abule wa. Awani akpa, ibori sharun. Ni ojo kini, ni abule wa. Shukmo sibe sibe, iro kuro, lenwe. Eke, shise, kukuro, lenwe. Shise nyu, kukuro, lowoe. Owo eyin ko kuro ninu owo e sibe sibe ajo ara re loju nitori iwe owe so fun wa ori ogbon ese keji la wipe iran kan wa iran awon eniyan kan wa ti o mo le oju ara re sugbon a ko ti wenu kuro ninu eri re Eje Jesu Kristi nikan lo ma nwe eri gbogbonu kuro ni igbese aye wa bi oko ba ni idani loju wipe eje Jesu Kristi ti we o oni ohun to le se awon miran saju wa won ti gbo iru oro yi won si ti se ohun ti o ye lati se bi iwo papa ba tele apere rere be O daju wipe eje Jesu o si wa sibe sibe lati wa lati we eri ati aba won gbogbo nu kuro owe ori ikeji din logbon ese ketala eni ti o bo ese re mole ki o se rere sugbon eni keni ti o jewo ti o si ko sile yo ri anu Ebukun ni fun eni ti o beru ni igba gbogbo. Sugbon eni ti o ba se aya re le ni yo subu sinu ibi. Bi o ti gbo oro Olorun loni ti o si mo wipe eje Jesu ko ti we ese renu nitori pe iwo na ri pe owo re je alaimo sibe. O si setan lati tu okan re paya fun Olorun wipe bibo ese mole koni je iwa re mo o si nfe jewo ki o si ko gbogbo ese re sile ileri Olorun ni wipe anu ati ore ofe yo je ti re o nso ni Isaiah ori ikarun din ni ogota ese ikefa ati ese ikeje wipe ewa oluwa nigbati ele ri epe nigbati o wa nitosi je ki eniyan buburu ko ona re sile eniyan buburu ko ona re sile o sese ki awon eyan ti ma so lehin re pe a lagbaja eyan to boroto laye ko si o sese awon to ti ba ni sepo ki won ti ma so laarin ara won pe o ba lagbaja sise ha o wo wahala lagbaja eni boboro ni sugbon won ni so ni oju re o sese ko je aya to te ori re ba ninu ile to sunkun to nikan da sunkun ni inu iyara re ni o so fun awon omo wipe mo fe kan yin na eyan buburu won so leyin e sugbon laaro yi Olorun o so leyin e Awon to nso leyin e pe eyan buburu ni o eru n ba won tori won le so ku o loju bon ba so be iwa ika iwa agbara iwa ipa won ri pe o po lowo e ogbon ti a fi se eyan ni jamba won ri pe o po lowo e nitori be won o je so doju e

0: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Olorun alagbara. Adupe fun awon eri ti a ti gbo. Adupe fun ise iyanu meri iri ti en se. Ama wo pe bi e ti se fun awon elomiran, e o se fun enikokan wa ni asale yi loruko Jesu. Ama wo pe ko si ko se se pelu eyin Olorun. Nitori be ni a se ni igbagbo, igbagbo ti ko gbo, ti ko ye. Wi pe lasale yi e o se ti enikokan wa loruko Jesu. Gbogbo awon arun ti aye pe ni ko gbogun ni an bebe wi pe ni asale yi bi a ba tin daruko Jesu, bi a ba tin gbekele oruko Jesu, bi a ba tin gbadura loruko Jesu, bi a ba tin fi eyin ti eyin Olorun alaye be ni o mu gbogbo won kuro loruko Jesu. Nje awa bi awon ti gba ni bi won ti wa, awa bi awon ti o wa lana bi won ti ri ise iyanu won gba, awa na wa loni. A nbe yin wo pe e o fi owo kan nikokan wa loruko Jesu. Gbogbo aisan, gbogbo arun ko gbogun, gbogbo arun ajogunba, gbogbo egun idile, gbogbo won ni o mu kuro loruko Jesu. Bi oro wa yo ti ma lo iwasu, a nbe yin wo pe e ran oran na jade, yo se ise idande, ise itusile, ise iwosan ni ara enikokan loruko Jesu. E je ki aro ki o fo fayo, ki oju apoju ki o la, ki awon aditi ki won ki o gboran, ki awon alaisan ki won ki o de alara dida sasa. Agbagbo wo pe e ti se, a o fi oju wa ri, a o fi eti wa gbo awon ise iyanu ti e o se, nitori wi pe agbadura loruko Jesu Kristi Oluwa wa. E joko ninu Jeremiah ori kejele logbon ni Oluwa n bere ibere kan lowo wa, sugbon bi o ti n bere be ni o n fun ara re ni o tun fun wa ni idahun. Ninu Jeremiah ori kejele logbon ese iketadinlogbon, wo emi le Oluwa Olorun gbogbo eran ara. Ibere ti Olorun n bi o lasale yi ni yi we pe ohun ka wa ti o soro fun mi bi. Bi o ba wo igbesi aye re, bi o ba wo wahala to dojuko, bi o ba wo aisan ti aye pe ni ko gbogun to wa ni igbesi aye re, bi o ba wo oke isoro tabi oke itiju ti o wa ni aye re, Olorun wa n bi o wi pe ni asale yi ohun kan ha wa ti o soro fun mi bi. Ye ki a wo idahun ti Olorun fun woli Jeremiah ni ese iketadinlogun. O ni a Oluwa Olorun, wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re, o ni ko si ohun kohun ti o soro fun o ninu aye mi, ko si ohun kohun ti o soro fun Olorun ninu aye re, ko si ohun ti o soro fun Olorun ninu ebi re tabi lara awon omo re. Mo gbagbo wi pe ni asale yi ko si ohun ti yo soro fun Olorun lati se loruko Jesu. Bi a ba mo enikan ti o mo Olorun baba duju duju, ti o mo ohun ti Olorun le se, ti o mo ohun ti Olorun pinu lati se, ti o mo ohun ti Olorun fe se, mo gbagbo wi pe Jesu Kristi omo bibi Olorun kan soso, o mo Olorun, o mo agbara re, o mo ti tobi to re, oni o wa so fun wa ninu Matthew ori ikokandinlogun ese ikerindinlogbon. Matthew ori ikokandinlogun ese ikerindinlogbon. Jesu so fun wa, o ni sugbon Jesu wo won, o si wi fun won pe eniyan li eyi soro fun, eniyan ni eyi soro fun, sugbon fun Olorun ohun gbogbo ni sese fun olorun ohun gbogbo ni sese bi o tin wo awon isoro awon aisan ko gbogbo ti o wa ni aye re ni ara re ni asale yi ma fi okan ba oro olorun lo ki o si ma ranti wi pe bi o ti le je pe o soro fun awon eniyan sugbon fun olorun ohun gbogbo ninu aye re yo di sise loroko jesu ninu marko ori kesan marko ori kesan ese iketa le logun loju kan na baba ese iketa le logun jesu si we fo pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ohun gbogbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo bi o ba gbagbo ni asale yi o daje we pe ohun gbogbo yo di sise ni igbese aye re loruko jesu nitori wi pe oluwa le wo gbogbo arun ko gbogun gege bi olorun ti le se gbogbo ko sese pelu eniyan ko sese ni oran arun ete namani sugbon namani gba iwosan ati iwenomo lese kese nigbati o te ara re bo inu odo jordani le meje ni igboran si oro olowa ohun ti a o so fun o ni asale yi bi o ti le je wi pe ohun to rorun ni bi a ba ti n so fun o gege bi elisha bi o ti so fun namani gbo ki o si gba ki o si se lese kese bi o ba ti n fi si oju ise ni o ri wi pe arun to wa lara re aisan ojo pipe to wa lara re yo di ohun igbagbe loruko jesu mi o mo boya o ti ka itan batimio afoju nitori wi pe awon eniyan won ti fi ainireti lu agogo ko sese lori batimio afoju yi sugbon kristi ti ko mo ohun ti a n pe ni ko sese o wo san ni waransesa mo si gbagbo wipe lese kese loju ogan bi a ba ti gbadura ni asale yi ni gbogbo eyi ti satani to ko si o lara to ko si o ninu to ko si o lopolo lese kese bi a ba ti n daruko jesu ni won o pora loruko jesu mo ka nipa okunrin alarun egba kan ti ijo city iwo na ti ka nipa re ti esu ti o ti so di edun arinle ti ko si le ran ara re lowo fun odun mejidinlogoji gbako o ri iranlowo gba iranlowo nla o si ri iwosan awose ha o ri igba lodo jesu kristi eni ti n ji oku dide were bi eni ti n ji ni loju orun jesu yi kan naa o wa loni agbara re ko si yi pada obinrin kan ti o ni ti emi ailera to ti de loko to teba fun odun mejidinlogun o di eni ti o gba idande laarin iseju aya pelu agbara kristi ti ki kuna ti ko si le kuna laye mo gbagbo wi pe kristi pelu agbara nla re o wa nihi lasale yi bi o ti se ti awon wonyi yo se ti re pelu loruko jesu gbogbo wa ni atika ti obirin onisun eje ti o jiya jiya ti o si na ohun gbogbo ti o nitan to se we pe kaka ki ewe agbon re ki o de nse lo nle si eni ti esu foju re gbole ninu esun eje fun odun meji lagbako sugbon nigbati o se alabapade jesu o gba iwosan lese kese lati fi idi re mule we pe awotan wa fun gbogbo arun ti awon eniyan pe ni ko sese okunrin were ara gadara ti awon emi esu legioni ti won roro ti won fi inu re se ibogbe ni awon ara ile ati aladugbo re ti won ti tanu ti won so wipe oran eleyi koja sisese sugbon nigbati jesu de ibe ti kristi so oro ase oro agbara logan ni atu okunrin na sile
1: o ti wa da wa loju gbangba bayi wi pe ni waju Olorun ko si aisan tabi arun kankan ti o nje ko sese mo si gba wi pe asale iyanu tire o ti de mo ni ise iyanu tire o de lasale yi loruko Jesu amasare wo koko meta ti a o gbe yewo ninu iwasu yi bi abati pari lese kese lo dide to gba ise iyanu tire arun a so wi pe o de bo se gbogbo awon nkan to de o nisisiyi won so fun o wi pe o di gbo se a o so di ominira loruko Jesu koko kini awon akanse ise iyanu ti Olowa se awon akanse ise iyanu ti Olowa se koko keji awotan awon aisan gbogbo ti Olowa se awotan awon aisan gbogbo ti Olowa se koko keta ategun akaso sinu iwosan ti Olowa nse ategun akaso sinu iwosan ti Olowa nse ikini awon akanse ise iyanu ti Olowa se ninu exodu ori kerinla ese ikokan le logun ati ikeji le logun exodu ori kerinla ese ikokan le logun ati ikeji le logun Mose si na owo re si oju okun Olowa si fi afefe lile ila orun mu okun bi seyin ni gbogbo oro na o si mu okun gbe omi na si pinya awon omo Israeli si lo ninu aarin okun ni ile gbigbe omi si se odi si won li owo otun ati li owo osi ori ohun ti Olorun se nihin nigba ti o fi ara re han ti o je wara re wi pe o ni Olorun alagbara ninu aye ti awon bi o ba ni igbagbo to lagbara yo se ohun meriri ni igbesi aye re ohun ara oto ni igbesi aye re loruko Jesu nihin yi ni a ri wi pe o se ohun to je kayefi fun awon ti o ni igbagbo to gbopon opa lasan bi a se ma nso ni ede wa ni Mose na soju okun ti okun yi ti o si pinya opa lasan yi na ti a no si okun popa ti o pin niya agbagbo we pe ki se omi pese pese ti a ro we pe boya ko se nkan kan ni apiniya nitori odo yi je to be ti o je wi pe o gba gbogbo ogun farao lo to n telesin ati gbogbo awon ti o n koju ja si awon mo Israeli sibe sibe bi okun yi se je to ti o si fe ti o si ni iji lile loju agbami re to kiki opa ti a na soju re ni igbagbo ni igboran si ase Olowa lo pin odo yi niya opa yi na ni a fi lu apata ti omi jade fun oke aimoye eniyan lati mu je ki o yi o wi pe won ko nilo lati lu apata yi nigba oke aimoye ki omi ki o to tu jade fun oke aimoye awon eniyan fifi opa lu apata le kan soso tito lati ba aini opolopo pade eyi ni o je ki o da wa loju wi pe bi a ba wo iwe mimo ko ni lo wi pe a n gba awe ni oke aimoye igba ki isoro wa ki o to tan ko ni lo wi pe a n gbadura fun opolopo odun tabi osu tabi ojo ki awon ko sese ninu igbesi aye wa ki won ki o to kase nile ni asale yi bi o ba ti n gbo ti a n gbadura soki àdúrà ṣókí yìí ni yóò lé gbogbo àwọn àrùn, gbogbo àwọn àìsàn, gbogbo wàhálà tí ó wà ní ìgbésí ayé rẹ, yóò lé wọn lọ lórúkọ Jésù. Nínú Matthew orí kẹjọ ni a ti rí ohun tí ó yanilẹ́nu kà. Bí balógun ọ̀run bí ó ti ń sọ fún Jésù, yẹ kí n kà á sí ọ létí. Nínú Matthew orí kẹjọ láti ẹsẹ ìkarùn-ún ni a rí wàhálà tí ó dojúkọ ilé balógun ọ̀run yìí. Ṣùgbọ́n nínú ẹsẹ ìkẹjọ, balógun ọ̀run náà dáhùn, ó sì wí pé, Olúwa, èmi kò yẹ tí ìwọ ìbá fi wọ abẹ́ òrùlé mi, ṣùgbọ́n sọ́kìkì ọ̀rọ̀ kan, kì í ṣe ọ̀rọ̀ púpọ̀, sọ́kìkì ọ̀rọ̀ kan, kì í ṣe àdúrà tá ń gbà tá ń lami lójú, sọ́kìkì ọ̀rọ̀ kan, kò nílò wípé a ń yíra nílẹ̀ kí Ọlọ́run kí ó tó gbọ́, sọ́kìkì ọ̀rọ̀ kan, kò dìgbà tí a bá gbàdúrà títí àfẹ̀mọ́júmọ́ kí Ọlọ́run kí ó tó mú kò ṣeé ṣe ìgbésí ayé wa kí ó tó mú kúrò, ṣùgbọ́n sọ́kìkì ọ̀rọ̀ kan, a ó sì mú ọmọ ọ̀dọ̀ mi lára dá. Mo gbàgbọ́ wípé èyí ni ìwọ náà ń sọ fún Olúwa ní àṣálẹ̀ yìí, wípé kìkì ọ̀rọ̀ kan, bí a bá ti ń dárúkọ Jésù, bí a bá ti ń gbàdúrà, bí o bá ti ń gbọ́ àmì tí àwọn ènìyàn Ọlọ́run ń ṣe, bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn wàhálà tí ó wà ní ìgbésí ayé rẹ, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa gba gèrè lórúkọ Jésù. Wo ohun tí Jésù wa sọ fún wa nípa ìgbàgbọ́ ọkùnrin yìí. Ó ní ní ẹsẹ̀ ìkẹwàá nígbà tí Jésù gbọ́ ẹnu yà á, ó sì wí fún àwọn tí ó ń tọ̀ lẹ́yìn pé, lóòótọ́ ni mo wí fún yín, èmi kò rí ìgbàgbọ́ ńlá bí irú èyí nínú àwọn ọmọ Ísíráélì. Ẹsẹ̀ ìkẹtàlá, Jésù sì wí fún balógun ọ̀run náà pé, máa lọ, bí ìwọ ti gbàgbọ́, bẹ́ẹ̀ ni kí ore fún ọ. Èyí ni Olúwa ń sọ fún ọ ní àṣálẹ̀ yìí, bí ìwọ ti gbàgbọ́, ṣé o gbàgbọ́ pé afọ́jú yóò ríran? Ṣé o gbàgbọ́ wípé adití yóò gbọ́ràn? Ṣé o gbàgbọ́ wípé ẹni tó yarọ yóò dìde, yóò rìn, yóò fò, yóò sáré? Ó ní kí o dìde, kí o máa lọ, kí o rí fún ọ gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ rẹ. Bí a ti ń sọ̀rọ̀, kí o máa wo àwọn ohun tí ó wà ní àgọ́ ara rẹ, nítorí wípé òní ni ọjọ́ tirẹ. Mo ní òní ni ọjọ́ tirẹ. Gbogbo àwọn tí a ti kà sílẹ̀ wọ̀nyí tí ó gba iṣẹ́ ìyanu láti ọwọ́ Olúwa, ẹni tí ó ń sọ kò ṣeé ṣe di ṣíṣe, tí ó sì ń wo igba àrùn lọ́fẹ̀ẹ́, òun ló ní oògùn àwòtán fún ohun tí aráyé pè ní àrùn kò gbóògùn. Olúwa yìí kò yí padà, nítorí ó sọ fún wa nínú Málákì orí kẹta ẹsẹ̀ kẹfà, ó ní nítorí èmi ni Olúwa, èmi kò yí padà, èmi ni Olúwa, títí di ọjọ́ ni tí a fi ń sọ̀rọ̀ yìí, Olúwa ò yí padà.

Jo Matthew orikejo lati ese ikini Matthew orikejo ese ikini nigbati o ti ori oke sokale opo eniyan nto leyin si wo adete kan wa o teri ba fun o wi pe olowa bi iwo ba fe iwo le so mi di mimo adete yi o so wi pe mo mo wi pe o ki ba ti agbara re kokona ri mo si mo wi pe bi iwo ba fe iwo le mu ete mi kuro iwo le so mi di mimo Jesus si na owo re o fi ba o wi pe mo fe iwo di mimo loju kana mo fe ki o fala si di loju kana nitori wi pe lale yi loju kana a mo arun re kuro loju kana oju afoju yo riran lese kese bi a ba tin ke pe roko oluwa loju kana ete re si mo eyi ni oluwa yo se lasa le yi ni Matthew ori ogun lati nka nisisiyi Matthew ori ogun lati ese ikeje le logbon Jesu si dese duro o pe won o si wi pe kili eyin fe ki emi ki o se fun yin won si wi fun o pe olowa ki oju wa ki o la be ni Jesu saanu fun won Jesu yo saanu fun o yo mo esan re koro o si fi owo ton won loju logan bi o ba je eni ti o gbo ide wa daada o ri wi pe bi a ba nso wi pe loju kan na bi a ba nso wi pe logan bi a ba nso wi pe lese kese gbogbo re tumo si ohun kan na nigba ti o so wi pe logan o nso fun a wi pe loju kan na lese kese oju won la oju re yo la won si to leyin bi Matthew ti so fun wa wi pe ise iyanu Jesu o ma nsele loju kan na be ni Mark papa lo so fun wa wi pe ise iyanu Jesu ki se wi pe ka lo ka bo ka to ri ni Mark ori keji je ki ran ole ti wo pe eni ti an ka nipa re nihi o je eni ti o ni arun egba wo lati ese iketa won si wa sodo re won gbe enikan ti o li egba to wa eni ti awon merin gbe sugbon ki a wo nisisi ohun ti olorun se o wa so fun ani ese ikewa sugbon ki e le mo pe omo eniyan le agbara le aye lati dariji ni o wi fun elegba na pe mo wi fun o dide gbe akete re ki o si ma lo ile re o si dide kini oro ti o tele e so fun mi ki n gbo o ni o si dide loju kan na o si gbe akete na o si jade lo li oju gbogbo won to be ti enu fi ya gbogbo won won si yin olorun logo wi pe awa ko ri iru eyi ri eyi ni a n pe ni ise iyanu meri yiri awa ko ri iru eyi ri wo Marko ori keje Marko ori keje ohun ti mo n fe ki o yi o ni wipe nigba ti Jesu ba bẹrẹ si ni sise iyanu loju kan na logan lese kese bi a ti n gbadura ti a n kepe oruko re bẹẹ ni yio ma dabira ni igbesi aye eni kookan wa ninu Marko ori keje lati ese ikeje le logbon won si mu eniyan kan wa sodo re ti eti re di ti o si n kololo won si be pe ki o fi owo re le o si mu kuro laarin ijo eniyan lo si apa kan o si te ika re bo li eti nigbati o tuto o si fi owo to li ahan o si gbe oju soke wo orun ati okedun o si iwe fun pe efata eyi ni ni iwo si ninu ese ikarun din ni ogoji kini oro to saaju loju kan na eti re si si oko ahan re si tu o si soro kete kete mo gbagbo wipe olorun fi awon kan won yi han wa ki o le da

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Isteli kini ti Paul Apostle si awon ara Corinth ori ikejila nje ni ti ebun emi ara emi ko fe ke yin ki o je ope eyin mo pe nigbati eyin je keferi afayin lo sodo awon odi orisa lona kona ti afayin nitori na mo fe ke mo pe ko si eni tin soro nipa emi Olorun ki o wi pe eni ifibu ni Jesu ati pe ko si eni ti o le wi pe Oluwa ni Jesu bi ko se nipa emi mimo nje oniruru ebun ni o wa sugbon emi kan na ni oniruru ise iranse ni o si wa Oluwa kan na si ni oniruru ise ni o si wa sugbon Olorun kan na ni eni tin sise gbogbo won ninu gbogbo won sugbon a n fi ifihan emi fun olukuluku eniyan lati fi jere nitori ti a fi oro ogbon fun enikan nipa emi ati fun elomiran oro imo nipa emi kan na ati fun elomiran igbagbo nipa emi kan na ati fun elomiran ebun imularada nipa emi kan na ati fun elomiran ise iyanu ise ati fun elomiran isotele ati fun elomiran imo emi yato ati fun elomiran oniruru ede ati fun elomiran itumo ede sugbon gbogbo wonyi ni enikan ni ani emi kan na nse o n pin fun olukuluku gege bi o ti wo nitori gege bi ara ti je okan ti o si ni eya pupo sugbon ti gbogbo eya ara ti se pupo je ara kan be si ni Kristi pelu nitori pe ninu emi kan ni ati baptisi gbogbo wa sinu ara kan iba se ju tabi eleni iba se eru tabi ominira a si ti mu gbogbo wa mu ninu emi kan nitori pe ara ki se eya kan bi ko se pupo bi ese ba wi pe nitori emi ki se owo emi ki se ti ara eyi ko wi pe ki se ti ara bi eti ba si wi pe nitori emi ki se oju emi ki se ti ara eyi ko wi pe ki se ti ara bi gbogbo ara ba je oju nibo ni igboran ibagbe wa bi gbogbo re ba si je igboran nibo ni igboran ibagbe wa sugbon ni isisin yi olorun ti fi awon eya sinu ara olukuluku won gege bi o ti wo bi gbogbo won ba si je eya kan nibo ni ara ibagbe wa sugbon ni isisin yi won je eya pupo sugbon ara kan oju ko si le wi fun owo pe emi ko ni fi o se tabi ki ori wi ewe fun ese pe emi ko ni fi yin se sugbon awon eya ara won ni ti o dabi eni pe won se ailera ju awon ni a ko le se alaini ju ati awon eya ara won ni ti awa ro pe won se ailola ju lori iwon yi ni awa si n fi ola si ju be ni ibi aye wa si ni eye lopolopo ju nitori pe awon ibi ti o ni eye ni ara wa ko fe onkan sugbon olorun ti se ara lokan o si fi opolopo ola fun ibi ti o se alaini ki iyapa ki o ma se si ninu ara sugbon ki awon eya ara ki o le ma se aniyan kan na fun ara won bi eya kan ba si n jiya gbogbo eya a si jumo ba jiya tabi bi a ba n bola fun eya kan gbogbo eya a jumo ba yo nje ara Kristi ni eyin se olukuluku yin si je eya ara re olorun si gbe awon miran kale ninu ijo ikini awon aposteli ekeji awon woli eketa awon olukoni leyin na ise iyanu leyin na ebun imularada iranlowo ebun akoso oniruru ede gbogbo won ni se aposteli bi gbogbo won ni se woli bi gbogbo won ni se olukoni bi gbogbo won ni se ise iyanu bi gbogbo won ni o ni ebun imularada bi gbogbo won ni fi oniruru ede fo bi gbogbo won ni se itumo bi sugbon e ma fi itara safere ebun ti o tobi ju sibe emi o fi ona kan ti o tayo ri koja han yin
2: e je ki a gbadura
3: a dupe lowo re olorun wipe o fi jesu ta wa lore wipe bi a ba ni ibanuje tabi asun dabo ekun bi ohunkohun ba wa ti o dori igbesi aye wa kodo ti o si mu iporuru okan ba wa bi ohunkohun ba ti o n da igbesi aye wa tabi ile wa tabi ise wa ti o n daru bi ohunkohun ba wa ti o dabi eni wipe ile aibale aya o n yo wa lenu tabi alakala ko je ki a gbadun tabi owo aye lo n le wa kiri a mo wipe o ti fi jesu ta wa lore wipe o je ile aabo fun wa ati pe bi a ba so fun jesu bi a ba ko aroye wa to lo bi a ba fi ara wa pamo bi a ba jewo ese wa bi elebi ati bi elese o daju wipe eje jesu kristi ti a ta se loke kalfari o si wa sibe fun wa pelu asa ti so fun wa wipe eyi le odo agutan olorun ti o ku ese araye lo a si mo wipe bi a ba so mo bi a ba duro ti o bi a ba gbekele ileri re ti a si so gbo ibanuje wa ati ekun wa isoro wa bi a ba so fun o a mo wi pe o gba wa je an be o wi pe loni bi ati wa pelu agbara re pelu eje ti Jesu ta sile pelu ise irapada ti Jesu ti pari fun wa a be o wi pe gbogbo awon ije ase won yi ba mu o kuro shanu fun wa je ki alaafia re ki o joba ninu okan wa gbogbo igbesi aye wa ti o ti daruba tun won se je ki oro re ki o le se wa pe ni asale yi ni oruko Jesu Kristi Oluwa mo fe ki o si bibeli re si ori Davidi ikerin din ni adota anso loni nipa abu ti o daju bi akoko kan ba wa ni igbesi aye wa ti o ye ki a mo abu ti o daju ti o nipon ti o si se iye biye eyi ti o je wi pe owo aye tabi owo ota tabi owo isu koni le te wa mo woye wi pe akoko ti a wa yi je akoko kan nitori wi pe opo ojo lo ro ti le nfi mu opo iya ni awon eniyan si nje neimo ati ri bi isasi sugbon bi o se ti wa ni awa ni olorun se ni olori re lati mo abo ti o wa mo si mo we pe bi o ba fi eti sile ti o si fi ara bale ti o ngbo ohun ti olorun fe ki a mo nipa abo pe bi o ti le je wi pe esu papa ni o le ode yi bi aba pari eko yo lati sako leyin re bi ji aba wa nipa ese ti a tin da tele tele nipa irin ti a tin rin ti o da bi eni wi pe iya nje wa ise sin se wa mo mo wi pe gba ti a ti fun wa ni Jesu ti a si ti gbe Jesu soke gbogbo ise wa ati iya wa ni a fi ko si ori igi agbelebu Jesu sugbon o se pataki fun wa lati mo nitori bibeli so wi pe awon eniyan mi jiya won si nku nitori aini imo ni orin Davidi ti mo pe ni ese ikerin din ni adota ni ati so fun wa wi pe olorun le abo wa ati agbara lọwọ lọwọ iran lọwọ ni igba ikanju nitori na le awa ki o beru bi ati le si aye ni idi ti a si se awon oke nla ni ipo lo si inu okun bi omi ti le nko ti o si nru bi awon oke nla ti le mi nipa owo bibi re odo nla kan wa sisan yi ti yo mu inu ilu olorun dun ibi mimo ago won ni ti oga ogo olorun be le arin re a ki o si ni idi olorun yo ran lowo ni kutu kutu owuro awon kefiri nbinu awon ile oba sidi o fohun re aye yo oluwa awon omogun wa pelu wa olorun jacobu le abo wa e wa wo awon ise oluwa iru aporo ti o se le aye o mu ote tan de opin aye o se orun o si ke oko meji o si fi keke ogun jona eduro je ke si mo pe emi le olorun a gbe mi ga ninu awon kefiri a gbe mi ga le aye oluwa awon mogun wa pelu wa olorun jacobu le abo wa awon ti o wa ninu aye won wa abo kaakiri gbogbo awon eniyan yala olowo tabi ojogbon o si sese awon talaka papa ti won ko ni nkan kan ti o dabi eni wi pe o ye ki owo iya ki o duro lara won nitori pe towo won oni ti gbajumo ko si tabi ti dukia ohun ini ko je ti won sibe sibe bi o ti le je wi pe won ni nkan pupo ninu aye sibe sibe esu ota emi wa ko je ki won ki o gbadun o si je ohun ti awon eniyan ma nwa kiri abo ti won ro wi pe bi ohun gbogbo bi o ba doju po ti o sin daru eyi ti oni psalm ti o nse alaye re ni ese keta wi pe omi ho eyi so nipa wi pe nkan gbona mo awon eyan ti o wa ninu aye lara o sin so pe oke nla papa ti a le ro pe o fi idi mule sinsin o so wi pe o mi awon eyan ti o dabi eni wi pe pelu ohun ini won pelu gbajumo won won dabi oke ti a ti fi idi re kale ti o dabi eni wi pe ko si ohun to le de wi pe ko si mimi ko si si eru sugbon eni ti o ko iwe yi nipa emi si olorun o so fun a wi pe ko si eni keni ti ara ro tabi ti ara tu pe bi won ti le dabi eni ti won dabi oke ti a fi idi won kale sibe sibe pelu ohun ti o n sele ninu aye o n so wi pe awon oke nla won yi won mi sugbon wa so fun wa ibi itura ti o wa fun awon ayanfe fun awon ti won sin olorun le emi ati ni otito awon ti won ni olorun jacob gege bi oba gege bi olugbala ati gege bi oluwa won o so fun a wi pe odo nla kan wa sisan yi ti yo mu inu ilu olorun dun ibi mimo ago won ni ti oga ogo eyi ni jesu nje ki o di mo fun a wi pe omi kan wa kanga kan wa orisun kan wa ti o san fun omi iye fun imularada awon ti ara won ko da fun igbala awon ti won sonu fun idariji awon ti won dese ati fun imuduro awon ti ese won ti ye eyi ni eni ti o ko ni David yi nje ki o di mo fun a wi pe bi aye re ba daru bi o ba dabi eni wi pe o dabi eni pe ki o lo pe pokun so ki o si kudanu nitori pe ko si nkan ti o ro pe o tun fe se ninu aye o so fun o wi pe ma binu je ma se so ireti nu nitori pe odo nla kan wa o le ma se onikaye fi o pe bi o ba je be wi pe odo nla kan wa eyi ti o mu inu mi dun bi mo ba darapo mo awon eni olorun nibo lo wa nitori pe gege bi eni ti o dagba die o sese ki o ti ma wa ibi isasi ati ibi abo kaakiri sugbon o dabi eni pe bi o ti n sa be ni pasan be ni o n ba o ti o si ti sa kaakiri titi o n wa ibi abo sugbon ti ko si ibi abo awon eniyan ti won si mo wi pe aye nle wa awon na paapaa won ko ile kekeke kaakiri o sese ninu ogba ti won si fi enikan sibe ti o dabi oluso won si le ko si enu ona wi pe ibi abo ni yi o si sese ki iwo na ki o ti lo sibe ri boya gege bi alaboyun tabi gege bi eni ti o wa ise ti ko ri ise ti won si so fun wi pe bi o ba sa pamo si ibi abo ti o si je ara re niya o sese ki o ti le gba awe ojo meta tabi ojo meje tabi ojo pupo ju be lo o si ti ro wi pe o ti de ibi ti o n lo pelu awe pelu adura pelu ije ara ni niya sibe leyin ojo meje leyin ose meta tabi leyin osu kan iya ko ye ya ile re nitori pe bibeli so wi pe elese ni a fi ise fun bi o ba digba ti a ko ese sile ise tabi ijiya ese ko ni ye ma wa lodo wa sugbon o so wi pe o le salai mo ibi ti odo nla yi wa sibe idaniloju ni wi pe odo nla kan wa sisan yi ti yo mu inu ilu olorun dun ko so wi pe sisan yi ti o mu gbogbo ilu dun ilu pupo lo wa sugbon gbogbo ilu ko ni ilu olorun o si sese ki o ti ma josin ki o ti ma lo kaakiri ki o ti ro wi pe pelu gbogbo eti mo nse na mo fa nse iwonba ti mo mo wi pe o ye ki nse ṣùgbọ́n síbẹ̀ síbẹ̀ àǹfààní odò ńlá tí ó ṣàn yìí fún ìtura fún ìmúláradá fún ìfọkànbalẹ̀ fún àlàáfíà fún ìdáríjì fún àṣẹ pé ìgbàlà rẹ kò jẹ́ tirẹ̀ ṣùgbọ́n ó sọ wípé kí o lè mọ bí a ṣe mọ̀ wípé a ti dé ibi tí odò yìí wà ó ní ọlọ́run bẹ̀lẹ̀ àárín rẹ̀ Jésù sì jẹ́ kí ó di mọ̀ fún wa wípé ibi tí ẹni méjì tàbí mẹ́ta bá péjọ kò sọ wípé nídìí ọjà títà nídìí ìkórè nídìí ìbàsá nídìí ìjẹun tàbí nídìí ijó nídìí ìlú kò sọ bẹ́ẹ̀ o ní ibi tí ẹni méjì tàbí mẹ́ta tí wọ́n bá péjọ pọ̀ kì í ṣe nídìí ìjà kì í ṣe nídìí ìyapa kì í ṣe nídìí kí a máa lọ́ra wa láṣọ mú wípé ta ló jí owó àpò àlùfáà o ibi tí ẹni méjì tàbí mẹ́ta bá péjọ pọ̀ lé orúkọ mi ó ní èmi wà lé àárín wọn èyí ni ìlú ọlọ́run èyí ni ibi tí a ń sá pamọ́ sí níbi tí ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ó ti ń jáde ọlọ́run ń bẹ lé àárín rẹ̀ a kì yóò ṣí i nídìí kò sí bí ayé ṣe lè gbìyànjú tó tàbí bí èṣù pàápàá bí ó ti lè búra múramù tó bí o bá wà níbi tí ọlọ́run wà ó ní a kì yóò ṣe ọ nídìí ọlọ́run yóò ràn án lọ́wọ́ ní kùtùkùtù òwúrọ̀ bí o ti ń jí bẹ́ẹ̀ ni ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni ó ń wà nítòsí rẹ ó ní àwọn kèfèrí ń bínú bí o bá ti mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí o sì ń jáfara tí o rò wípé kò séwu jẹ́ kí n sọ fún ọ wípé àwọn kèfèrí ń bínú sí ọ àwọn wo ni a ń pè ní kèfèrí àwọn tí ń ta fani àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe ọ́ ní ibi àwọn tí wọn kò mọ ọlọ́run tí wọn kò sì fẹ́ mọ̀ àwọn ẹni ìkà àwọn ẹni ibi ayé àwọn kèfèrí ń bínú bó o jẹun bó o yó bó o bá sọ síta wọ́n bínú sí ọ bó o tí rí ìyàwó fẹ́ ṣùgbọ́n tí ọwọ́ rẹ jí tí ó dàbẹ́ ni pé nǹkan lọ déédéé fún ọ àwọn kèfèrí á bínú sí ọ bó o rí jẹ àwọn kèfèrí á bínú bó o sì rí jẹ bó o ní nǹkan kan torí bẹ́ẹ̀ tó jókòó sẹ́kọ̀ọ́ wípé ẹni tí ó mú owó wálé ni wọ́n máa yìn mi ò sì ní nǹkan tí mo mú lọlé bó o lọlé wọn bínú pé o wálé bó o sì lọlé bó o jẹun bó o yó wọn bínú pé o jẹun bó o gbéyàwó bó o bímọ wọn bínú pé o gbéyàwó pé o sì ti bímọ àwọn kèfèrí ń bínú bó o bá sì mọ ibi ààbò ó parí fún ọ àwọn ilẹ̀ ọba wọ́n ṣídìí ṣùgbọ́n wọ́n sọ fún wa wípé ọlọ́run wa ẹni ìgbà ayérayé ẹni ìgbà ni ẹni tí ó ń dúró sí ọ̀dọ̀ ẹni tí kò ní bàbá ẹni tí ó jẹ́ ibi ààbò fún wa wọ́n ní ó fọhùn rẹ̀ ayé yọ olúwa àwọn ọmọogun wà pẹ̀lú wa ọlọ́run jákọ́bù onílé ààbò wa ìwọ bí o bá sọ gbé kúrọ̀ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn tó ń sọ gbé kúrọ̀ ikú ń pa wọ́n àtọmọ àti bàbá àti ìyá wọn kọ́lé ilé dáradára ilé mèremère tí a kùn dáradára ṣùgbọ́n kí wọn kí ó tó wọ inú rẹ̀ wọ́n á walẹ̀ sí ẹnu ọ̀nà wọ́n á rìn nǹkan kan mọ́lẹ̀ wọ́n ṣe rìn nǹkan mọ́lẹ̀ láàrin àwọn pápá mọ́lẹ̀ lọ bí wọ́n wọ́n ń kú láì tiẹ̀ nídìí wọ́n á sọ pé a rí lágbájá ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá bẹ́ẹ̀ ni èyí tí wọ́n sọ̀rọ̀ èyí tí wọ́n rìn mọ́lẹ̀ kò gbà wọ́n bí wọ́n ti ń bí wọn ni wọ́n so ń dè mọ nídìí tí wọ́n so kọmọ lọ́rùn àpẹẹrẹ pé o ta ọmọ rẹ fún èṣù nìyẹn síbẹ̀síbẹ̀ pẹ̀lú ààbò èké tí àwọn èèyàn tí ó wà nínú ayé tí wọ́n ni wọ́n sọ fún wa wípé ọwọ́ ayé ń tẹ̀ wọ́n èṣù ń bá wọn ó pa wọn àwọn tí ò pa tán pátápátá ó pa wọn ní àparọ̀ wọn ò jẹ́ ní ayé wọn ò jẹ́ ní ọrun ìgbà téèyàn bá lo ọdún márùn-ún ní ilé ìwòsàn àwọn òyìnbó ní ìwọ̀nba 50 tàbí 40 ọdún tó nílò nínú ayé yóò ti mọ̀ wípé èṣù ti pa lápatì ìgbà tó bímọ tí ò ráyè gbádùn wọn tí ò sì lè tọ́jú wọn tó sì ń káàkiri ẹ̀sìn yìí náà ni ó ń gbé bíbélì káàkiri kò mọ ojú bíbélì ó sorí bíbélì kodò ààbò tí ó wà fún wa odò náàni tí ó wà fún ìmúláradá fún ìrora tiwa kò mọ nípa rẹ̀ jésù kristi tí a fi hàn wá láti kó ẹ̀ṣẹ̀ wa lọ àti láti kó ìjìyà wa lọ kò mọ nípa rẹ̀ ṣùgbọ́n bí ó ṣe ti àwa tí a ti mọ ọ̀nà ìhìn rere àwa tí a fi ẹ̀ṣẹ̀ wa ṣọwọ́ sí ọlọ́run tí a sọ wípé kojo ajewo ise wa se ko sile be a ba nse be awon eyan ma pe wa ni omugo won ti e so wa loruko won ni awon egbe ajewo ise be ni awon ton ajewo ise ose nse won iya si nje won sugbon iwo to gbon iwo to si mo wipe o nfe iran lowo lodo olorun o si fe abo re bo ti nje wo ise ba ti daba tin je ki ese ki o koja lo bi odo ti o san koja lo be ni abo olorun to ndaju lori re o so fun a wi pe awa ta se be pe a je olori re olorun jacobu tani olorun jacobu gba ti jacobu nsa ko lowo ta ni lowo isau le olorun pade re ni oju ona ibi to nsa lo ni igba ti o fi okuta se irori re ti o si wa ni ibi ona ti o je wi pe inu aginju ni olorun wa ba ni o ko si wi pe ohun a ma seso lori re olorun jacobu niyan nigba ti o de odo labani gbogbo iya ti labani fe fi je ati ireje ti labani fe se fun olorun gba nigba ti olorun so pe ki o kuro ni odo labani ni labani tun fe se eka o fe dode re o si fe le ki o si ba aja beni olorun tun so fun labani pe jacob je eni eyan ti ohun nitori be ki o ma se fi owo kan nigbati jacob nbo lati rin ajo ti o ti lo ni o ranse si esau wi pe mo nbo ki o si gba awon ore ni esau ranse pada wi pe so fun wi pe emi papa nbo gege bi ota ti o mura sile lati parun pelu irinwo awon eniyan lese kese ni jacob be si ni gbadura be ni olorun je abo re ota ti o fe pa ko le ri owo te mo eyi ni olorun ti o da abo bo jacob a si wa so fun o wi pe bi o ba di eni igbala bi o ba je wo esere ti o ko sile ti o fi oluwa se olugbala re ti o si bi olorun se ile iso giga re wi pe olorun jacob yo je abo re e wa wo awon ise oluwa iru aporo ni aye o mu ote tan de opin aye ewo ni opin aye ibi ti o wa yi ni a n pe ni opin aye bati jesu wa ni aye a o so fun ninu iwe itan wi pe o rin de ilu nigeria tabi o rin de ileto re sugbon sibe sibe a n je ki o di imo fun wa wi pe bi o tile je pe jesu ninu ara ko rin de ileto re ko si rin de ilu re sugbon ninu emi pẹ̀lú iṣẹ́ àṣetán ìgbàlà tí ó ṣe ìyẹ́ kò ti rìn dọ́dọ̀ rẹ̀ o ti gbọ́rọ̀ jésù àti fihàn rere àti fihàn ọ́ èyí ni ọlọ́run sọ wípé títí dé òpin ayé níbi tí ó wà níbẹ̀ ni iṣẹ́ ọlọ́run ni ó ti ń ṣe àwọn ọ̀tẹ̀ tí àwọn èèyàn sì ní sí ọ àwọn tí ó dìtẹ̀ mọ́ ọ sọ wípé ó mú àwọn ọ̀tẹ̀ wọ̀nyí tán dé òpin ayé ó ṣe ọrun oìjà ni à ń pè bẹ́ẹ̀ o si se oko oyin ja na niyan o se si meji o ke si meji o fi keke ogun o fi jona eduro je awa ti an saka akiri o so fun wa o ni eduro je nigba ti a ba n saka akiri eredi ti a fi n saka akiri an wa abo ni awon abo ti a sin wa je kin ka die fun o nipa awon abo ti awon ti o wa ninu aye ti won wa o si se se ki iwo na ki o ti wa iru abu be ri awon abo ike Isaiah ori ikeji din ni ogbon Isaiah ori ikeji din ni ogbon ese ikerin la ni mo ti bere lati ma ka nitori na egbo oro oluwa eyin elegan ti n se akoso awon eniyan yi ti n be ni jerusalemu nitori eyin ti wi pe awa ti ba iku da majemu a si ti ba epo ku mule nigba ti pasan gigun yio laaja ki o de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara wa pamo eyi ti je ki o yi o gbekuro onde eyi ti a n so morun tabi oruka ere ti an fi sowo ti a ro wi pe yo je abo fun wa tabi a lo fi ara wa fun awon egbe okunkun a ro wi pe bi a ba le lo si egbe imule yo je abo fun wa nitori abo ni won se nwa iru nkan be kaakiri tabi a ti lo fi emi wa dogo si owo adaunse a ti ro wi pe bi a ba se be o pari bo so le wa koni ri wa ah bi o so ba ri eni le adaunse mbo lo ma ti ri o se lodo jesu lo so ma ti ri o awon ti won lo si le adaunse awon ni ofa osu ati ofa aje awon lo kokon ba awon ni won fi ori won sebo nitori wi pe abe iro ni ru awon eyan be ni won duro si gbo ese ke dogun le kan si nitori eyin ti wi pe nkan ti o kin je ki awon elomiran ki won ki o wa se abe yin rere niyan tabi lati gba eko ti igbala won ma so ninu okan wi pe ah awon ti won o ni o isora awon ni won wa jesu kaakiri awa ti ni awon ohun ti o le panimo tabi ohun ti o le je abo wa wi pe nitori be lati kekere ni won ti se waji na awon ti won se jina won yi won lalakala iberu wa ninu okan won baba lawo papa to se ogun fun won iyawo e o gbadun awon omo won won ri owo ile iwe san sibe sibe awon eniyan won yi ninu omugo ati ninu okunkun ti emi won wa ati ninu ifoju okan ti won wa ni won wa awon kan won yi kaakiri sibe sibe oye oye won jo kan ti won ti e joko ki won ronu wi pe awon ti won wa ninu egbe okunkun won ku lai pe ogoji odun awon ti won si wa ninu egbe okunkun pelu won won a lo si ibi iboji won bi o ba se wi pe abo to to ni won se nku be iya se nje won be won wa ise kaakiri bi won ti e ri ise se owo ti won gba adaun se lo gba ogbo e pada lowo won awon ti won to si dabe ni pe won le so pe won seso nitori pe won wa owo bi won ba ni ru owo be owo eje ki se na bo jeun wa ni iyodi nipa e bo je sugar to ti eye ko dun lenu e lo fi owo ejera owo ipaniyan apa ona mi o wa so fun a wi pe nitori eyin ti wi pe o sese ki o wa ninu egbe awon ti won so bayi awon ti o je wi pe o kan so pe e mo kan ba wa lale ni kin wa wo eyi ton se nbe nitori pe emi temi mo ti ni nkan aje tele aje sara a si ti se mi jina ko si nkan na bo ti le je wi pe aye ati pasan re won le awon eyan won dode awon eyan kaakiri sugbon bo se temi ni rara o ko si ni ibi kibi tin ba nlo ona nla ni nitori pe eye ki fo ko fori sogi duro be awon ti won ti so be saaju e to gba lenu e awon da nitori eyin ti wi pe awa ti ba iku da majemu won ku o sugbon sibe sibe won so wi pe won ti ba iku da majemu a si ti ba ipo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki o le ki o de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa eke ni o magbekele aja otile ni ojo iponju ni ojo aini ni ojo ti o je wi pe o nfe nkan won yi abo yi gan yo ja otile abo eke ni ki duro.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Bisteli kini ti Paul Apostle si awon ara Corinthi ori iketala bi mo ti le npo ni ruru ede ati ti angeli ti emi ko si ni ife emi dabi ide tin dun tabi bi kimbali olongoro bi mo si ni egun isotele ti mo si ni oye gbogbo ohun ijinle ati gbogbo imo bi mo si ni gbogbo igbagbo so be ti mo le si awon oke nla nipo ti emi ko si ni ife emi ko je nkan bi mo si nfi gbogbo ohun ini mi bo awon talaka bi mo si fi ara mi fun ni lati sun ti emi ko si ni ife ko ni ere kan fun mi ife a ma mu suru a si ma seun ife ki se ilara ife ki soro igberaga ki ife ki huwa aito ki wa ohun ti ara re a ki mu binu be ni ki gbiro ohun buburu ki yo si aisododo sugbon a ma yo ninu otito a ma farada ohun gbogbo a ma gba ohun gbogbo gbo a ma reti ohun gbogbo a ma fayaran ohun gbogbo ife ki ye lai sugbon bi o ba se pe isotele ni won o dopin bi o ba se pe egun ahan ni won o dake bi o ba se pe imo ni yo di asan nitori awa mo ni apa kan awa si n sotele ni apa kan sugbon nigba ti eyi ti o pe ba de eyi ti se ti apa kan yo dopin nigba ti mo wa ni ewe emi a ma soro bi ewe emi a ma woye bi ewe emi a ma gbero bi ewe sugbon nigba ti mo di okunrin tan mo fi iwa ewe sile nitori pe ni isisiyi awa riran bye bye ninu awo jiji sugbon nigba na ni oju ko oju ni isisiyi mo mo ni apa kan sugbon nigba na ni emi o mo gege bi mo si ti di mimo pelu nje ni isisiyi igbagbo ireti ati ife nbe awon meta yi sugbon eyi ti o tobi ju ninu won ni ife
2: ni oroko Jesu Kristi Olorun wa Olorun alaanu awa siwaju yin loni awa pelu igbagbo we pe e o ba wa pade agbagbo we pe e o ton soro wa agbagbo we pe awon ti o dabi eni we pe aye npon loju ti le nle ti ona nna ti o dabi eni we pe a fi aisan si won lara tabi ti iponju ibanuje popo ti o wa fun won a bebe loni we pe ki e da won sile ni oruko Jesu gbogbo isoro ti a ko wa siwaju yin loni e da won adura awon eniyan yin a dupe we pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Olorun wa ninu iwe woli Isaiah ori kerinleladota ese iketadinlogun iwe woli Isaiah ori kerin le ni aadota ese iketalelogun ese iketadinlogun ko si ohun ija ti a se si o ti yo le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo o dale ebi eyi ni ogun awon iranse olowa lati odo mi ni ododo won ti wa le olowa wi ohun ti woli Aisa je ki o di mo fun awon omo Israeli ni igba aye re ni wipe bi o ti le je wipe ota pupo li o dide si won ti awon ota wonyi si ni ohun ija ti o lagbara ti o buru julo pe sibe sibe ko si ohun ti awon ota wonyi si ni ohun ija ti o lagbara ti o buru julo pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le pa won lara bi a ba n so nipa ohun ija ti ota n se si ni awon omo Egypt ti won ti je ota Israeli ni igba tijo won ni ogbon ayikoro yi won si ni agbara okunkun popo to je wipe won ni awon ohun ija ti o le se ni lose popo be na ni awon ara Assyria ati awon ara Babyloni ni won ni awon ohun ija awon oloro ti o po sugbon Isaiah je ki o di mimo fun awon eniyan wonyi wipe bi won ba le gbekele olorun wipe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le se won ni nkan idaniloju yi na ni olorun si tun fun aloni wipe bi o ti le dabi eni wipe ota le lagbara agbara okunkun wipe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si o ti yo le pa o lara ati pe gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo yo dalebi bi o ba je omo olorun bi o ba je iranse olowa wipe awon nkan won yi ki o le se o ni jamba ninu numeri ori ketalelogun numeri ori ketalelogun lati ese ketalelogun ni toto kosi ifaya fun si Jacobo beni kosi aposhe si Israeli ni sisi ile ama weni ti Jacobo ati ni ti Israeli ohun ti Olorun se an so fun wi pe kosi ohun ti a se si amo Israeli gege bi aposhe gege bi pe enikan gegun fun won tabi bi eni pe enikan fi majele sile fun won lati temole tabi enikeni pe se won ni bi wi pe kosi aposhe tabi majele tabi ohun oloro kan ti o le pa won lara nitori wi pe Olorun lo ndabira ti o si se ise iyanu ni igbesi aye won eyi ni o farasin fun awon opolopo itoju ti Olorun fun wa abo ti Olorun fun wa ore ti Olorun se fun wa eyi ni o farasin fun opolopo ti won fi ma ngbekele awon orisa ti won fi ma ngbekele awon ose dudu tabi ti won ngbekele awon ere tabi ti won ngbekele awon elebo logun sugbon a je ki o di mo fun awi pe awon ti o gbekele nkan wonyi wi pe asan ati omule mofo ni won ba pade ni idi re ninu Jeremiah ori keta lati ese iketalelogun oni lotito asan ni yi ti o ti oke wa ani opolopo oke giga looto ninu oluwa olorun wa ni igbala Israeli wa ohun ti Jeremiah nso ni wi pe awon opolopo ni won lo si ori oke lati lo robo lati lo peran lati lo sin orisa lati ro wi pe won tun ni ohun miran ti won le kepe ti o le ran won lowo ti o le tu won sile ti o le da won nide ti o le sanu fun won sugbon Jeremiah woli nso fun wi pe lasan ni awon ti o n lo sori oke.

Nebukadnesari o po nigba ti o fe gbe Shedraki Meshaki ati Abednego o fe gbe won so sinu na ihale lasan ni nitori wipe bi a ba je ti Olorun ko si eni ti o le segun wa eni ti n gbe nu wa o po ju eni ti n gbe nu aye lo nje mo pe oni ja loni wipe bi o ba le to agbara Olorun wo bi o ba le ko ese sile ti o ko awon iborisa awon kan ti o wa ninu aye sile bi o ti n ke pe Olorun Olorun yo ma je fun o bi o ti n gbadura yo ma gbo adura re bi o ti le je wipe esu ti kara re lo pade re loju ona o daju wipe iwo lo segun ninu Romu ori 16 te ogun o so fun a wipe Olorun alaafia yo si te satani mole li atelese yin ni lolo se o gba yi ni gbo wipe Olorun alagbara Olorun eleda ohun ati aye Olorun ti o yo awon mo Israeli kuro ninu ofin ati kuro ninu isiru ti o wa ninu Egypt Olorun ti o gba Shedraki Meshaki ati Abednego sile Olorun ti o da bobo Daniel ninu okini o wipe yo te satani mole ni atelese re ni lolo tani osho tani aje tani elebologun tani awon ti o nka kiri be bi pidan pidan bi satani ba di temole le atelese re o daju pe awon wonyi ti won sora won di ota ti won fara pamo si okunkun ti won ta fa si oni gbangba o daju pe iwo lo segun bi o ba ti ko awon kan aye buburu won sile ti o je ti Olorun ni toto Olorun yo da bobo bi esan ba wa yo mo esan koro bi ibanuje ba wa yo mu ki ibanuje lo nitori be je ki adide duro bi o ba je aborisa sibe bi o ba je elese sibe bi o ba je alagbere sibe bi o ba je ewo ni o si ma nlo sile cinema kaakiri bi o ba je ewo ni o si ma nse ife kufe kaakiri ki o so fun Olorun wi pe o fe je ti Olorun o fe ki eje Jesu ki o we onu o fe ki oro Olorun ki o joba ninu re o fe di eda tuntun o fe je ti Olorun ni toto nitori pe nigba ti o ba je ti Olorun ni o je wi pe esu ko ni lagba lori re awon ota ko ni lagba lori re awon elebo logun ko ni lagba lori re awon alalupa ida ko ni lagba lori re osho ati aje ko ni lagba lori re bi o ba je ti Olorun ni toto ke pe Olorun so fun Olorun wi pe o fe je ti Olorun ni toto esu ati awon emewa re yo di atemole ni atelese re ko si si oyin ja ti a se si o ti o le pa o lara ko si oyin ja ti a se si o ti o le pa o lara ko si ofa ti a ta si o ti o le ba o kepe Olorun kepe Olorun yo ja gbogbo ede re yo si je ki esu ati awon omo ogun re ki o di itemole le atelese re kepe Olorun gba Oluwa gbo bi ese abi ise okunkun abi iborisa ba wa ni igbese aye re konkan wonyi sile bi agbere panshaga ifekufe isekuse irede oru ijebo kaakiri bi o ba wa ni igbese aye re konkan wonyi sile ki o le je ti Olorun ni toto bi o ba si je Olorun ni ti Olorun ni toto o daju wi pe a o da o sile a o tu ide re a fa gbogbo ide ti o de o fa won ja eru ko si funi ti o je ti Olorun eru ko si funi ti o gbagbo ninu Jesu Christi eru ko si funi ti o ti ko ese ati ise re sile eru ko si funi ti o ni agbara Olorun ni igbese aye re nitori ti tobi ni eni ti n gbe inu re Jesu Christi ti o wa fi inu re se ebogbe o tobi ju awon ti o wa ninu aye lo

ju awon igbimo to ma wa fi esun nkan to se ko e je gbadura o ma duro ge bi onipa isaga lagbere oniro eni to ti jowo ijoba gbe tabi o ti jowo awon elomi igbe je mimo ni waju oluwa je mimo iwa mimo iranti o lai si iwa mimo ko senti ori olorun baba adupe lowo yin fun anfani te fun lati lo sinu oro yi an gbadura pe ibuku te di fun wa laaro yi e gbadura pe ibuku e ko ma po si ba se n tesaju laaro enu ijosin laaro iloruko jesus.

0: greatness does not always announce itself. Sometimes it is most visible
1: if a person does not do. Pride they do not carry. The platform they do not exploit. Simplicity they refuse to abandon. But everything around them
0: says you have earned the right to be extravagant. Those who know Pastor Dr. W.F. Kumuyi most closely speak of something that's
1: irele eni to je pe won ko ijo okan la ijo to poju gbogbo alaye ti won si nbe bi eni ke bawo ri nkankan Allen Axin o soro nipa ipe ge bi eni ebun eni to nronu lona to yato nirele eni to christian to fara eji eni olorun ti olorun fi fun ni ni gbo igbe aye adura won gbogbo iha igbe aye won adura ni ifamoroyo o nko to lori aye won oluwa fi ara re han nu kristi awon to ba ti mo pa so ko bi ekumuri lati jo iwa awon eniyan to ngbadura pelu owo kukudu ni ki sege bi oju se gege bi ero gege bi aselato di olorun wa gbogbo ibani so pelu won o fi won pe won ngbadura fun o lati gba ewe won nu o ti fara won jifo lati ma kawo lati ma keko nu bibeli ki se pe lati mura iwa su sile nikan ki se lati dawo ibere ati idawo nitori pe won mo fere oro na tori pe iwo ibi to mo pe awon yo lu aye re pelu olohun nikeyin ko si alafo laarin eniyan to wa su ati eniyan to wa logbe olohun ise won ma yato ipa won ifara eniji won ko la fi we bo ba n gbo ohun ti won so wa mo pe awon oro ye ki se o lati gbe ara won ro tabi lati mo re eyan wu sugbon oro iye ni oro adua ni ati oro na oro pelu ibasepo lojojumo lojojo pelu olorun eleyi ni nkan to n gbe kakiri ni iye to n gbe fo leyin ise ranse to n ga igbe aye aibode keko wa ni koko ejo wo e nde duro lati ki eni ti igbe aye adura e ko lati we oluse aguta agba ijo Deeper Christian Life Ministry eni to je oludasile isoji ita gbangba DCE kimi oluse aguta WF Kumuyi kaabo e nde duro
2: eke haleluya agbayanu lati ni ijosin ase papo lojo isinmi ojo isinmi akoko ninu osu keje 2026 adupa lowo oluwa fun oba ile yi oba idoma ile idoma ati orilede idoma ati fun gbogbo awon eni nla ti a wa nbi loni lati ipa awon eko ati ti ijoba ati lati ijoba awon oloye ati gbogbo awon oloye toku ati olukuluku ati awon ayanfe ati awon iranse olorun oniruru ijo ati awon apejopo ijo a o foju fo wiwa ti e wa laarin wa ati fifara eni rubo ti e fi wa amo riri yin aferan yin abola fun yin lopolopo agbadura pe ninu ijosin ajumo se papo yi ijosin kari aye oluwa yo bukun fun eni kokan olorun yo si lo iranse re iranse yin lati mu ibukun wa sinu aye eni kokan sinu aye iranse olorun kokan sinu aye omo ijo kokan ati sinu ebi kokan ati gbogbo awujo lapapo orilede wa ati gbogbo ile gbogbo kaakiri agbaye ni oruko Jesu baba adupe lowo yin pe e mu wa wa papo lati teti ki se si eniyan eleran ara erupe sugbon lati teti si yin nipase eni ti e ti yan laarin opolopo awon eniyan a nbere oluwa pe loni e o si ase pe oro yin ominira didominira ati idande ati ijegaba ati gbogbo ise iyanu ti aye fun ti e ti si leri e mu wa sinu aye enikokan adupo oluwa fun idaho ni oruko Jesu ni agbadura bo mo pe e o se ame to ga julo ame to ga olorun apukun ye le joko a wa sinu ire Johanu ori kejo a o ka lati ese ogbon 8:30 bi o si ti nso nkan wonyi opo eniyan gba gbo eleyi je ri gbogbo awon ojo wonyi ti a ti wa papo abe lati osu kefa ni olu ilu be ni a wa si Benue ni gboko ni gbose bayi pari pari atigi eyi to ga julo ni otupo ani opolopo ti a gbagbo ni oluwa wa Jesu Christi sugbon o ni oro kan fun won o ni oro fun o ese ikokan le ni 31 nitori na Jesu wi fun awon ju si awon eniyan ti o gba gbo pe bi eyin ba duro ninu oro mi nigba na ni eyin je omo eyin mi nitooto ke lele itumo si pe bi gbowo soke o dara iyen oto diduro fun Kristi ni oro tabi lale nigba kugba iyen je agbaya lo sugbon iyen oto sugbon o wa igbesi akoko ni bo se wa bayi wa tesi waju o wi pe bi iwo ba tesi waju ninu oro mi nigba na ni iwo je omo eyin mi ni tooto wo ese ikeji le ni 32 e o si mo otito otito yo si so yin di ominira e ti dominira na bi ese tesiwaju pelu oluwa ti e si mo otito ti e mo otito ti e si mo otito jijele ti e si jele ni mimo otito bi e se nga ninu mimo otito bi e ba se mo otito si siwaju ati siwaju ominira yin ati itusile yin be ni yo ri ni oruko Jesu ese ikerin din ni ogoji 36 nitori na omo o mi o onla bi omo ba so yin di ominira e di ominira ni tooto omo eyin ni tooto adominira ni tooto eleyi ni iliri ti o fi fun ni o wa so fun wa ninu isi awon aposteli ori keji ese ikokan din ni ogoji ise ori keji ese ikokan din ni ogoji 239 nitori fun yin ni iliri na iliri fun yin ni iliri na awon onigbagbo wa ti an fi odi won si oro yi pe ori yin nikan lo mo to ba ka Genesis oni iliri Exodus awon iliri wa nbe emi o re yin koja Leviticus o wi pe emi o ya yin soto e o je eniyan ara oto eleyi je iliri eka numeri ohun ki se eniyan ti iba se ki tabi omo eniyan ti iba fi ronu piwada ohun a ti wi nkan fun yin ti ki yo ase bi awa ti di nto anoro mi bata yin yo je ide ati rin be ni apa aye raye o wa lori yin e wa si Joshua o wi pe ibi gbogbo ti atelese yin ba ti te eyin ni o me fi fun bi e se nla bibeli yin koja e o sawari awon iliri gbogbo iliri to ba wa ka nipa re o wi pe iliri won yi o wa fun yin ati fun awon omo yin ati fun gbogbo awon ti o jina rere ani gbogbo awon ti oluwa olorun wa yo pe oni iliri lowuro yi ti o ni ri oko ja an so loni nipa eko minira ominira patapata ekorere ominira ominira ti o ni alebu ominira to wa pe titi eko minira lai ni lilo sinu igbekun mo bayi odo minira bayi modo minira kosi igbekun mo ninu aye re mo ni oruko Jesu o meta lawo akoko ipe lakotun sinu irunu piwada sinu idariji ati iwosan ikeji oni ipe jolo to re si o minira ninu iwa mimo iketa ipe ikeyin sinu ekun re lati orun wa ewu akoko akoko oni ipe lakotun sinu idariji ati iwosan lakotun o nfi ipe fun ni nigba gbogbo eje ki so fun yin ko to mo oluwa ko to wa ni igba akoko oni eru ese oni ebi ati idalebi ibere nu okan re ni pe tani yo gba mi ko nu eru wiwo ti ese yi bi o ba ti ka ire awon arin ajo wari kristiani nbe to ni eru wiwo leyin eru yi wa nti lo sinu iberu be ni eru na o ti lo sinu ainireti be ni o kigbe o sawari ebo ni ma ti ni eru yi to wa leyin mi to wa lokan mi ki a mu kuro be ni aji rere farahan fun o fi han enu ona eyi ti a o ti mu eru na kuro ibi ti kristi ti n duro de niyi nigba to debe enu ona yen ko le gba pelu eru to wa leyin re sugbon ngba to dodo kristi amu eru na kuro o gba idariji ni ibere ipe olorun sinu aye re o pe o sinu irunu piwada lotun be ni o gba idariji re leyin igba ti o di kristiani to do ni gbagbo o nkan le sele loju ona o je omo olorun sugbon bi nkan ba sele ti no ri odo si o le nipa lori ibasepo re pelu olorun ni wara nsosa o pada wa sodo olorun lotun o dariji o lekan si idini yi to nko wa ninu adura oluwa ninu adura awon omo eyin baba wa ti nbe ni orun owo ni fun oruko re owo ni fun oruko re o wi pe ife re ni ki a se nihin ni aye gege bi a ti nse ni orun be ni o nbere fun oje ojo fun wa loni oje ojo wa o wa ni eran ti o ti so pe baba wa ti nbe ni orun ibasepo laarin omo ati baba wa o wa wi pe dari gbese waji wa bi awa tin dari ji awon to je wa ni gbese gbogbo igba to ba nilo idariji lotun ipe otun yo wa sinu idariji ati iwosan pelu a wo wa san sugbon agwara kisi agwaro logo ti kristi ni orun sibe nigba ti Kristi jinde ko nu oku olorun fun ni aguaro logo koni do ati kanlekun lati silekun awon meyin wa nu ile aguaro logo yi kan wole o ni alaafia fun yin pelu aguaro logo yi koni lo lati wo inu oko oju ofurufu lati lo sibi kibi o so fun Maria lowuro leti boji lati bi ti o ti jidide o ni ma se fo owo kan mi bayi nitori emi o ti lo sodo baba o wa ni emi lo sodo baba baba mi ati baba yin aguaro logo yi o lo si orun ni ojo kini ose ngba to jinde o to pada wa to ba je ni to ronu jile nipa imo ijile orun ati ofurufu ati oju orun o le gba opolopo odun fun enikeni lati debe orun orun keta o ga o jina rere o lo to pada de iru agu ara yi ki saisan agu ara ta ni bayi nitori pe a wa nu ara nihin agu ara ti ara bo ti je pa ti gba wala bo ti je pa ti di aton bi anwo wa san aisan miran o to le kan ilekun aisan miran

lu odudu osu mẹrin ojo osu kini to su kefa orale ti wa file ele ti wa ku lola lati January do su kefa June yi njo la njo njo jere oko nbo lagbara na wa mo ra moto tutu mo gbe moto isi le mi mo ko estate mo ra moto ko so kokko asanu asan wa fi gbogbo e le njo kan wa fa ye yi le njo kan wa fi gbogbo e wa fi moto le jeep wa fi le oko oju omi wa fi le gbogbo e afowo ba fi sile ni lai si gbala lai si wa bi mo lai si oko kan ko se gbara lati jere oko laaro igbagbara ye deni igbala ka so di mimo ko gbagbara lati si oluwa nibo lo wa njo wa nu ise ijoba nbo lo wa njo wa nu ise ara eni o wa nbi o le wa su fa wa egbe de imole fa wa elegbe re o wa nbe fun won njo mo be ge bi kristiani bi to sise njo mo e nibi le ise ye so mo e ni ise ijoba to sise won mo so mo e ge bi kristiani tori pe eni taye ni e bi we o da bi won owo lo le o ngba riba kosi jolo to kosi bi aye inu okukun lo wa gbadu ore mi laaro yi ka da opada lo fun oni wasu na o ti gbo lati inu ranse re laaro gba laaro yi deni igbala to mi lati odo orisun ko gbadari ji to ba fere mi e to ba fe fe mi e tayi era iyan ara te wa ni doma eyin te wa ni America Europe Asia ile so ji bi te ti gba duro te ti gbo mi laaro yi e gba duro o anfani lo ni laaro yi jade ko nu aye buruku yi ni gbogbo Nigeria ni gbogbo aye ti eni wa fa aye le njo kan gbogbo nkan to ni ese mefa ni wa lo so wa padi ofo iru eni be o sofo pada owo bayi je ka da pada dominira adari mi nu ijo mo nkore pastor ni mi bishop ni mi so da to bi mo bi eni oye owo eje oye o npa lo o nso re o ngbo owo e o fu olowo e o da tobi pada laaro yi o ti gbo o to na to nso ni dominira o ti to to ndari e to ndari jini o ti to nso ni di mimo o ti to fun ni lagbara lati wa si rere to ba fe ni o osu mefa bayi lati ije osu kindo osu kejila lo fi raye ko nigbala bayi lo fi raye ko ni sodi mimo je ki omo pa ti ku olaaro yi ki n se imo opolo lasan ki n se be a fede fo nbo lagbara e wa agbara ifede fo elda okosu mefa idaji osu yi lo fi aye nipa iwa e nipa ise e nipa iwa si e ise re saye owo si ipo fi aye pe ati so di mimo fi ran faye je ka ye mo pe o deni irele iboran ijoloto en to se ko eda titun to n fori ti ti o je oni mo ara ni nikan ta ya soto ku onu aye ti a ya soto ku ninu isekuse aye nipa iwa e o dabi kristi o ni wa bi olojo ni wa bi olorun se ru eni e kristiani ni mi gbogbo ogbe haribi hara bibeli so fun wa anfani lori lati kepo olorun laare pe olorun jo dariji mi oluwa nbo lowa mo se pe oluwa dariji mi
ni America, ara ilu oyibo awon ara ile dudu o ti n gberaga fun nkan to ni nkan ti wa file lojo kan to ba ku bayi nbo ni moto o ma wa sase e mo moto nto ba to ba ku bayi oni estate la America, estate Nigeria, la Africa ese mefa ro ro ro ara e ku nje lo o fo nkan to ni ba moto e to to re ni nje lo leyin to ku moto e won park e ni se ta ba to ba fi gbogbo nkan le bayi won a jogun e eni to be se lo ma jogun e so fo luwo lato ni lo eh mo le eh eni meji si meta ti mo jere fo luwa ta ba ku e pe lagbara olorun bayi wa di ajeri ni doma ajeri ni benue ajeri ni iwo Africa ni ilu Africa ni Africa ni Arabu ati ni gbogbo agbala aye ji alabate bayi o alabate alabape ekunrere mi mimo ni oruko Jesu lagbadua ni oruko Jesu lagbadua anfani ni laaro yi o bo ba n pada bo wa sodo e idariji lakotun iwo na mo e o ti ojopuro o n paro a oro to kan ka mo e lowo oro eyin laaro o fe deni igba o je lowo soke lowo soke lowo soke lowo soke mo fe gbadura fun e bayi adura ibi UK bi te tin gbohun mi laaro yi e lowo soke jo looto baba dariji wo o olorun da won pada sinu ijoba ni oruko Jesu ni mo gbadura ikeji o fe ka so di mimo bayi ka so di mimo ko deni mimo nowo soke baba gbogbo owo to wa loke yi laaro yi to n gbo mi pe awon ti pada lakoto oluwa so wo di mimo so wo di to dabi krisi je ko de mimo je ko de n to mura sile fun igba soke gbogbo ki ewa ewa mimo yen ewa irele yen e da sinu aye won loruko Jesu mo gbadura bayi o fe gbagbara agbara fun ise isin agbara lati da duro lati da yato agbara lati da nto pe mi o be ko fun ibi agbara lati je olugboro na fe soke o fe je olugboro ni oruko Jesu lagbadua o ni oruko Jesu lagbadua egba agbara yi laaro yi egba agbara latoke wa laaro yi agbara lati wa si rere agbara lati duro fun Kristi agbara lati gbo gege bi imole agbara lati gboro agbara lati lo lati da yato egba bayi iwasu ko ni ku sibi laaro yi sugbon ma gbe awon ni osu keje o ma gbe awon ni osu kejo osu kesan osu kewa osu kokola osu kewa osu keje o kokola osu kejila ni oruko Jesu lagbadua gbogbo eyan dake bayi e je agbadua fun baba wa ni oluwa ore ofe si ifamiroyan si olorun ko tubo ma lo e je agbadua fun baba wa ni oluwa won tin se wahala ni gbogbo agbala aye bayi e je agbadua olorun ko pa lo omo e gbadua fun baba wa ni oluwa ore ofe si oko si lati ma so otito yi nibi kibi otito oro olorun ko olorun ko fun olokun yen won tin fo na wa ni gbogbo ojo ko si gbojege nu aye won olorun ko fun olorun ofe si ifamiroyan si iyan si ifamiroyan si agbara si okun tara okun temi si lati duro lori oro olorun lati ma so fun gbogbo aye ona na leleyi ni oruko Jesu lagbadua baba e pa iranse yin mo o okan wa ni akoko yin ni oluwa pa mo fun wa gege bi imole wo o ni yegere okun wa ma po si agbara wa ma po si lojojumo ojojumo le ma fun oloko le ma fun olagbara ni oruko Jesu ijo a n pada sinu oro olorun a o pada sinu aye mo o oluwa pa omo nu oro na e pa omo ni oro to lo soro e pa wa mo
lati ma se oluwa lataaro yi lo be lo ma ri ni oruko jesu la gbadura e se opopo o e ma patewo e ma patewo e ma patewo e ma patewo asiko atewo ko leleyi e ronu asiko ronu lori nkan ta gbo ni e ma patewo e ki haleluya e jowo e joko na e joko adupe lowo olorun fun ijo se to ni ko gbogbo ijo ijo papo amo iro olorun a si mo lore fun baba wa nu oluwa ti won se ise iranse bayi fun wa lati gege bi omo odun 85 omo odun 85 ni baba won se se ise iranse awa ti o je pe ojo ori won ti e to ti won igba mi ta ba wa si wa so meta bayi o wa ti ha igba mi ti n ba wa su ti n ba wa si ma ma de pe ah ati re mi adi adi adi fakaja

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Epistle ikini ti Paul apostle si awon ara Corinth ori ike dogun nje ara emi so yin rere na di mimo fun yin ti mo ti wasu fun yin eyi ti eyin pelu ti gba inu eyi ti eyin si duro nipase eyi ti a fi ngba yin la pelu pe eyin ba di oro ti mo ti wasu fun yin mo sinsin bi ko se pe eyin ba gbagbo lasan nitori pe siwaju on gbogbo mo fi eyi ti emi pelu ti gba le yin lowo bi Kristi ti ku nitori ese wa gege bi iwe mimo ti wi ati pe asin ku re ati pe o jinde ni ijo keta gege bi iwe mimo ti wi ati pe o farahan kefa leyin eyi ni awon mejila leyin eyi ni o farahan awon ara ti o ju edegbeta lo lekan na apa kan ti o poju ninu won wa titi fi di sisin yi sugbon awon die ti sun leyin eyi ni o farahan Jakobu leyin na fun gbogbo awon apostle ati ni keyin gbogbo won o farahan mi pelu bi eni ti a bi siwaju akoko re nitori emi ni eni ti o kere julo ninu awon apostle emi eni ti ko ye ti a ba pe ni apostle nitori ti mo se inu ni bi ni si ijo eniyan olorun sugbon nipa ore ofe olorun mo ri bi mo ti ri ore ofe re ti a fi fun mi ko si je asan sugbon mo sise lopolopo ju gbogbo won lo sugbon ki se emi bi ko se ore ofe olorun ti o wa pelu mi nitori na iba se emi tabi awon ni be ni a wa wasu be ni eyin si gbagbo nje bi a ba wasu Kristi pe o ti jinde kuro ninu oku e a ti se ti awon miran ninu yin fi wipe ajinde oku ko si sugbon bi ajinde oku ko si nje Kristi ko jinde bi Kristi ko ba si jinde nje asan ni igbagbo wa asan si ni igbagbo yin pelu amu wa ni eleri eke fun olorun nitori ti awa jeri olorun pe o ji Kristi dide eni ti oun ko ji dide bi o ba se pe awon oku ko jinde nitori pe bi a ko ba ji awon oku dide nje a ko ji Kristi dide bi a ko ba si ji Kristi dide asan ni igbagbo yin eyin wa ninu ese yin sibe nje awon pelu ti o sun ninu Kristi segbe bi o ba se pe ni kiki aye yi nikan ni awa ni ireti ninu Kristi awa ja si otosi julo ninu gbogbo eniyan nje ni sisin yi Kristi ti jinde kuro ninu oku o si de akobi ninu awon ti o sun nitori igba ti o ti se pe nipa eniyan ni iku ti wa nipa eniyan ni ajinde ninu oku si ti wa pelu nitori bi gbogbo eniyan ti ku ninu Adamu be ni a si so gbogbo eniyan di alaye ninu Kristi sugbon olukuluku eniyan ni ipa tire Kristi akobi leyin eyi ni awon ti se ti Kristi ni bibo re nigba na ni opin yo de nigba ti o ba ti fi ijoba fun Olorun ani baba nigba ti o ba ti mu gbogbo ase ati gbogbo ola ati agbara kuro nitori oun ko le sai ma joba titi yo fi gbogbo awon ota sabe ese re iku ni ota ikeyin ti a o parun nitori o ti fi oun gbogbo sabe ese re sugbon nigba ti o wi pe oun gbogbo ni a fi sabe ese re o daju pe o nikan soso ni o ku ti o fi oun gbogbo si labe nigba ti a ba si fi oun gbogbo sabe re tan nigba na ni a o fi omo ti kara re pelu sabe eni ti o fi oun gbogbo sabe re ki olorun ki o le ja si oun gbogbo ni oun gbogbo nje kini awon ti a baptisi nitori oku yo ase bi o ba se pe awon oku ko jinde rara nitori kini a se n baptisi won nitori oku nitori kini awa si se n be ninu ewu ni wakati gbogbo mo so nipa ayo ti mo ni lori yin ninu Kristi Jesu Oluwa wa pe emi n ku lojoojumo ki a wi bi eniyan bi mo ba eranko ja ni Efesu anfani kini o je fun mi bi o ba se pe awon oku ko jinde eje ki a ma je eje ki a ma mu ola ni awa o sa ku ki a ma tan yin je egbe buburu ba iwa rere je ẹjí ìjí òdodo kí ẹ má sì dẹ́ṣẹ̀ nítorí àwọn ẹlòmíràn kò ní ìmọ̀ ọlọ́run mo sọ èyí kí ojú kí ó lè tì yín ṣùgbọ́n ẹnìkan yóò wí pé báwo ni a wá jí àwọn òkú dìde irú ara wo ni wọn ó padà sí ìwọ aláìmòye ohun tí ìwọ ń fúrúgbìn kì í yè bí kò ṣe pé ó bá kú àti èyí tí ìwọ fúrúgbìn ara ti ń bọ̀ kí ìwọ fúrúgbìn ṣùgbọ́n irúgbìn lásán ni ìbá ṣe àlìkámà tàbí irú mìíràn ṣùgbọ́n ọlọ́run fún ọ ní ara bí ó ti wù ú àti fún olúkúlùkù irú ara tirẹ̀ gbogbo ẹran ara kì í ṣe ẹran ara kan náà ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ ni ẹran ara ti ènìyàn ọ̀tọ̀ ni ẹran ara ti ẹranko ọ̀tọ̀ ni ti ẹja ọ̀tọ̀ sì ni ti ẹyẹ ara ti òkè ọ̀run bẹ ara ti ayé pẹ̀lú sì ń bẹ ṣùgbọ́n ògo ti òkè ọ̀run ọ̀tọ̀ àti ògo ti ayé ọ̀tọ̀ ọ̀tọ̀ ni ògo ti òrùn ọ̀tọ̀ ni ògo ti òṣùpá ọ̀tọ̀ sì ni ògo ti ìràwọ̀ ìràwọ̀ sàyàtọ̀ sí ìràwọ̀ ní ògo gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sì ni àjíǹde òkú agbìn ní ìdíbàjẹ́ a sì jí ìdìde ní àìdíbàjẹ́ agbìn ní àìníyìn a sì jí ìdìde ní ògo agbìn ní àìlera a sì jí ìdìde ní agbára agbìn ní ara ìyára a sì jí ìdìde ní ara ẹ̀mí bí ara ìyára bá ń bẹ ara ẹ̀mí sì ń bẹ bẹ́ẹ̀ ni a sì kọ́ pé ádámù ọkùnrin ìṣáájú alààyè ọkàn ni adá ádámù ìkẹyìn ẹ̀mí ìsọnidààyè ṣùgbọ́n èyí tí ṣe ẹlẹ́mìí kọ́ tètè ṣáájú bí kò ṣe èyí tí ṣe ara ìyára lẹ́yìn náà èyí tí ṣe ẹlẹ́mìí ọkùnrin ìṣáájú ti inú erùpẹ̀ wá ẹni erùpẹ̀ ọkùnrin èkejì olúwa láti ọ̀run wá ni bí ẹni erùpẹ̀ ti rí, irú bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn tí í ṣe ti erùpẹ̀, bí ẹni ti ọ̀run ti rí, irú bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn tí í ṣe ti ọ̀run, bí àwa sì ti ru àwòrán ẹni erùpẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni àwa sì ru àwòrán ẹni ti ọ̀run. Ara, ǹjẹ́ èyí ni mo wí pé ara òun ẹ̀jẹ̀ kò lè jogún ìjọba Ọlọ́run, bẹ́ẹ̀ ni ìdíbàjẹ́ kò lè jogún àìdíbàjẹ́. Kíyèsí, ohun ìjìnlẹ̀ ni mo sọ fún yín, gbogbo wa kì yóò sùn, ṣùgbọ́n gbogbo wa ni a ó palárada, lọ́gán ní ìṣẹ́jú, nígbà ìpè ìkẹyìn, nítorí ìpè yóò dún, a ó sì jí àwọn òkú dìde ní àìdíbàjẹ́, a ó sì pa wá lárada, nítorí pé ara ìdíbàjẹ́ yìí kò lè ṣàìgbé ara àìdíbàjẹ́ wọ̀, àti ara kíkú yìí kò lè ṣàìgbé ara àìkú wọ̀, ṣùgbọ́n nígbà tí ara ìdíbàjẹ́ yìí bá ti gbé àìdíbàjẹ́ wọ̀, tí ara kíkú yìí bá sì ti gbé àìkú wọ̀ bẹ́ẹ̀ tán, nígbà náà ni ọ̀rọ̀ tí a kọ yóò ṣe pé a gbé ikú mi ní ìṣẹ́gun, ikú oró rẹ̀ dà, ìṣà òkú ìṣẹ́gun rẹ̀ dà, oró ikú ni ẹ̀ṣẹ̀, àti agbára ẹ̀ṣẹ̀ ni òfin, ṣùgbọ́n ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run, ẹni tí ó fi ìṣẹ́gun fún wa nípa Olúwa wa Jésù Kristì. Nítorí náà, ẹ̀yin ará mi olùfẹ́, ẹ máa dúró ṣinṣin láì yẹsẹ̀, kí ẹ máa pọ̀ sí ní iṣẹ́ Olúwa nígbà gbogbo, níwọ̀n bí ẹ̀yin ti mọ̀ pé iṣẹ́ yín kì í ṣe asán nínú Olúwa.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
3: Bàbá Ọlọ́run wa, a dúpẹ́ wípé a wá sí yín kí a ba lè gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. Ó ṣeéṣe kí àwọn ilé ìsìn mìíràn kí ó ti máa pè wá, kí a sì ní wọn lárọ̀ọ́wọ́tó wa. Ṣùgbọ́n ohun tí ó mú wa wá sí yín ni wípé a mọ̀ wípé a ó gbọ́ ọ̀rọ̀ yín láì fi bọko bọyọ̀, àti wípé bí a ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yín, ọ̀rọ̀ yìí ni yóò lè ṣe wá pé láti múra wa sílẹ̀ fún ìpadàbọ̀ Jésù Kristì. Ǹjẹ́ bí a ti ní ìpinnu tí a sì wá sí yín, a ń bẹ̀bẹ̀ wípé ohun tí a wá láti gbọ́, tí a wá láti ṣe, ǹjẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀, oore ọ̀fẹ́ láti ṣe é, ẹ ó fi fún wa lórúkọ Jésù. Abẹ̀yìn wípé Ọlọ́run ẹ̀mí fún ara rẹ̀ yóò ṣe ìtumọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí fún wa, kí a ba lè jẹ́ àjùmọ̀dí ogún pẹ̀lú Jésù Kristì nítòótọ́, kí èrè kíkún àti èrè pípé kí ó lè wà fún àwọn iṣẹ́ wa nínú Olúwa. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a ń wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lórí èso àti èrè iṣẹ́ wa. Èso àti èrè iṣẹ́ wa. Yẹ kí a wo Kọ́rìntì kìíní orí kẹ̀ẹ́dógún láti ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ tí ó gbẹ̀yìn. Nítorí náà, ẹ̀yin ará mi olùfẹ́, ẹ máa dúró ṣinṣin láì yẹsẹ̀, kí ẹ sì máa pọ̀ sí i ní iṣẹ́ Olúwa ní ìgbà gbogbo. Ní ìwọ̀n bí ẹ̀yin ti mọ̀ pé iṣẹ́ ẹ̀yin kì í ṣe asán nínú Olúwa. Níhìn-ín ni a rí Pọ́ọ̀lù Apọ́stẹ́lì, ẹni tí ó kún fún iṣẹ́ ìsìn sí Ọlọ́run, ẹni tí ó ti fi ayé rẹ̀ jìn, tí ó ti fi ara rẹ̀ rúbọ, kí ó ba lè ṣe ohun gbogbo tí Ọlọ́run fẹ́ kí ó ṣe nínú iṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹni tí ó ti rin ìrìn àjò púpọ̀ lójú ọ̀nà, lójú omi, ní gbogbo ìgbà, tí ó ti lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn kèfèrí, ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́gbọ́n, ọ̀dọ̀ àwọn aláìgbọ́n, ọ̀dọ̀ àwọn Héléènì àti ọ̀dọ̀ àwọn Hébérù, tí ó ti ń sọ fún wọn nípa ohun tí Jésù Kristì tí ó ṣe lórí igi àgbélébòó. Níhìn ni a rí ọkùnrin yìí, ẹni tí ó ti jìyà púpọ̀ fún iṣẹ́ ìsìn Ọlọ́run, tí ó ń gba àwọn ará Kọ́rìntì ní ìyànjú wípé bí wọ́n ti jẹ́ ará nínú Olúwa àti olùfẹ́ àyànfẹ́ pẹ̀lú, wípé kí wọn kí ó rí pé wọ́n dúró ṣinṣin láì yẹsẹ̀, kí wọn kí ó máa pọ̀ sí i nínú iṣẹ́ Olúwa ní ìgbà gbogbo. Níwọ̀n bí wọ́n ti mọ̀ wípé iṣẹ́ wọn kì í ṣe asán nínú Olúwa. Bí a bá rí ẹnìkan ti o ye ki a peti si bi o ba nsoro nipa ise oluwa o ni Paulu apostoli nitori wo pe omi odo jiji popo ni Paulu ni o la koja nitori pe ninu ise Olorun a le so wi pe Paulu ni igba gbogbo ni orin ni afonifoji ojiji eku igba popo ni aso lokota igba popo ni ana igba popo ni agbe so si inu tubu bi abari enikeni ti o ye ki adayapo enikeni ti o ye ki okan re poruru enikeni ti o ye ki o so wi pe ohun ko ni se ise kankan fun Olorun mo iru eniyan be ibaje Paulu apostoli sugbon rara titi o fifi ida re lele ni ese agbelebo ida ti emi oro Olorun to nwasu titi o fifi emi re lele titi di oju iku ni ariwo pe okunrin yi o je olooto si ipe ti a pe o wa nso fun wa wi pe awa ti a ti di ara ninu Olowa awa ti a je omo Olorun awa ti a ti di ebi Olorun wi pe gege bi Olorun ti yan wa fe gege bi Olorun ti fi ife re han wa nitori wi pe o ran Jesu Kristi omo bibi re kan soso ki o ba le ku fun ese wa a se ti je ki o ye wa a se ti ronuko ada ati di omo Olorun o ni o ye ki a duro sinsin nitori opolopo iji ni o se ki o ni o sese ki o ja opolopo ariso ariwisi ni o sese ki a ri lati odo esu ati odo awon emewa re o ni sugbon ki a ri wepe bi iji tile nja bi afefe tile nfe bi o tile dabi eni wepe esu ati awon emewa re won pariwo o ni ki a duro sinsin ki a ri wepe a o ye ese ki a ri wepe ni ipejopo awon omo Olorun ese wa o ye ki a ri wepe ninu ise Olorun a o ye ese wepe ki se pe ki a duro si oju kan wepe ki a ma po si ni ise Olowa ni igba gbogbo ibaje ni akoko ajinde tabi ni akoko Kérésìmesì ibere odun ni tabi arin odun ni osan ni tabi ni asale ni igba ti a kun fun ojuse ninu ebi ni tabi ni igba ti owo dile o ni ni igba gbogbo ki a ma po si ni ise Olowa ni won bi ati mo we pe ise ti a nse fun Olorun ki se lasan ninu Olowa opolopo ninu aye wa isinsin yi ni won kun fun ise won kun fun ojuse o si je ohun ti o wu ni lori wi pe awon eniyan ti won je aladugbo wa yala won sise ni oja yala won sise pelu ijoba tabi won sise ni ibi ile idase sile ari wi pe ohun kan ti o ma wa lokan won ni wi pe won fe ki aye ti awon wa yi nipa ti ara ki o dara ju be lo nipa ise owo won awon ti won se oju titi awon ti won se afara ti moto ngba awon ti won ko ile awon ti won se opolopo ise miran erongba okan won ilepa won ni wipe ki awon ki o fi aye sile dara ju bi awon ti ba lo nipa ise ti won se sugbon ye ki a mo wipe ise ti a ba se ninu Kristi ki a si se fun ogo Olorun nikan soso ni yo ni ere ni orun ati ni aye raye awon opolopo Kristiani onigbagbo ni ari wipe won ma ngba ohun popo lati owo Olorun nigba ti won ti wo ijoba Olorun won ti gba igbala o sese ki won ti ri iwosan ni opolopo igba nipa adura ati ebe won ti gba ohun popo lowo Olorun sugbon o se ni laanu bi a ba wo igbesi aye won won o ti se ohun popo ti o se pataki ti won yo fi so wi pe won ti sise ti o lere ni ijoba Olorun opolopo ti won ro wi pe won je ni mimo won je olododo ninu ijo ni o je wi pe ni ikehin won o farahan ni waju Olorun lowo opo won o si je aboshi eni ti ko lere kankan ni waju Olorun titi aye raye ki eyi ki o ma ba je ipin wa oni a fi so loni we pe o ye ki a sise fun Olorun ati ko lorin we pe ki a foriti ke a fori ti ke a ma shona ke a ma shora ke a si ma sise titi Jesu Christi oluwa wa yo fi de ati ko lorin wi pe a nse ipinu wi pe a o sise omo Olorun sa ni wa ati wi pe a o tele ona ti oluwa wa to se omo ona ti oluwa wa to o sise fun Olorun o se ife Olorun oni o so wi pe o nje ohun ni ati se ife Olorun ki ohun ki o se pari ise re ati wi pe nigba ti ohun wa le aye ohun je imole aye ohun si ni lati sise ni akoko isinsin nitori pe oru n bo nigba ti enikan ki yo le sise ati jo ko lorin papo wi pe a o sise ki a ba le fi ounje mi bo awon ti ebi n pa ati ki a ba le ko awon alaare wa si orisun iye oni ninu ise wa ninu agbelebo Kristi la ma sogo oni nigba ti a ba n kede wi pe ofe ni igbala ori ti a ko yi o so fun a wi pe ise ti a n so nipa re o je ise igbala okan tabi ise ijere okan ki a ba le ma so fun gbogbo awon eniyan to wa ninu ijoba okunkun awon ti won ti sina awon ti won ti jina rere si Olorun wi pe igbala nbe ninu Jesu wi pe o ye ki won ki o wa sodo Jesu Christi nitori be gege bi ati ko lorin o ye ki eni kokan wa ki o se ipinu wi pe a o sise Paul apostle sin je ki o da wa loju wi pe bi a ba mu ipinu yi se ti a duro sisin ninu ise Olorun ti a o yese ninu ise Olorun ti a po si ninu ise Olorun ni igba gbogbo wi pe ere yo wa fun wa lodo Oluwa o meta ni a fe gbe yewo ninu iwaasu ti oni ikini ise ti o lere ise ti o lere opolopo ise ni o je wi pe ko lere ni waju Olorun opolopo ise ni o je wi pe be ati nse ki a ma ko iyepe ati awon nkan aye yi ki a ma ko wonjo awon nkan ti o ba ni tale awon nkan ti a o fi ile ninu aye awon nkan ti a o ni mu lo sorun awon nkan ti ko ni ni ere ni waju Olorun opolopo ise ti awon eniyan se nipa bayi ni won tin padanu ere sugbon loni a fe so nipa ise ti o lere apa keji ninu iwaasu yi eso ise nipa ti emi ise ti a se nipa ti emi kini eso ti a nri nipa re iketa ere fun ise wa ere fun ise wa ikini ise ti o lere je ki a wo Thessalonica kini ori kini ese iketa ki a wo ise ti a le se ti yo mu ere wa niwaju Oluwa ise ti o lere Thessalonica kini ori kini ese iketa li aisimi le awa ranti ise igbagbo yin ati laala ife ati suru ireti yin ninu Oluwa wa Jesu Christi ni waju Olorun ati baba wa nihi ni Paul ni o nko we si awon onigbagbo ni Thessalonica o nso fun wi pe o ranti nkan meta nipa won ikini igbagbo ikeji ife iketa ireti o si nso fun wa nipa awon nkan meta yi o nso nipa ise igbagbo o nso nipa laala ti ife o nso nipa suru ti o ni ireti o meta yi ni a ri wi pe o ye ki o wa ni igbesi aye onigbagbo se oranti Korinti kini ori ketala ese ketala ti o so wi pe nje nisisiyi igbagbo ireti ati ife nbe awon meta yi sugbon eyi ti o tobi ju ninu won ni ife awon meta yi a ko le ya won nipa igbagbo ireti ati ife bi e ba n fe sise fun Oluwa o ye ki a mo wi pe ipile ise ti a nse fun oluwa o ni igbagbo wa ninu Jesu Christi lai ni igbagbo a o le se ise ti o te olorun lorun lai ni igbagbo ninu oluwa ninu Jesu Christi igbagbo wi pe o ku fun ese wa igbagbo wi pe nipa eje Jesu Christi ni a nwe wa mo igbagbo wi pe oun ni o wa lati ko ese ara aye lo igbagbo wi pe agbagbo fun ese wa gangan ni o ku lori igi agbelebo lai ni igbagbo yi gbogbo ise ti a nse o je oku ise nitori eni ti ko ba ni igbagbo ninu Jesu Christi eni ti o ba je oku ninu ese eni ti o ba je oku ninu awon kan aye won yi ti o fi oso aye irin aye ise aye ese ti o wa ninu aye ti o fi yi ara re ka ti emi ati okan re ti o ku ti ko ni iye olorun iru eni be gbogbo ise ti o nse ise oku ni sugbon la koko wi pe ki agba oluwa gbo yi ni afi ma nri awon elomiran ni to si wa ni opolopo ile isin ati awon die ninu ile isin wa nihi ise ti won nse ko mu igbagbo ninu Jesu Christi lowo o sese ki ari eni ti o fi gbogbo akoko re ti o fi nse ise ti o ro wi pe ise fun olorun ni sugbon ko ni igbala o wa ninu ese sibe ko ko ese re sile ko je ki a fi eje Jesu Christi weun ki a si we funfun ju snow lo iru eni be ni a so fun wi pe ise re ko je itewogba ni waju oluwa ipile lori eyi ti a nko ile igbagbo ise igbagbo si ni igbagbo wa ninu Jesu Christi ki se be nikan ife wa fun olorun bi ati mo wi pe o fe wa awa na nitori ife re awa si fe pelu bi eyi ni a fi le se laala ninu oluwa ki laala wa ki o ma ba ja si asan ye ki a tun wo ninu Hebrew ori kefa ese ikewa nitori olorun ki se alaisododo ti yo fi gbagbe ise eyin ati ife ti eyin fi han si oruko re nipa ise iranse ti e ti se fun awon eniyan mimo ti e si nse ohun ti o ye ki o ye wa nihin ni we pe bi o ti nso nipa ise wa be ni o nso nipa ife ti a ni ninu oluwa bi abaya nkan meji yi nipa a o ri we pe awon mejeji won ko ni je itewogba ni waju oluwa bi a ba so wi pe ani ise lowo ki se ise ti ara sugbon ise ti a nse ninu ile isin ise ti a nse fun ijoba olorun ise ti a nse lati jire okan awon elomiran ise ti a nse lati sin olorun bi ko ba mu ife olorun lowo bi o ba je wi pe a kan se lai ni igbagbo ninu Jesu a nse lai ni ife olorun a nse lai ni ireti iye ni pekun pelu olorun loke orun iru ise be ki yo je itewogba ari awon ti won se iru ise be igbala Jesu Christi ko ti je ti won idari je ese nitori ohun ti Jesu Christi se lori oke Calvary ko ti je ti won lojojumo ni won dese lojojumo ni won je wo ese sugbon won ko je ko ese sile iru awon be bi won ti le fi gbogbo owo won fun ijo bi won ti le fi gbogbo akoko won fun ijo fun ise isin ki yo je itewogba ni waju oluwa nitori be ise laisi ife olorun ise laisi igbagbo ninu Christi ise laisi ireti iye ni pekun ko je itewogba ni waju oluwa eda keji ni ife laisi ise awon elomiran won ma gbadura won ma so fun olorun wi pe awon feran olorun popo sugbon ife won si olorun ko mu igboran igbagbo lowo ife won si olorun ko mu igboran lati se ote olorun pa lase lati se ife won si olorun ko mu ki won ki o ni edun okan si awon ti o nse gbe lati le wa won lo lati le wa awon agotan ti o sonu lati le mu won wa sinu ijoba olorun won kan so wi pe awon ni ife ife ni enu sugbon ife ti won ko mu si ise iru ife be ko je itewogba ni waju oluwa nitori be ohun ti olorun be lo wa ni we pe ki a ni ki a se laala tabi ki a se ise ti o ni ipile ninu igbagbo Jesu Christi ti o si je wi pe ohun ti o nti wa lati se awon nkan yi ni ife wa si Olorun ife wa si awon ara ife wa fun awon elese nitori wi pe a ko fe ki won ki o se gbe iru ife yi ni o ma je ki a se ise fun Olorun bi a ba ri enikeni laarin wa ti a ri wi pe o je afafa fun Olorun ari wi pe o nse laala fun Olorun o nfi akoko owo ohun ni ati nkan miran ti o ni o nfi sise fun Olorun iridi re ni wi pe o ni ife si Olorun o ni ife si awon ara o ni edun okan lati gba awon elese kuro ninu orun igbe ti won lo je ke wo Nehemiah Nehemiah ori kerin lati ese ikokandilogun mo si so fun awon ijoye ati fun awon olori ati fun awon eniyan yoku pe ise na tobi o si po a si ya ara wa lori odi ikini eni ikini jina si eni keji ese ikokandilogun be ni awa se ise na idaji won di oko mu lati kutukutu woro titi irawo fi yo nihi ni anri Nehemiah je eni ti o nsise ni afi oba tele tele awon elomiran ro we pe enikan ti o je oraye eyan eni ti o ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun Olorun awon elomiran ro we pe awon ti ko kawe de university awon ti ko ni ise ijoba awon ti ko se ise debi ti won le ra moto awon ti ko se ise debi ti owo won ti o le je ki won ki o ko ile tabi ki won ki o jeun tabi ki won ki o gbo bukata ebi awon oraye eyan ti ko ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun Olorun sugbon a ri wi pe Nehemiah ki se ru eniyan be o je eni ti o ni ise ipo giga o je eni ti ipo re ni afi oba ti ko si eni ti o le kuro nibe sugbon o be si ni gbo wi pe odi Jerusalem ni ati wo pale ati wi pe ati fi ina sun awon ilekun re o be si ni edun okan fun Jerusalem o be si

wa ti o pa ipo ola ti o wa ti o pa ati ti o n fe lati sise fun olorun iru eni be yo dabi Nehemiah nihi ni a ri wi pe o ko awon eniyan won ijo ati ijoye ati awon olori awon elomiran a ma ro wi pe bi abaje ijoye bi abaje agba ninu ijo bi abaje ologbon ninu ijo ati olori ninu ijo wi pe ohun ti o ye ki a se ni ki a ka ogbera ki awon mekunu awon ti won ro pe ko je nkan kan ninu ijo ki won ki o ma se ise na rara ko ri be nihi ni a ri wi pe Nehemiah ati awon ijoye ati awon olori ati gbogbo awon eniyan ti o ku won so fun ara won wi pe ise na tobi o si po ise wo ni won se ti won so wi pe ise na tobi o si po ise wi pe won fe wo won fe ko odi Jerusalem ti ati wo pale nje o mo wi pe ijoba Olorun o ni odi ti ati wo pale ti awon woli eke ti won ti wo pale ti awon alake so elesin ti won ti wo pale ti awon ti ko mo bibeli daju daju si igbala okan ti won ti wo pale ti awon alagaba gebe esin ti won ti wo pale o wa je ise ti re o je ise temi ise npe fun eni kokan wa wi pe a o lo a o jere okan odi ti ati wo pale ni ijoba Olorun wi pe a o ko odi ti awon eleko eke awon woli eke awon ti awon alarin kiri ti won fi esin se jeun jeun odi ti won ti wo pale wi pe iwo ati emi wi pe a o gbe ero a o wasu ihere a o je ki imole ihere ki o de ti igbo awon ti se gbe ni ese kokan le ni ogun ni won ti so fun a wi pe bi be ni a wa se ise na o jeun ti o wo ni lori won ni be ni a wa se ise na bi a ba le so eyi nipa ijo wa bi a ba le so eyi nipa eni kokan wa be ni a wa se ise na o je ise ti o lere sugbon ki a to le se ani lati ni okan lati sise okan lati sise wo ese ikefa be ni a wa mo odi na gbogbo odi na le a si mo kan ara won titi de ida meji re nitori kiyesi daadara nitori awon eniyan na ni okan lati sise sugbon je kin je ki o yi o bi ki ba se wi pe won feran Olorun won ki ba ti ni okan lati sise nitori bi Nehemiah bi o ti de Jerusalem ti o pe awon ijoye ti o pe awon olori ti o pe awon eniyan jo wi pe ki won wo ki won ko odi ti a ti wo pale bẹẹni ari wi pe awon eniyan be si ni fi esun eke sun won bẹẹni won be si ni se inu ribi ni si won bẹẹni won be si ni ko iwe si awon elomiran wi pe awon eniyan won yi je aladamo aladase bẹẹni won be si ni so wi pe Nehemiah fe gbe ara re kale gege bi olori awon eniyan na bẹẹni won be si ni so ohun ko bakun gbe fun Nehemiah ati si awon eniyan na se o mo wi pe awa paapa ninu ise Oluwa bi ki ba se wi pe ani ife Olorun bi ki ba se wi pe ani ireti ogo bi ki ba se wi pe ani igbagbo ninu Jesu Christi a o ni le se ise na nitori wi pe awon elesun eke won po awon ti won ro wi pe boya a n wa owo boya a n wa iyawo ni boya a n wa oko ni boya a n fe nkan aye yi boya a n fe di eni gbojumo ninu ijo opolopo oro ko bakun gbe ni awon eniyan ni won le ma so si wa wi pe a fe di agbateru ihinrere a fe di alakatakiti elesin opolopo oruko ni o sese ki won ki o ma pe wa sugbon a so nipa awon eniyan won yi o pe won ni okan lati sise iwo paapa bi o ba feran Jesu o ranti wi pe opolopo nkan ni a se si Jesu Christi o ranti wi pe Paul aposteli ati awon aposteli miran opolopo igba ni won lo si inu tubu kini se ti won duro ninu ise Olorun kini se ti won ko ja para ninu ise Olorun kini se ti ese won ko ye ninu ise Olorun kini se ti ifara eni rubo won ko diku ninu ise Olorun ohun kan lari nipa won won ni okan lati sise eyi ni akoko ti re eyi ni akoko temi wi pe o ye ki eni kokan wa paapa ki a ni okan ati emi lati sise fun Oluwa

0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú, a tún wá síwájú yín nísinsìnyí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. A bẹ̀bẹ̀ wí pé ìka ọwọ́ yín fún ara yín yóò kọ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí sí wa lé ọkàn ní orúkọ Jésù. À ń bẹ̀yìn wí pé ẹ̀mí tí máa múni sùn tàbí tí máa múni tògbé lásìkò tí a ń ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ẹ ń fi ìran ọ̀run han ni, a ń bẹ̀bẹ̀ wí pé irú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ ẹ lé wọn jáde lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí bí a ti ń gbọ́, bí a ti ń gbà á, bí a ti ń dúró lé lórí, bí a ti ń fẹ́ láti ṣe é, kí ó mú ìyípadà ọ̀tún wá sí ìgbésí ayé olúkúlùkù wa lórúkọ Jésù. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́, ẹ là wá lójú láti rí ohun ìjìnlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ yín. Ẹ fà wá súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara yín ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wá sí Matthew orí kẹtàlá. Matthew orí kẹtàlá, ẹsẹ̀ 132. Oko lè ayé, irúgbìn rere lè àwọn ọmọ ìjọba, èpò sì lè àwọn ẹni búburú ni. Irúgbìn rere lè àwọn ọmọ ìjọba. Lónìí, a ń fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọmọ ìjọba Ọlọ́run. Ọmọ ìjọba Ọlọ́run tàbí ìjọba ọ̀run ìkan náà ni. Àwọn ẹlòmíràn bí a bá ń sọ nípa ọmọ ìjọba ọ̀run tàbí ọmọ Ọlọ́run, kì í yé wọn. Wọ́n máa ń rò wípé bí a bá jẹ́ ẹni tí a ti sàmì fún láti kékeré, bí a bá jẹ́ ẹni tí a ti sọ ní orúkọ Kristiẹni, orúkọ àwọn onígbàgbọ́, tàbí ẹni tí a ti máa mú lọ sí ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi láti kékeré, tàbí ọmọ tí a ti ka Bíbélì fún láti kékeré, tàbí bí a bá wá láti àwọn tí a máa ń pè ní agboolé ìgbàgbọ́, tó jẹ́ wípé lóòrọ̀ kùtùkùtù bàbá alago àsìkò gbowájọ pé a ka Bíbélì, a máa ń ròyìn pé nítorí bẹ́ẹ̀ a jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n Bíbélì jẹ́ kó yé wa ẹni tí ń ṣe ọmọ Ọlọ́run tàbí ẹni tí kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run. Àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ń rò wípé ọmọlúàbí àti ọmọ Ọlọ́run wípé ìkan náà ni. Bí a bá rí ẹni tó ń rìn jẹ́jẹ́, ẹni tó ń sọ̀rọ̀ jẹ́jẹ́, ẹni tó lawọ́, ẹni tó máa ń ṣàánú àwọn alágbe, ẹni tí ó dàbí ẹni pé kì í nìkan jẹun, a máa pe àwọn ẹlòmíràn láti pín nínú àwọn ohun tí ó ní. A máa ń rò wípé irú àwọn bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, tàbí a máa ń rò wípé àwọn tí wọ́n ń lọ sí ilé ìsìn, ó ṣeéṣe kó jẹ́ ilé ìsìn àwọn tí wọ́n ń ka Bíbélì, tàbí àwọn tí wọ́n ju Bíbélì sílẹ̀, tí wọ́n ń gbé nǹkan mìíràn lọ́wọ́ nínú ẹ̀sìn wọn, tàbí ẹni tí ń gbàdúrà, ẹni tí ń gbà ààwẹ̀, tàbí ẹni tó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó jẹ́ òṣìṣẹ́ ní àwọn ẹlẹ́yà mẹ̀yà ìjọ. A máa ń rò wípé irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ wípé wọ́n ti di ọmọ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n Bíbélì ni amọ̀nà atọ́ka láti jẹ́ kí a mọ̀ wípé ẹni báyìí ni a ń pè ní ọmọ Ọlọ́run, tàbí ẹni báyìí ni kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n níbi tí mo ti kà fún ọ, ó sọ fún wa wípé àwọn kan wà tí a pè ní irúgbìn rere. Àwọn kan wà tí a ti sọ di rere nípa orí ọ̀fẹ́, tí a ti sọ di rere nípa ìwẹ̀ ìnùmọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì. Àwọn kan wà tí a ti yí wọn padà, tí wọ́n ti di rere, tí a ti mú nǹkan tí ó jẹ́ wípé ẹ̀dá àbínibí, tí ó jẹ́ kí a hu ìwà tí kò dára, tí a ti mú u kúrò. Àwọn wọ̀nyí lè a pè ní ọmọ ọ̀run, ọmọ ìjọba ọ̀run. Kí ẹ̀kọ́ yìí kí ó lè yé wa dáradára, mo pín in sí ọ̀nà mẹ́ta. Ọ̀nà kínní, ọmọ Ọlọ́run. Àwọn wo ni Bíbélì pè ní ọmọ Ọlọ́run? Ìkejì, ọmọ nínú agboolé ìgbàgbọ́. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé Bíbélì fi yé wa wípé àwọn kan wà tí wọ́n jẹ́ ọmọ nínú agboolé ìgbàgbọ́. Ìkẹta, ìfarajìn àti ìfaraẹnirúbọ àwọn ọmọ Ọlọ́run. Ẹni tí ó bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run nítòótọ́, kì í ṣòro mọ̀. A máa ń rí ní ìgbésí ayé wọn, a máa ń rí ìgbọràn wọn, a máa ń rí ìfaraẹnirúbọ wọn, a máa ń rí ìjólóòtọ́ wọn, ati ifarajin ti won ni ninu ijoba olorun wo lati akori kini awon wo ni omo olorun wo orin dafidi ori ketale ni 100 ese ikejila ati ese iketala bi ila orun ti jina si iwo orun be li omu ire koja wa jina kuro lodo wa bi baba ti se iyonu si awon omo be li oluwa nse iyonu si awon ti o beru re ese meji ti mo ka fun yi o dabi awon ese ti o kuru popo sugbon won je awon ese ti o kun fun ijile itumo be ba nso nipa ore ofe olorun anu olorun idariji olorun be ba nso nipa ore ofe ti nso wa di omo olorun lakoko o so fun wa wi pe ki a to le di omo olorun olorun ni se nkan kan nipa ese ati ire koja ti o wa ni igbese aye wa mo mo wi pe bi o ba je eni ti nka bibeli o mo wi pe ohun ti o ya wa ya olorun ni ese ti o wa ni igbese aye wa nitori olorun wa ni oke a wa ni isale ohun to wa laarin eni to wa loke ati eni to wa ni isale ohun ni ese ti o je idena tabi idabo laarin wa tabi ke a so wi pe eni kan wa lori oke ikan wa ninu ogbun ohun ti o ya wa nipa ohun ni ese ti o wa ni igbese aye wa ke a lo gege bi apere ni ede miran ohun wa ninu imole awa wa ninu okunkun nitori be idabo wa laarin olorun ati eniyan gba ti a ba mu idabo yi kuro ti a ba mu awon ese won yi kuro igba na gan ni a mo wi pe a di omo olorun o wa so fun wa wo le kan si ni ese ikejila bi ila orun ti jina si iwo orun be ni omu ire koja wa jina kuro lodo wa bi o ba foju inu wo ohun ti a pe ni ila orun o je ibi ti orun ti yo laaro bi o ba foju inu wo iwo orun o je ni asale nigba ti orun ba wo bi o ba wo lati ila orun si iwo orun o ri wipe won jina sira won popo popo e je wipe bi a ba mu nkan kan si iwo orun eni to wa ni ila orun ko le ri iru nkan be eni onisamu pe wa wipe nje o je mo wipe o sese ki olorun sanu fun wa ki olorun ki o we ire koja wa nu ki olorun ki o mu aise dede wa ire koja wa awon ese wa ki o mu jina si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun bi o ba je be o je wi pe awon ese won yi won ko si ni odo wa mo awon elomiran ojojumo ni won fi n je wo ese e je wi pe ese yi wa ninu won ese yi wa ninu ago won ese yi wa ni igbese aye won sugbon a so fun wi pe bi a ba ti ni idariji olorun ti mu awon ese won yi kuro o ti mu ojina rere o dabi iwo orun bi o se jina si ila orun be ni a mu awon ire koja awon ejina kuro lodo wa eyi ni o fi ri wipe ninu ijo wa nihin a ki fi ojojo isimi ojo aiko bayi ki a fi ma jewo ese a ki fi gbogbo ipade oju ile ka fi ma jewo ese a ki fi gbogbo akoko adura ki a fi ma jewo ese ki lo de nitori wipe a ti mu awon ese won yi a ti mu ojina si wa o wa so fun ni ese iketala o ni bi baba ti se iyonu si awon omo bẹẹni oluwa nse iyonu si awon ti o beru re gba ti o ba gbo oro olorun a mu iberu wo inu okan re iberu olorun iberu idajo olorun bi olorun ba ti nso fun o wipe ese o ma mu ijiya wa wipe ese ma mu idajo wa bi o ba je eni ti o fe sumo olorun o ri wipe bi olorun ti nso fun o ti o n fi awon ese re han o bẹẹni iberu n wonu okan re iberu lo ma mu o lo gbadura iberu lo ma so mu oke pe olorun wipe olorun dariji mi olorun sanu fun mi olorun mu ese mi kuro Olorun ma je ki awon ese won ki o je iparun mi oni bi o ba ti je eni to beru be eni to nwariri ni waju Olorun nitori awon ese re oni yo mu ese won yi kuro yo dariji o idariji ni o so wa di omo Olorun nitori be je ki o ye wi pe ki se gbogbo eni tin pe mi le Oluwa Oluwa ni o wo ijoba orun ki se gbogbo eni tin ki gbe pe Oluwa Oluwa ni a pe ni omo Olorun kiki awon ti ati dari ese won ji kiki awon ti ati mu ire koja awon kuro kiki awon ti o je wi pe ese otun ma joba ni igbese aye won mo awon ni a npe ni omo Olorun bawo ni a se le segun ese bawo ni a se le bori ese iwe mimo je ki o ye wa Galatia ori keta Galatia ori keta lati ese ikejilelogun sugbon iwe mimo ti se gbogbo nkan ti se gbogbo nkan mo sabe ese ki a le fi ileri nipa igbagbo ninu Jesu Christi fun awon ti o gbagbo ohun ti a so fun anihin o je ohun ti a ti so fun ninu Rome ori keta bakan na we pe gbogbo eniyan le o sa ti se ti won si ti kuna ogo Olorun eni a fi so pe iwe mimo ti se gbogbo nkan mo sabe ese we pe iba se funfun iba se dudu iba se kuruntu iba se omowe iba se awon ti won wa ni oko ni abule tabi awon ti won wa ni ilu oni gbogbo eniyan patapata le ati fi si abe ese ti ese njoba ninu won ti ese njoba lori won oni sugbon a fi ileri pamo fun wa ninu igbagbo ninu Jesu Christi we pe be a ba kepe Oluwa we pe a o gba wala a o dariji wa a o mu iyipada otun wa si igbesi aye wa wese ikerin din logbon nitori pe omo Olorun ni gbogbo yin nipa bawo nipa igbagbo ninu Christi Jesu oni bi a se ndi omo Olorun ni we pe gbati a ko ese sile gbati a ko isu sile gbati a ko okunkun ati ise okunkun sile gbati a ko awon ire koja wa gbati a ko won sile gbati a nso fun Olorun we pe ki o saanu fun wa we pe ki o wo ese wa nu ti a si fi oju igbagbo wo oke Calvary bi a ko tile ri ni oju iyara sugbon ti a mo we pe a mo pe Jesu Christi ku fun wa gbati a ti ri Jesu Christi pelu igbagbo ti a ri pe o da o ta eje re sile fun wa oni nipa be nipa igbagbo ninu Jesu Christi adi omo Olorun ninu Johanu ori kini Johanu ori kini lati ese ikewa oun si wa le aye nipa sere li asif ti da aye aye ko si mo o to awon ti re wa awon ara ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon na ti o gba oruko re gbo e je ki o ye wa wi pe gbati Jesu Christi wa ki se fun awon Jew nikan soso ni Jesu wa fun won ni o wa le aye nipase re le a si ti da aye aye ko si mo o se se ki o ti ba awon elomiran pade awon ojiyan awon ti won ma n tako oro Olorun awon ti o je wi pe ninu iwa ailoye aikeko oro Olorun won ma n so wi pe Jesu ko wa fun awon eniyan dudu wi pe esin iborisa esin ibile esin abalaye wi pe eyi ni ni ti awa eniyan dudu wipe awa ti a tun lo gba esin kristiani ti a n ka bibeli wipe ajeji esin ni fun eniyan dudu wipe patapata ni gbogbo aye gbogbo eniyan dudu ni o ye ko ma borisa sugbon oye ti o ye won ni wipe nipa Jesu le a ti da gbogbo aye ati Nigeria ati Africa ati alawo dudu ati alawo funfun wipe nipa re le a ti da ko si ohun kan ti a da leyin Jesu Christi nitori be je ki o yi o ki o fi awon ojiyan awon eleke ki o fi won sile o wa so wipe o to awon ti re wa awon ti re ko si gba o wa so fun ani ese kejila wipe sugbon iye awon ti o gba ibi kibi ti a ti le ri won iye awon ti o gba iba ase ni ile alawo dudu ni tabi awon alawo funfun iba ase awon Jew iba ase awon keferi ibi kibi ti ibaje iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ko sese fun o lati di omo Olorun lai gba Jesu Kristi gbo awon elomiran ma nso wi pe kasati jolo oto ninu esin kesin ta ba wa iba ase esin igbagbo iba ase esin miran ohun ti Olorun be lowo won ni pe ka won sati je olufokansin olooto wi pe awon mo wi pe ni ojo ikehin ati o ntele Jesu ni o ati o ntele elomiran ni o wi pe gbogbo wa patapata la o lo si ijoba run ki se be o oni awon ti o gba awon nikan le afi agbara fun lati di omo Olorun ani o tun tenumo awon ti o gba awon na ti o gba oruko re gbo nigbati a ba ti je wose wa ti a ti ko sile eyi ni o mu wa di omo Olorun e ni o mu wa di ajumo jogun pelu Jesu Kristi wo ninu Romu ori kejo Romu ori kejo lati ese ikerinla nitori iye awon ti an se amona fun lati odo emi Olorun wa awon ni se omo Olorun o se se ki o ti gbo eri awon elomiran nigba ti won wa ninu esin miran o se se ki won joko sori awo ki won si ma so fun Olorun wi pe Olorun fona han mi adura awon lojojumo ni pe Olorun fona han mi pe bi ibi ti mo wa ti ki ba se ona ona ti mo rin ti ki ba se ona Olorun sa fona han mi o se se ki awon wonyi ma mo ijile iru adura be sugbon ori wi pe lesese Olorun a ma mu olo ka bibeli lesese emi Olorun a ma lu won ni kumo ese ti won da ni igbese aye won won sa ma so pe Olorun fona han mi titi o fi to won si ona ihirere awon won ti a se amona fun lati odo emi Olorun ti a mu won wa sinu irere ti oye wa ye won nisinsin wi pe ko si igbala ninu elomiran afi ninu Jesu Kristi nikan soso awon wonyi ni o di omo Olorun nipa igbagbo nipa ewenumo ese won ati nipa pe ati dariji won wese ke edogun nitori eyin ko tun gba emi eru lati ma beru mo sugbon eyin ti gba emi isodomo eyin ti gba emi isodomo nipa yi ti awa fi nke pe aba baba biki ba se wipe emi isodomo yi wipe Olorun fi ta wa lore a ki ba pade lopopo ona a ki ba pade ninu ahere a ki ba pade nibi ti won tin jo ti won tin korin ti won lago a ki ba pade nibi esin Olorun fun ara re nigba ti o ba ri ogbe okan wa Olorun fun ara re nigba ti o ba ri wipe a nwa ojubo Olorun a nfe ri Olorun a nfe sin Olorun oun lo ma fun ani emi isodomo bi o ba je eni ti Olorun ti fi oye ese ye eni ti Olorun ti je ki o kunle ki o gbadura ki o je wese ki o ko sile ti o si ri wipe alaafia Olorun ti de ti o ri wipe isegun lori ese o ti de si igbese aye re o ri wipe Olorun se o ni olori re o fun ni emi isodomo je ki o ye o wipe ati ri awon ti o lo si ile ikeko bibeli ti won le ka bibeli lati ibere de opin sugbon ti okan won o te okan won o lo sile okan won o gba fun Olorun lati le dari ese won ji won bi won tin jade o sese a le pe won ni oruko koruko a le pe won ni bishop a le pe won ni alufa sugbon emi isodomo ko je ti won awa ni Olorun se lori lori re wi pe nigba ti a mo ese gege bi ese a se ko ese sile a ke pe Oluwa agba ise ori igi agbelebu ti Jesu Kristi agba agbo nigba yi gan ni Olorun fun ani emi isodomo wo ese kerin din logun emi ti kara re emi ti kara re le o nba emi wa jeri pe omo Olorun le awa ise emi ti kara re ni o nba emi wa jeri wi pe omo Olorun le awa ise awon elomiran wa akonisina dan pe won to je wipe bi enikan ba tin denu ijo won ma gba lowo an so pe ah gba to ti wonu ijo o ti di omo Olorun ki se ipo alufa ki se ipo adari ki se ipo adari idapo jule lati so enikeni di omo olorun a o le so enikeni di omo olorun a o ti le so ara wa paapa di omo olorun bi o ba je wipe aronupo ada a ko ese wa sile a gba idariji latoke wa o ni emi fun ara re ma gba ise olorun se alufa ti o ba nso fun enikan wipe aha gba to tin wa sinu jowa o ti di omo olorun lai ni awon ohun ti an reti lowo eni ti o je omo olorun lai ni awon ami iyipada okan iyipada igbesi aye eni lai ni iru nkan be ki alufa kan ki o kan so pe ah o ti di arabinrin o ti di arakunrin o ti di onigbagbo ma wa dede o omo olorun ni onisinsin yi o ki awon eniyan ko si pato pe lagbara ti di omo olorun ki se be awon elomiran won ni to ba ti foroko si card kan o ti di omo olorun awon elomiran won ni to ba tin sanwo ni dede ninu ijo o ti di omo olorun ki se be emi ti kara re le o ba emi wa jeri pe omo olorun le wa se mo fe bi o ni bere kan teti sile se o se se ki eniyan ki o ma wa si ile esin ki o ma lo si ile ijo ni asale ki o ma lo si ile cinema ni asale ki o ma lo si di oti mimu ni asale ibi ti o ti mu oti yi ki emi mimo olorun ki o ma so pe aha o kare omo daada gba to ti lo si lesi laaro to wa mu amuyira oti nisinsi ko ma ba emi re jeri we pe o di omo olorun iwo na mo pe ko se se be se o se se fun keni kan ma wa sinu ile esin ki o di osan bi o ba ti dele ko fi ja peta pelu oko e ko so wipe o je gba be ko ma ko be sin ja ko be sin ni pariwo se nibi to tin ja yi se o se se ki emi olorun emi mimo olorun emi otito ki o so fun wipe omo olorun ni wo se rara gba ti eniyan ba kunle lori ekun e sugbon ti o ri wipe ohun je elese ti o be sin ni kigbe ti o be sin ni sokun ti o be sin ni gbadura ti o nje owo fun olorun ti ko fi ohun ko pamo ti ko di ebi ese ti e le elomi lori wipe eyan daada ni mi oko mi le eyan boroku eyan daada ni mi iyawo mi ni o se ba gbele po eyan daada ni mi baba ati iya mi awon na ni ti won lowo eyan daada ni mi sugbon awon idile wa awon le eyan boroku awon le ese iya ese awon baba wa ni mo nje iru eni be ti o je eni ti o nwi awawi iru eni be ko ni ni emi olorun lati so fun wipe o ti di omo olorun eni ti emi olorun ma ba jeri ni eni to ni irele eni to wa si waju olorun eni to tun ba ni waju olorun eni to so fun olorun wipe ohun ki se eyan daada wipe ninu ese lati bi ohun ninu ese ni iya ohun loyin ohun ati wipe ohun fe bo lowo ese ki olorun ki o sanu fun eni to ro mo agbelebo eni ti o wẹ ninu eje Jesu pelu igbagba awon ni emi Olorun ba jeri ninu emi won wi pe awon ti di omo Olorun o wa nso fun wa oni ki se alufa oni ki se enikeni ki se ajere okan lo nso wi pe ati di omo Olorun emi ti kara re le o nba emi wa jeri wi pe ati di omo Olorun wi pe omo Olorun le awa ise bi a ba je omo Olorun ami wo la fi mo omo Olorun awa ti a ti pe die ninu ijo awa ti a ni emi Olorun o ma mo bi o se se ki o ma lo loju titi ki o kan tajo soke kan ko ri enikan emi Olorun a so fun wi pe arabirin wa niyan bo ba ti o lo ba emi eyan ma so fun wi pe arabirin ni Oluwa ni wa ni arabirin se gafara fun mi o o ye mo fe di lowo die se onigbagbo ni yin o n paapa bi o ba je eni ti o ni emi Olorun bi o ba ti ri iwo na tori ami emi Olorun lara re ami rele ami ti Jesu Christi ani arabirin a lo nigbagbo lohun wa ma ro lokan ye pe o lati je omo ojo wa lele pe se dipa niyan abi e se gafara ani se dipa leyin na e gbara yin mo pe omo Olorun ni mi aha ami niyan sugbon eni ta ri lode ta ri ami omo Olorun eni ta ri lode ninu oro siso ninu iwoso ninu ki bi a se nse nkan ninu igbese aye wa ki a ma ri ami omo Olorun o ye ki a ni ami omo Olorun bi yato si pe a ti en so nipa ti omo Olorun awa ti a wa lati ilu okere ti ki se Eko nihin ni a ti bi wa o se se ki a ri ara ile wa kan ko pe ta ti rira bi a ti wa o se se ko je ibodo ko la wa eni ya ma wo wa wipe nje ara ile mi ko yi awa naa ma wo pe lagbaja nje ko ju ara ile mi
1: bo ba nba elomi soro gba to ba ngbo ede enu e to ba ngbo oro enu e wa ma so pe nje lagbaje wa sumo die wa ni arakunrin abi arabirin nbo le ti wa ani ilu bayi ni ilu be lo ti wa ilu be ni temi na ani emi na mo ro pe mo mo nje lagbaje ko lagbaje ko ni baba e ani se mo won ni ani omo le kan na ni wa le ma tun sun seyin le ma gba yin mu ba bo se nri niyan ni awa ta ti e wa ninu ara ka ma tun so pe nipa ti omo olorun eni to ba ji omo olorun ari ami omo olorun ni ti iwoso ni ti irin ni ti soro ni ti isesi a o ri ami omo olorun kini ru ami ta fi mo omo olorun e je ki a wo peteru kini ori kini peteru kini ori kini lati ese ikerinla bi awon ele ti omo li aifi ara yin dasha bi ife kufe atijo ninu aimo yin sugbon gege bi eni ti o pe yin ti je mimo be ni ki eyin na si je mimo ninu iwa yin gbogbo nitori ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo ami bi a se mo olorun niyi bi a se mo omo olorun o niyi o ni bi ele ti omo bi eni tin gboran bi a ba ri omo olorun gere ti o tin gbo nipa iwoso ni gbagbo lo ma so fun olorun pe olorun dariji mi o bi omo pe be ni o wa lese kese lo ti se atunse igbese aye re bi o ba je omo olorun bi o tin gbo nipa pe ko dara lati je akobirin jo we pe oko kan aya kan lese kese lo tin so fun olorun we pe olorun fun mi lori ofe o kin le se ohun to fe kin se awon yi ni a pe ni omo olorun yogbo eni to ngbo oro olorun to ngun ejika eni to ngbo oro olorun to ndagunla eni to ngbo oro olorun to se be ni pe eyi ni ko kan mi ami omo olorun da ni igbesi aye re bi abaje omo olorun iwa tutu iwa mimo eso ti emi yo wa ni igbesi aye wa oni bi ati je omo olorun se amo we pe mimo le olorun ṣe a mọ̀ wípé ẹ̀ṣẹ̀ kò sí lọ́wọ́ ọlọ́run ó ní torí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó pè yín ti jẹ́ mímọ́ àwọn ẹlòmíràn kò mọ ẹni tí ó pè wọ́n wọn kò mọ̀ wípé ọlọ́run ọ̀run òun ni ó pè wá sínú agbó òun ni ó pè wá láti ṣe wá lólóríire òun ni ó pè wá láti jẹ́ ẹni bí ẹni tinú rẹ̀ ó ní bí a bá jẹ́ ẹni ti ọlọ́run ọmọ ọlọ́run bí ẹni tí ó pè wá ti jẹ́ mímọ́ bẹ́ẹ̀ ni kí àwa pàápàá kí a jẹ́ mímọ́ nínú ìwà wa gbogbo ninu ohun gbogbo ti a nse ye ki a wo Heberu ori kejila lati ese ikefa nitori pe eni ti oluwa fe oni ibawi a si ma na olukuluku omo ti o gba ye ki a duro nibe ara mi a ma ri awon elomiran o ma wa si inu ile isin wa nihin bi o ba si ri won nigba miran ti won o ba wa to ba bi won pe ki lo de arabirin a o ri yin mo a ni ohun wa sibe yin mo se o si o oni ko si ife nbe ni bawo lo se mo ibi ti jesu njoba ibi ti oro olorun ti fese mule ibi ti emi olorun ko fi wa sile ni igba kankan ri ibi ti o je wipe bi a tin kunle were bayi be ni olorun gbadura wa ibi ti iwa mimo ti o joba si bawo lo se so pe ko si ife nibe oni ojojumo tin ba ti wa se lo ma dabi eni pe won ti lo royin mi fun oluso agutan gbogbo iwa lebu owo mi patapata a kan ma la won lesese ni ojojumo lo dabi eni pe ko ye mi bi won ba tin soro olorun bi igba tan na mi legba ninu emi ni o mo pe ife olorun niyan ohun la kayi o ni nitori pe eni ti oluwa fe ohun ni bawi bi oro olorun ba na wa legba bi oro olorun ba lu wa ni kumo bi oro olorun ba so fun wipe ona wa o da to ọ̀rọ̀ ẹnu wa ò dáa tó ìṣe wa ò dáa tó aṣọ wíwọ̀ wa kò dára tó ìlọkọláya wa kò dára tó àti jíjẹ mímu kò dára tó ọ̀nà tí a ń gbà ṣiṣẹ́ wa kò dára tó bí ọlọ́run bá ń bá wí ìfẹ́ ọlọ́run ni àwọn ẹlòmíràn máa ń sọ pé ìjọ tí wọ́n wà ń sìn gbà táwọn ti kúrò ní dípà ìjọ dáadáa wọn kì í bẹ́nikẹ́ni wí ò bá kóbìnrin jọ ò bá jẹ́ òmùtí ò bá máa jalè nǹkan kí nǹkan tó ń wọ̀ tó bá máa ṣe wípé wọn kì í bẹ́nikẹ́ni wí ń bẹ̀ kò sí ìfẹ́ ọlọ́run ń bẹ̀ ìfẹ́ ọlọ́run wà níbi tí a ti ń báni wí nítorí pé ẹni tí olúwa fẹ́ òun ní bá wí a sì máa na olúkúlùkù ọmọ tí ó gbà ẹ máa mú sùúrù lábẹ́ ìbáwí ọlọ́run ń bá yín lò bi omo ni nitori pe omo wo ni nbe ti baba ki ba wi elomiran bi aba ti ba wi die gege bi oro olorun a ma ka kiri a ma rojo a ma ti ojule kan de ojule keje we pe won ti sile mi o won ti doju so mi o ni ninu adugbo wa ni adugbo wa won je nsimi nitori asise kekere kan ti mo se to ba ri ibawi ton fun mi ko si ife ninu ijo ko si ele ninu ijo ki o ye kan ma ba ni kedun sugbon tori asise kan ti mo se won ti da mi duro bi o ba mo ife olorun o mo soro labe ibawi nitori olorun o ma npa ni wi gege bi omo oni tani o je omo olorun tooto ti omo ti olorun ki ba wi wese kejo oni sugbon bi eyin ba wa le si ibawi bi eyin ba wa le si ibawi ninu eyi ti gbogbo eniyan ti je alabapin nje omo ale ni e ki se omo wo dara dara wo bibeli bi o ba je emi gege bi oluso agutan ni mo lo iru ede bayi o sese ke elomiran ki o jade ninu ijo ki o so wi pe ah bawo ni oluso agutan eyan olorun bawo ni o se le pe eyan ni omo ale nigba ti o je wi pe a fe sin olorun ni a se wa sinu ijo o ri ohun ti olorun so fun wa o ri bi emi olorun bi o se jolo to si to so wi pe gbogbo eniyan patapata ni o ye ki o wa labe ba wi bi a ba se ohun ti o dara oni sugbon o bi a ba nse ohun ti o dara ti won ba so fun wa pe ah ejule o ma kan ni o ma fowo kan o bo su sori aga ejule o bo n pariwo lasiko lasiko ti a se ijosin ejule o bi o je pe ani ko korin ko korin daada ton so pe ah lagbaja okan ah ejule o e ma fowo kan ma kan ni o a ki ba wi o bi won so wi pe ah lagbaja o ma ji owo ijo ejule o e ma fowo kan o idajo ti owo olorun lo wa o gba to ba di orun apadi a ma bo olorun yanju e iru nkan te lo mi nfe niyan mo gbadura we pe ki enikeni ninu wa ki o ma je ma kan ki o ma je enikeni eni ti a ni le ba wi eni ti a ni le so pe ah arakunrin yi ni o dara o arabirin eyi ni o da ba ba feran ara wa bi a ba je omo olorun bi a ba je ile ti omo o ye ki a le ma ba ni wi nigba ti a ba se ohun ti ko dara o ni pelu pelu ni ese ikesan awa ni baba wa nipa ti ara tin to wa awa si nbu ola fun won awa ki yo koko teri ba fun baba awon emi ki a si ye nitori won to wa fun ojo die bi o ba ti dara loju won sugbon ohun fun ere wa ki awa ki o le se alabapin iwa mimo re iyi ni olorun so fun awe pe bi a ba je eni bi tinu olorun bi a ba je omo olorun a o fi han ninu iwa wa ami omo olorun yo wa ni igbese aye wa pelu je ki a wo ikori keji akori keji omo ninu agbo ile igbagbo o ye ki a mo we pe ohun kan wa ti a npe ni agbo ile igbagbo agbo ile igbagbo yi ki se ibi ti a ngbe ni ile wa a n so nipa ijo nihin nibi ti a wa wepe a je agbole igbagbo bawo ni o se ye ki a se ninu agbole igbagbo bawo ni a se le mo wepe a je omo olorun ni agbole igbagbo wo galatia ori kefa ese ikewa nje bi a ti ri akoko e je ki a ma sore fun gbogbo eniyan ati paapa fun awon ti se ara ile igbagbo awon wonyi bawo ni a se mo we pe enikokan wa a je omo ninu ile omo ninu ijo awon ami wo la fi mo we pe ati ni isodomo o ye ki o ye wa we pe awon elomiran o ma ya mi lenu bi mo ba n gbo ede ti awon elomiran ti won lo lenu nigba ti won ba binu to ba n gbo bon se nsoro won so wi pe awon ko gba enikeni gege bi baba ninu igbagbo awon ko gba enikeni gege bi alufa jesu nikan la won gba o ye ki a mo wi pe bi a ba wa ninu ijo a je omo fun alufa ni bi a ba wa ninu ijo a je omo fun oluso agutan aba ihu lori aba darugbo gba ti a ti wa ninu ijo eni to je oluso agutan iba kere ju mi lo iba si dagba ju mi lo bi a ba ti pe eniyan ni oluso agutan o je bi baba fun wa a si lati ni iteriba ani lati ni igboran bi a ba so fun wi pe nkan to nbere yi oluso agutan ti fun ani down ni igba kan wi pe bayi lori igba to ba ti gbo wi pe oluso agutan baba lo je fun o ninu igbagbo oni lati teriba oni lati gbo oro olorun sugbon ki se wi pe ka so wi pe oluso agutan ma ti so fun wa dara old city laye wa ninu olorun wi pe oko kan aya o ti e si bibeli fun wa o la wa loye daada ti e lo so ti e lo so mi o gba enikeni ti baba ninu igbagbo mi o sin enikeni temi ni mo wa jeje mi ni mo wa mo sin olorun ni o le sin olorun lai teriba fun oro olorun o le sin olorun la to ba ndaga la masa si oro olorun ka so fun wi pe ati so bayi ati ko ni bayi ko so pe o gba iru eni be ko le je omo olorun wo galatia ori kerin ese ikokandilogun eyin omo mi kekeke eyin ti mo tun robi eyin ti mo tun robi titi a fi se eda Kristi ninu yin mo fe bi o ni awon ibere se gbogbo awon ti won wa ni ijo ni ekun Galatia se gbogbo won ni won je ipere awon mo kekeke rara arugbo wa ninu won agbalagba wa

Ma gbadura pelu ireti o. Gbadura pelu ireti ni igbagbo ninu Olorun. Gbadura to ngbagbo. Olorun yo si fi erongba oko re fun o. Ni oruko Jesu la gbadura. Ami to goke. Awo gbadura. Fun ise iyanu ara oto laarin wa lale yi. Mo ni lale yi. Mo ni pe lale yi. Ise iyanu ara oto. Eja so be fo Oluwa fe o. A fe ise iyanu ara oto. So fo Oluwa nadura. Oluwa a fe ise iyanu ara oto. Ise iyanu lati fi eri awon apostoli mule. Olorun yo fi eri rere mule pelu ami tin tele. Ileri Olorun ma leleyi. O wa pe o wa ni pelu wa tori pe o wi pe emi yo wa pelu yin nigba gbogbo antitide opin aye eja gbadura. Ise iyanu awose ha. Ise iyanu yo sele. Eje ka la enu eje so fo Olorun nadura o ise iyanu awose ha ise iyanu awose ha ohun ko hun yo le wo to le je aini re boya o ti ni so di mimo gbadura pe lale yi iri yen wa ri gba ohun ko hun to joro ngba okan re Oluwa yo fi fun o loni ni oruko Jesu la gbadura je ki awon eniyan Olorun ko se ami to hun won lo soke ami ologo la kotan awu gbadura pe emi o mi o ni pada lo bi mo se wa so be fo Oluwa nadura Oluwa o mi o ni fi hin sile bi mo se wa iyi pada gbodo sele nu aye mi Oluwa wa buku fun mi Oluwa buku fun mi emi mi mo jo buku mi Oluwa wa nfi buku re wa mi ri mi o wa wo ran o mo wa lati wa gba ibuku ni Oluwa buku mi pelu ibuku oro kini ero ngba okan re gba Olorun gbo gba Olorun gbo ma reti ni igbagbo Olorun abuko

bayi e fun mi ni ami kari aye ki n gbo o mo fe ki gbogbo agbala aye ko gbo ro ami yin bayi ami idoma ohun la njeje mo oni ni ojo keta ohun ara oto ko si ma nse lojo keta keta agbara jinde o nso kale lale yi o nso kale lale yi mo ni o nso kale lale yi yato se leyi eri esu ojo to nfun wini wini ami ni pe ojo ise yanu aro pa o ojo igbala aro sori re ojo idande aro re pete ese ami to rile eje gbadura papo baba wa ohun oko wa kun fun ayo ati imore ngba ta boju eyin ni jeta atana ko si nkan ta le so oluwa ju pe ka wole fun o pelu oko ope oluwa gba ope ati iye wa loruko jesu se igbala la fe so nipa eni se idande la fe so nipa eni se iwosan la fe so nipa eni gbogbo e patapata apo oko ope pare si oluwa igba ope wa loruko jesu se a le soro te fi lo iranse yin ni eni ifame oyo lori aye won se a le so nipa e gbogbo igba kigba to ba nde duro lati soro olorun adupe pupo lowo yin fun ohun gbogbo te tin se ato te o tun se loni loruko jesu ani idaniloju nu okan wa pe loni ohun la o ma sele ise iyanu ti a le a ko le fi duniya sele idawo ni kankan si adura wa loruko jesu nigba ti a o pari lale yi gbogbo eniyan lo ma lerin lati je e fi die mule loruko jesu adupe baba olubuko tori pe e ti pese iranse yin e ti kun odenu bobo ta gbagbo pe bi e se nlo won lale yi gbogbo wa la o je alabuko fun loruko jesu mo gbagbo pe e ti gbo adura wa ni oruko jesu la gbadura ami to rile daadaa ninu iwe eto wa Kristi Jesu lagbara ori 19 ori ikokandilogun Kristi Jesu lagbara Kristi Jesu lagbara agbara dariji agbara tin so ni daaye to nfiye feleshe Kristi Jesu lagbara lori re nbi gbogbo bi oko ebi re to wa yo fore ofe gba o Kristi Jesu lagbara lati so ni dodotun lati wo esenu kuro lokan lati so di pipe Kristi Jesu lagbara lati pamodopin ko sen to le ja awon agutan lowo re Kristi Jesu lagbara lati tuni ninu agbara lati ru gogo aniyan okan re Kristi Jesu lagbara lati nomi jenu sa fi gboya ro moluwa gboro si gbekele Kristi Jesu lagbara agbara lati parun lati bori ota to nfe gbogun ti okan re Kristi Jesu lagbara lori akete iku lati fokan re ni segun lati ji o dide Kristi Jesu o lagbara agbara olorun Kristi Jesu lagbara mo jowo okan mi fun Kristi Jesu lagbara won gbekele titi Kristi Jesu lagbara
Mojuba wole fun nuwe ore wa 19 lo wa ore 19.

0: Praise the Lord.
1: Et que alléluia.
0: Said, praise the Lord.
1: Et que alléluia. O to akoko lati gbadura fun gbogbo awon orileede. Loni afẹ ki adura wa da lori ori ofẹ lopolopo lunu lori ese lopolopo eje kashibeli wa ti Matthew ori kainle logun 24 ireti Matthew ori ogole mere 24 mo fe ka ise ikejila nibe nibe ni Jesu so gbangba gbangba pe nitori ati nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori ese lopolopo yi eleyi ti Jesu so nipa e o lo nsalaye igba ikeyin ta wa nu e ati pe ife opolopo awon to ti feran oluwa tinu tinu tele to ti ntele oluwa tinu tinu tele o be ife won bere si ni tutu iyen iyi ni pe ese o ti di pupo ni bi gbogbo idi ni e to je pe iwa ipa o gbile idi ni yen to je pe iwa jagidi jagan o po idi ni yen ti ogun fi wa kaakiri idi ni yen to fi je pe ti di baje iwa irira iwa ibi ati iwa bi olorun ni bi gbogbo sugbon bi beni so fun wa nu Rome ori karun ni ese ogun pe sugbon ofi bo si inu re ki ese le di pupo sugbon ni bi ti ese di pupo ore ofe o di pupo le koja iyen ni pe bi ese se npo si iwa ibi npo si iwa jagidi jakan npo si ti ijo ni gbogbo agba nla aye ijo to to ni mo nso to ba le gbadura ore ofe a di pupo pupo pupo si ni orileede wa ni gbogbo awon orileede ni adugbo wa ani botle je pe ese ndi pupo ore ofe o ma teri iwa ibi pa ore ofe a teri ese ba iyi ni ohun ti a o teju adura wa mo bayi eberu ori kere ese ikejila o so fun wa ese ikerin di logun ni eberu ori kere ese ikerin iwe eberu ori kere ni ese ogun odi merin 16 nitori na e je ki a wa si ibi te ori ofe pelu igboya ki a le ri anugba ki a si ri ore ofe lati ma ran ni lowo ni akoko ti o wo nibi gbogbo ni gbogbo agba nla aye lo je ipe won nilo idasi atoke wa olorun a n bere fun ore ofe olorun ti a o fi han sori gbogbo orileede lati orileede kan do orileede lati adugbo kan dadugbo mi lati le bori ipa iji ese to n di pupo si lojojumo bayi e wa je ka diju ka gbadura e je a kepe oruko oluwa pe ni gbogbo agba nla aye ni gbogbo agba nla aye pe oluwa ko tu opolopo ore ofe re ko di pupo si ko di pupo si lati te iji ese to n jaba gbogbo iji iwa ibi to n ja to n kaakiri to n ja rẹrẹrẹ ni gbogbo agba nla aye nibi gbogbo ejo te n gbohun mi eje a gbadura o eje a diju ka gbadura eje a tu okan wa jade kake pe oruko oluwa pe kọlọrun ko boju wole latoke ko boju wole sori ile aye pelu anu ko foju anu wo wa lori ile aye pelu ikaanu ko luwa ko si tu ore ofe re sile ko di pupo lato ile ide kan sori ile ide mi lato do ende kan sodo elomi lata dugbo kan sadugbo mi eje agbadua o pelu gbogbo okan wa ni ka gbadua yi pe ore ofe ko di pupo ore ofe to ko di pupo ore ofe ko ma po si ifihan ko ma po si ifihan ore ofe olorun ko ma po ifihan otito oro olorun ko ma po si ko ma farahan agbara olorun ko ma po si Olorun ko rin ninu ipa re lati bori iji iwa ibi ni Africa ni America ni gusu ati wo re ni Europe ni Asia ni Oceania ni bi gbogbo ni oruko Jesu lagbadua gbogbo wa la mo eleyi pe ogun lo kaakiri ati irokeke ogo awon iwa ibi ogun to nsele yi an gboro yi lojojumo e na ngbo ni Asia ni Ukraine ni Russia ni arin gbogbo oke odo ni Africa ni iwo orun Africa ni gbogbo iwa ipa ni Nigeria nko Iwa ipa itaje sile a fe ki gbe pe olorun dide oluwa ri nipa ore ofe re ri nipa igbara re ri lona akotun ri oluwa je ki ore ofe re je ki agbara re ko di mimo pupo si si awon eniyan to wa ni gbogbo ire ile orile ede awon eniyan to wa nu ijoba ile yi ki iwa ibi kale bori re ki iwa ibi kale segun e iwa buruku ko le dawo duro eja gbadua eja kepe oruko oluwa ba se ngbadua ka gbadua wa gbo pe olorun ngbo adua wa bayi Olorun gbo adua gbogbo ijo kari aye ni ibi apejo oniruuru ton ba pejo po si ni oruko Jesu lagbadua tori ese to ndi pupo bakan na ni egbe okukun na npo si egbe okukun awon woli eke ati bebe lo ese ndi pupo awa fe lo si fi igboya lo si bi ta ore ofe ka so pe oluwa nipa agbara re ri ni bi gbogbo ri lorile ede wa ri ni gbogbo agbala aye ni bi gbogbo ni gbogbo agbala aye igbo iji ati agbara ore ofe re ko bori iji dibaje to nja kaakiri ko bori gbogbo iji esin eke to nja kaakiri gbogbo ide egbe okuku to nja gbogbo ide esin eke gbogbo ide iborisha eje agbadua ba se ngbadua olorun bu adua wa o eje lanu arakunrin arabirin eyin arabirin e ma dake ipenija yi ko yo enikan le ko yo bi kankan le o je iponija kari aye eje agbadua gbogbo iwa ibi ko dawo duro ni Africa ogun ko dawo duro ogun nile alawo fufu ko dawo duro eje agbadua ore ofe to di pupo laarin ese to ndi pupo eyi loro olorun nibi ti ese ndi pupo nibi ti iwa ibi ndi pupo nibi ti ese eke ndi pupo nibi ti iwa ibi ndi pupo bi ijo se wa ngbadura yi o iji ore ofe olorun agbara olorun awonu nunu ise ijoba olorun o ma sele lati bori lati pa gbogbo lati da iwa ebi lati da woduro ati ipa re ni igba ikeyin iwa ibi igba ikeyin to nsele yi ni oruko Jesu lagbadura ami pupo nu wa la mo pe ilu to poju ni gbogbo agba nla aye ibi ti kristiani po si lorile ede yen koju ida meji nu ogorun lo orile ede to je pe ona 4 billion ni won wa nbe awon kristian to wa nbe won oju meji ida meji nu ogorun lo eyi ni ami pe ese to ndi pupo awon to ntako kristi ati igbagbo re po eja wa gbadura oluwa nibi kibi ti jesu ti rere jesu ti o je ipe awon to nsakosu e ti won di lowo oluwa je ki orun ko si ki oba ogo ko wole si gbogbo orile ede nibi gbogbo sinu aye awo eniyan ni gbogbo adugbo loruko jesu eje lanu eje gbadura o

0: For many decades,
1: Pastor Dr. W.F. Kumuyi has remained devoted
0: Transformed. This is evidence of God's power at work through a yielded investment. With humility and gratitude, he continues to do all the glory to God, knowing that every life touched and every miracle belongs to the Lord. Today, that same servant of God has come to hold on to the glorious freedom through Christ.
1: Bi a se n gbarad lati gba ise iranse oro na e je se okan wa paya ninu igbagbo ka gbagbo pe olorun yo sise re ninu aye opolopo a sise nu wa loni arakunrin ati arabirin lokunrin ati lobirin ejowo e dide lori ese yi ki e ba mi ki oluso agutan iranse olorun oluso agutan WF Kumuyi ka bo sori aga iwasu
2: Eke, aleluya. Mo mọ pe ohun agbayanu le nreti. E o ni imuse ohun agbayanu na loruko Jesu. Olukuluku lori ero ayelujara ni biki bi to wu ko wa. Olorun bukun fun wa ni ibi ti isoji ti n waye ni otupo. Ni olulu ijoba idoma orilede idoma kaakiri agbaye ibukun olorun ti o ntu jade nihin yo dodo re nbi to wa gbogbo awon eyan olorun okunrin atobirin odomokunrin atodomobirin to wa nbi lale yi Oro yo si fun ojo ibukun sori aye re loruko Jesu Baba adupe lowo yin nitori pe e nfi ife han adupe nitori pe nje kari gba a ngba lale yi ohun te o se lale yi ni wakati yi lowo lowo yo je yi ti o wa titi nu aye enikokan a o ni padanu ibukun yin e o si gbe wa lo si ibi giga lo si waju lo si waju lo si ibi to jina rere titi ta o fi de ekun rere itujade ti ibukun olorun sori okan kokan adupe tori pe a mo pe ti se ni oruko Jesu ni agbadura Oluwa bukun yin ejoku ninu ibukun Oluwa Eberu orikewa 10 aoka lati ese iketa le ni ogo 23 eje ki a di ijewo ireti wa mosisin ni aisiye meji nitori pe olooto ni eni ti o se ileri ko yi pada ki pada seyin lori onko to ba ti ileri o wi pe ohun ohun je looto olooto ni eni to se ileri idini yi ti awa fi di ijewo igbagbo wa mo sinsin ijewo igbagbo wa ikede igbagbo wa ikede igbagbo wa lai si imeji rara ewese ikerin le logo 24 eje ki aye ara wa wo lati ru ara wa si ife ati si ise rere ese ike dogbon 25 ki a ma ma ko ipejopo ara wa sile o nfe leyin igba ti a ba pari isoji GCK ti akoko yi ka tesi waju pelu awon eniyan Olorun ki a tesi waju pelu awon onigbagbo elegbe wa debi pe a o ni ko ipejopo ara wa sile gege bi asa awon elomiran sugbon ki a ma gba re ni niyanju ka ma to re ni sona ka ma mo re ni lokan le ki a ma ru ara ni soke pelu pelu bi eyin ti ri pe ojo won ni sunmo etile a o julo to si oro re ni oruko Jesu ese ikeji din ni ogoji ese ikeji din ni ogoji 38 sugbon olododo ni yoye nipa igbagbo sugbon bi enikeni bi o ba fa seyin okan mi ko ni inu didun si ese ikokan din ni ogoji 39 sugbon awa ko si ninu awon ki o nfa seyin sinu egbe bi ko se ninu awon ti o gbagbo si igbala okan lale yi amo iwasu ominira titi lai nipase igbagbo ti ngbe ni ro ati ijoloto ti o duro sinsin ewo meta nihin akoko ominira isese yi nipase igbagbo to ngbe ni ro ninu kristi ikeji ominira aroto nipase agbayanu ijoloto pelu iyare ni soto iketa ominira titi lai nipase iseso to duro sinsin lai si idibaje eje ka wo akoko ominira isese yi ni wakati isese yi lese kese bo se ngbo oro olorun iyanu olorun yo tele oro olorun ninu aye re nipase igbagbo igbagbo to ngbe ni ro igbagbo to gbagbo ni ibere to se siwaju ati ma gbagbo to si n tesiwaju lati gbagbo o gbagbo nu kristi o mo pe ohun gbogbo to nilo igbala ohun gbogbo to nilo iwosan ohun gbogbo to nilo idande ohun gbogbo to nilo oisa iyanu ohun gbogbo o wa ninu oruko yi nitori pe mo pe ohun gbogbo ti mo nilo nisese yi titi di opin igbe aye mo ri won ninu kristi idi niyi to ni igbagbo nu re igbagbo to duro sinsin igbagbo to ngbe ni ro to mu ki a tesiwaju lati gbagbo nitori pe ko le kuna eleyi fun won ni ominira isinsin yi a wo Joanu ori kejo a o kale si ogbon gege bi o ti n so oro yi 30 bi o se n so nkan won yi opo eniyan gbagbo nigba ti o so pe opo eniyan gbagbo de kokan gege bi olodan ni kokan opolopo ni o gbagbo ti mo ba wo gbogbo orilede ati gbogbo orilede orilede yi tabi orilede bi to wa to wa wi pe lojo oni loni yi opo ni abi ninde awon ile ibimo ni ile iwosan ko tumo si pe gbogbo won la bi papo le kan na gege bi enikan kan le abi won amọ wa sinu aye won je opolopo o nkan na ni yi gege bo se so oro na awon oro to se gbagbo oro to se gbekele to se simile oro to nsise iyanu ogboro to nsise iyanu oro to ngba okanla bo se so awon oro to ngba okanla opolopo ni ko kan gege bi ologan ni won gbagbo ese ikokanle logbon 31 nitori na Jesus wi fun awon ju ti o gbagbo pe bi eyin ba duro ele ni to ngbe ni ro bi eyin ba duro ele ni iduro sisin o gbagbo o si ngbagbo o si ntesi waju lati ma gbagbo o jowo o ntesi waju ati ma jowo ara re lojojumo o si jowo ara re o jowo aye re patapata fo oluwa ele ni ti tesi waju ki se pe mo gbagbo sugbon ni sese yi mo si emeji be ko kilode to si emeji e o si emeji eni to ku fun o ni kapari kini di to fi si emeji eni ti o ji de o gbagbo o si ngbagbo o si ntesi waju ati ma gbagbo ni oruko Jesu o ti e daju pe bi ojo to nlo pelu oluwa ba se npo to be ni igbagbo re yo se mo bo si be ni igbagbo re yo se mo ga si bi o ba tesi waju nu oro mi ti o du nu oro mi to yi pada si aye tabi si oro elomiran oro to lodi oro to ti gbo pe Jesu o ni ona o ni otito ati iye o ni ona tooto si iya ni pekun o to gbagbo ni yi eleyi ni oro re to ba tesi waju ninu oro mi nigba na ni eyin je omo eyin mi ni tooto ese ikeji le logbon 32 e o si mo otito loye pe ibukun re o da lori ohun to mo ki se lori ohun to waasu mo ani oni waasu to dara ninu ijo wa o waasu oro na oro olorun awon oluso agutan wa ni ijo wa won mo oro olorun ore mi so yo ki se to ni waasu re mo ki se to waasu re mo sugbon ti iwo mo lo le so dominira awon oluso agutan wa mo Jesu pe olugbala ni o dara sugbon iwo na ni lati mo ko to di pa le gba ola awon oluso agutan wa mo pe Jesu o leni to nso ni di mimo agbayanu niye o je agbayanu lati ni oluso agutan to mo pe Jesu lo nso ni di mimo o nwe okan mo o nso kan di mimo o mo ka je mimo sugbon o so di mimo nipa ohun ti oluso agutan re mo ohun ti iwo gan mo o gbodo mo pe o meni ti Jesu se o lolugbala o leni to nso ni di mimo o leni to nso wa di pipe to nso wa di eni mimo o ni oluwosan o ni oludande o ni olurapada ohun to mo o ni yo so dominira e o si mo otito otito yo si so yin di ominira ta lo n dominira mo ni ta la so dominira loni eke haleluya iwo leni na ominira yo ma le pa re itusile idande be o se mo otito imo to ni ninu re nipa otito no Kristi yo mu ki ise iyanu ko ma tele aye re leyin ami ami wese ikerin din ni ogoji 36 nitori na bi omo ba so yin di ominira e o di ominira bi omo lati igba ti omo to ti so di ominira iwo o o ti di ominira ni tooto wo eleyi nigbati omo idi to fi to wa niyi ko le so domira to ba jina rere si ko le so domira to ba yara re ku lodo re to ba ko eyin si sugbon nigbati omo nitori na ba so di ominira adupe odominira ni tooto bawo lo se dominira so soke odominira ko nu ese odominira ko nu aisan odominira ko nu irin male satani odominira latowo n to di omole lana odominira ko lowo n to fe mu o sabe ide loni o si dominira lola odominira ni tooto bi omo nigbati omo ba so di omira odominira ni tooto romu ori kefa a o kese ikefa romu ori kefa 6 ese ikefa mo iyi o gbodo mo oro olorun o n se atenumo ma fi fun oluso agutan re tabi oniwaasu nikan tabi fun evangelist nikan tabi fun apostoli tabi fun bishop iwo o gege bi enikan o gbodo mo ohun to mo oni o mu ko re koja ohun to mo ni o fun ni isegun nitori awa meyi pe akan ogologbo okunrin wa mo agbelebu pelu re ki a le pa ara orisun ese olupilese ati oludasile ese to wa ninu ki a le pa ara ese orisun ese ki a le parun ki fora agwara okunrin atijo leyin okunrin atijo ni ogologbo ti ese koni fo pa leyin o mo ngba to wa sodo Kristi pe o farahan lati pa ise esurun ogologbo okunrin ni ise esu ni agwara ese o je ise esu nigba to ba mo yen pe Kristi o farahan lati pa ise esurun agware ese ki a le parun ki a wa ma se sin ese mo o ni je eru si ese to ba je eru si enikeni si o je elese o si elese o si oluwa o le si oluwa meji lakoko kan na to ba je eru si arin ni mole eni na wi pe ma je gabale olori to ba se n to fe mo gbagbo nu Kristi Kristi ni oludande mi ye yi ti wa bayan bi wa ba sin Kristi ani Kristi nikan o kede okan re oro re nikan o ni sin arin ni mole apan ni loju to wa nberu won eni tani iwo sin eni to nsin ni oga re to ba nsin ife ku fe oniruru ife ku fe nu agu ara re o je eru sugbon nigba ki o ba ko jije eru si satani sile to yago fun jije eru si eda eniyan to rin ni mole to wa yago fun sisi ese oni bayi ki a wa ki o ma se sin ese mo a o se olugbala wa a o se oluwa wa to ba n se orisa o je eru si borisa ese ikokanla ese ikokanla be ni ki eyin pelu kara yin ara yin bi oku ni tooto si ese edi oku si ese kelele itumo si oje amoti tele bayi odi oku si oti memo iye o ninu dido si mo oje amu siga tele boya o ti amu siga tabi igbo bayi o wa di oku to ba wa sodo kristi nigba to ba wa sodo kristi o di alaye ninu kristi o di oku si onkohun ti olorun ko o le je oko ese oko ibi o di oku si won o ni no dido si won mo ko so ifanimora latodo won si omo to ba di oku si ese si nisisin yi wa li ese jade ninu aye re lale yi amen. Bi ejo ba wa nbe yen nu ile to ba si fe ba ejo na ja o sa pamo si bi kan o wa ni won ba igba ti ejo yen to wa nbe ewu wa o le sakoso re o wa pe awon akosemose ejo yen o fo lori o pa ejo na run ewure koja Jesu Kristi o ni enikan na to le doju ko ejo atijo ni to le segun ese ni to le bori ibi ni yo pa ejo ni yo le jade ko nu aye re yo le jade ko nu opolo re yo le jade ko nu inu re yo si pe ese run a mu ki ese ku fun o a si mu ki iwo ko di oku si ese o ni awaka awaka ara wa bi oku si ese sugbon alaye si olorun nipase Jesu Kristi Oluwa wa ese ikejila nitori na e ma se je ki ese ki o joba ninu ara kiku yin bayi oni agbara lati so pe be ko wa so pe be ko oni agbara lati so pe ese o ni sakoso lori aye mi ara o ni sakoso aye mi oki mimo o ni sakoso aye mi mimu siga tabi mimu ogun oloro o ni joba lori aye mi iwa irira agbere pansaga o ni joba lori aye mi aworo ni oho wiwo o ni joba lori aye mi agbara okokan ko ni sakoso aye re o ni tori na e ma se je ki ese ki o joba ninu ara kiku yin ti e o fi ma gbo ti ife ku fe re wese ikejidi ni ogun

eja ka o kofi yen bere ri omokunrin to rin to fese ara erin jade eja gbe ri e ejo fse mule bi a se gbe ri akoko eja gbe ri e ni kiakia e fi die ri e mule eje ni akoko konde lati ma je ri e ka to gbe ri e mo ti mo so pori e te si waju e ma so nsu e ma so ri nsu eri akoko bayi tale ni akoko to fe jeri ko bo sibe e ke hallelujah.

0: has God done for you? Give your testimony.
1: Oje to jogun kama ekonu monya yegun yegun ba yegun e yo dagboy ti yo da dagboy ekonu monya oyo yo ja gbe kunu e poriya o abo te ga lo ku e plago je ogo ne chema o ke ku ja ga to je hili got got ti o je got ti no he o ga he o ma ipogunu ku ha abo ku ha o cha ya je ha je glage o cha do gu glage gbe gbe kunu da ra je o n pasta da je o ga gbo gbo legido mama o ga lo oko pa lo o gbo ko che go gbo ogunyo ya egunu ja o cha lo nyan cho gen ja ga teko alo ga ja tiku pastor boni o lo ko pa lo o gbo ko che go won go wu bochi iche nya abo no cho lo dani aya na o nyan cho gbo wo ya wu o lo gbo nu de no lo da du gen o wa go ago cho den ene o anu bia mo jan tele a obunu ko folo gun o che kunu ja nu e anu bi o ga be du gen o inu ta o ki folo gun anane yo la he o ka na yo mo la fudu fudu e
0: Praise the Lord. Wait. Arabinrin
2: duro. A shalaye fun lede te gbo e ki hallelujah. Eyi je ise iyanu ara oto to sele somode yi. Osu oda loruko omo kekere yi. Lati apa. Lati igba ton ti bi omo te nwo yi. Lojiji ni ko le rin mo o ti tomo odun meba lati odun omodun mewa ni sugbon lale yi leyin adua eniyan olorun olorun ni se ana ara oto agbara olorun fowo kan bayi o le darin bayi Aki hallelujah. Aki hallelujah. Obirin yen so pe nigba ti ohun bi omo yen daku fun opolopo wakati. Won shalaye nkankan pe omode yi ku fun opolopo wakati nigba to ji pada owo e o kan kako ese na o yaro lati gba na lati nkan bi odun mewa seyin pe omo yi o le darin sugbon ngba to wa sinu isoji kari aye yi ta nse yi lale yi bi iranse olorun se gbadua o ni agba olorun wonu ara omode yi lo omode na dide gawo o ba be si ni rin ki lo sowo oyin te ni pa e pa dada e pa dada eyi je ise iyanu nkan ta npe ni ise iyanu be leleyi ise iyanu ara oto bakan na o so nipa obirin kan won ni obirin kan wa ti o le riran sugbon ni gede ti baba wa nu oluwa gbadua obirin to ke o le riran ba o le rina bayi obirin to le rina ti o le riran tele e je aye won wo dada e je tesile dada ka to besi ni sogbofo e je gberi mi doctor nkan to se won yen so nipa e

0: Eje ki a gbadura.
1: Baba wa tin be le orun. Ati wa si waju yin loni lati keko ninu oro yin. Adupe wipe ninu okunkun aye yi, ninu isina ti awon aye wa, ninu ikorita ti gbogbo awon eniyan wa, lai mo ona si ye ni pekun. Awa ni e pe wa sodo ara yin. Ki oro yin ki o ba le tan imole si ipa ona wa, ki a ba le riran lati mo wipe ona iye ni ona toro, ona agbelebo ti o lo si ile ogo. Adupe wipe e se wa loju. Adupe wipe e ti fowo to okan wa. Adupe pe ki se pe e fowo to okan wa nikan soso, e ko okan wa nila lati ma beru, lati ma wariri ni waju yin, lati ma saferi ati lati ma wa ijile ife yin ninu oro yi. Anbebe wepe ife lati se awari, ife lati sumo yin si, ife lati duro li ona na ti o lo si iye ni pekun. Wepe ife yi ki o ku mo wa ninu loruko Jesu. Bi ati wa loni ti an fe ko, ti a si n fe gbo lati enu yin, e ba wa soro, e la wa loye, e se wa loju, e fi ise paya iran orun ti inu bibeli e fi han wa loruko Jesu. Gbogbo ibi ti iye meji ati eru, gbogbo ibi ti okunkun abi owusuwosu ti inu aye yi ti o wa ninu okan eni kookan wa, e ba wa le won jade pelu ina ati imole oro yin loruko Jesu. Bi ese ti n ko wa emi lati gba, lati se, lati tele yin titi de opin, e fi fun wa ni oruko Jesu. E mu ki aye ato si awon ti o wa ninu aye, ki ireti wa ki o le wa ninu yin titi ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni ni a tun bere awon eko ti a ti n ko lese lese ninu episteli ti Paulu si awon ara Kolose. Bi o ba je eni ti o ti n ba pejo tele tele, o mo wipe a ti se opolopo eko ninu iwe Kolose yi, episteli si awon ara Kolose. A ti ko ninu ori kini, a si ti ko ninu ori keji. Loni a n wo ori keta, a si n ka lati ese ikini titi de ese ikerin. Awon ohun ijinle popo ni Olorun fi pamo fun wa ninu bibeli ati ninu awon episteli paapaa, paapaa ninu eti a fe ka loni. Awon ohun ijinle popo ni Olorun fi pamo fun wa ti o se wipe bi o ba ye wa, bi a ba si gbaaro, bi abagbadura le lori, yio mu ki igbese aye onigbagbo ki o ye wa ju be lo. Yio si je ki ore ofe Olorun ti a fi le gbe igbese aye asegun ki o ju be lo ni igbese aye wa. Nitori be bi a ti n ka awon oro wonyi, ma se je ki omo tabi eni ti o joko segbe re, ma se je ki o di olowo. Ni igba popo ni awon alabiyamo laarin wa ni won ma n gba awon omo won laye lati di won lowo. Elomiran o seese ki o je wipe a ma toju omo tabi ki o ma fi omo fun omo, ki o ma si fi eti si eko ti a n ko. Nitori be ki a ma se je ki ohunkohun tabi enikeni ki o di wa lowo. Enikan wole nigba ti a ti bere ikeko ni, tabi nkan kan lo bo sile lowo enikan, tabi ohun kan miran lo n sele nita, tabi ariwo ni a n gbo lati ibomiran. E ma je ki awon nkan wonyi ki o di wa lowo, ki a ba le je eni ti o n fi ohun rere, awon ohun ribiri ti Olorun ti pese fun wa ki a le fi sere je ninu odun titun yi. Nitori be bi a ti n si bibeli, be ni ki o ma si bibeli re, ki o si ma fi oju ba awon ti a n ka, ki o ma fi oju ba won lo. Eko bibeli ni a wa fun, a si lati wo bibeli wa bi a ti n si, bi a ti n ka. Mo n ka lati Kolose ori keta lati ese ikini Nje bi a ba ti ji yin dide pelu Kristi e ma safari awon nkan tin be loke nibi ti Kristi gbe wa ti ojoko li owo otun Olorun e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye nitori eyin ti ku asi ti fi iye yin pamo pelu Kristi ninu Olorun nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ese merin yi ni a fe se asaro le lori loni o nso nipa igbe aye eni ti a jidide ni ese ikini oni nje bi abati ji yin dide pelu Kristi o ye ki o mo gege bi akeko bibeli wepe ni ibere pepe maje mu titun yi ako ni ede giriki ti a fi ko maje mu titun yi bi abaka ese ikini yi o nso wipe nje nigbati ati ji yin dide pelu Kristi ma se je ki o se oni kayefi ikan na ni o nso pelu idani loju wipe awa ti a je onigbagbo awa ti ati di atunbi oni ati ji wa dide ko si tabi sugbon ninu re wipe looto lati ji wa dide pelu Kristi o wa nso wipe nigba ti o mo wipe ati ji o dide pelu Kristi tabi bi o ba fe fi ami han wa wipe ni tooto le ati ji o dide pelu Kristi oni ohun kan ni o ye ko je ilepa okan re e ma safari awon nkan tin be loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun Olorun o se wa nso fun bawo ni a se le safari ohun tin be loke awon ti ko loye won le ro we pe ke a ma wo kesa ke a ma wo le ko so be o se alaye ni ese ikejo ni ke a ma ronu awon nkan tin be loke bi a ba nso wi pe ke a ma safari ke a ma wa awon nkan tin be loke itumo re ye ni ese ikeji nigba ti o we pe ke a ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye o wa so fun ni ese iketa eredi ti o ye ke a ma safari awon nkan tin be loke ki se nkan tin be laye ni ese iketa o ni eredi re niyi nitori eyin ti ku nitori eyin ti ku le ede miran ni ede wa bi a ba so wipe eyin ti ko je wipe eyin ti fi aye sile oni nigba ti a ti ku ti a ti fi aye sile awa ti a ti fi aye sile tabi awa ti a ti ko aye sile ko ye ki a tun ma safere ohun ti n be ninu aye ko ye ki a ma ronu nipa ohun ti n be le aye awa ti a ti ku ti a ti ko aye sile ti a ti fi aye sile o ye ki a ma safere ohun ti n be loke nitori a ti fi iye wa pamo ninu Kristi pelu Kristi ninu Olorun o wa nso wipe bi a ti rin ona toro ti a rin o ye ki a ma rin ni iwon igba ti o je wipe a mo wipe ibi ti a rin lo o je ilu orun rere wipe ki se ki a tun ma pada seyin oni nitori nigba ti Kristi eni ti n se iye wa yo farahan nigba na li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo je ki ran leti wo pe nigba ti ada eniyan pelu eropẹ ile se ran ti wo pe nigba ti egun de sori eniyan Olorun wo pe eropẹ sa ni iwo iwo o se pada di eropẹ sugbon ohun ti mo fe mu jade ninu re ni wo pe iye eniyan gan o wa ninu emi tabi iye ati emi Olorun sugbon nigba ti eniyan subu ninu ogba Edeni nigba na ni ese wole lati igba yi gan ti eniyan ti subu ni ari wipe ife inu eniyan o ma nfa si ohun ti aye igba to je wipe inu ile inu erope ni eniyan ti jade ohun ti o si je emi Olorun iye Olorun ti o fi eniyan sile nigba ti o subu ofa lile kan wa ti ma n fa eniyan sile lati igba naa ni tori be lati igba na ni o fi je wi pe awon eniyan won di alarin kiri won saferi won wa awon ohun ti aye ero won ko si ninu olorun ero won ko si nipa awon nkan ti se ti emi ninu orin dafidi ori kewa ese ikerin orin dafidi ori kewa ese ikerin eniyan buburu nipa igberaga oju re ko fe se aferi olorun olorun ko si ninu ironu re se ori awon ohun meji ti mo toka si tele tele ikini ke a ma saferi ohun ti nbe loke ikeji ati se aferi ohun ti nbe loke ni pe ke a ma ronu nipa nkan ti nbe loke bi o ba se afiyesi ori wo pe nkan meji yi ni atun ko papo nihi ikini ke a ma se aferi olorun ikeji ke a ma ronu nipa re o wa nso nipa ti eniyan boboru eniyan nipa ti eda ara eniyan nipa ti eda adamu eniyan ti ko ti ni iye olorun iye ayeraye ninu okan re o so nipa eni yi ti ko ti ni igbala ti ko ni olorun tabi ore ofe ni igbese aye re o ni ko saferi olorun olorun ko si ninu gbogbo ironu re gbogbo ilepa re olorun ko si nibe atun so fun wa ninu Philippi ori keji we pe awon elomiran o ti le sese ki won ro we pe won wa ninu ijo tabi ki won ro we pe won je eniyan olorun ki won ro we pe awon paapa je eni ti o ti di atun bi eni ti a ti gba okan re la sugbon ohun ti won saferi ohun ti won lepa ni o ma fi han iru eniyan ti won je ninu Philippi ori keji ese kokanlelogun nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Christi gbogbo won ni saferi ni wa awon nkan ti ara won ki se ti Jesu Christi nitori be o ye ko ye wa bi abari ilepa kan ninu okan wa ti ki se ilepa tabi aferi si nkan ti olorun o ye ki a mo wi pe o je wi pe a o ti di atun bi

0: lo si oke orun leyin igba ti o ti jinde nisisin yo wa ni owo otun olorun oni bi jesu christi oko ijo bi o ba je olufe okan wa bi o ba je oni okan wa nfa si oni ke a ma saferi awon kan tin be loke ni bi ti jesu christi olowa olugbada olufe okan wa ni bi ti o gbe joko le owo otun olorun oni e ma ronu awon kan tin be loke ki se awon kan tin be le aye ironu nkan tin be le aye be o se lowo si ise ti a o se onje ti a o je iyawo ti a o fe oko ti a o le ko wo inu ile re omo ti a o bi ironu nkan ti o wa le aye o le o mu ki elomiran ki o gbe o le o mu ki elomiran ki o ni eje riru nitori wipe aini te lorun po ninu ironu ti awon elomiran ro nipa nkan ti o wa le aye o ni awa ti aje ti olorun e se to je wipe lati aro de ale ni a fi ronu awon nkan tin be le aye o ni ki a ma ronu awon nkan tin be loke nitori ibe ni ile wa jerusalemu torun jerusalemu loke ibe ni okan mi saferi o ni e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye nitori eyin ti ku asi fi yeyin pamọ pelu Kristi ninu Olorun nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nitori Jesu n pada bo wa nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ki awon ese won yi ki o le ye wa dara dara a o wo ni ipa meta ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo awon nkan wonyi je nkan meji ti a ko papo ikini ajinde ti emi ikeji ilepa mimo won o le fi ara won sile eni ti a ba ti jidede nipa ti emi o ni lati ni ilepa mimo eni ti a ba ti gba okan re la eni ti o ti di atunbi eni ti o ti to ebun orun wo eni ti agbara ajinde Kristi to ti sise ninu okan re ninu emi re o ni lati ni ilepa mimo eni ti o ni Kristi gege bi oluwa ati olugbala re okan re a ma fa soke okan re koni ma fa si ohun ti o wa ninu aye a o yewo a o gbe yewo we pe ajinde ti emi ati ilepa mimo ikeji fi paramo Kristi ati abo re fi paramo Kristi ati abo re awon nkan meji won yi papa won tun lo papo a ko le ni abo ninu aye yi lai paramo Kristi gbati olorun ri wipe ko si abo ninu aye ko si abo ninu ebo ko si abo ninu ewe oko ko si abo ninu awon nkan ti awon eyan ma nja to ma npo papo lati le da abo bo ara won gbati olorun ri wipe ko si abo ninu onkohun lori ile ohun lo se ran Jesu Kristi se o mo wipe nigbati eniyan se ni olorun fi oko igi ewebe ohun gbogbo ati ile ni o fi gegun ti eniyan si wa labe egun o je isina fun awon eniyan wipe ohun ti o wa labe egun gege bi igi gege bi awon eranko gege bi awon ewe awon nkan wonyi ni awon eniyan ti ko lolorun won ma nja ton ma npopo lati fi daabo bo ara won ko si abo ninu ohunkohun tabi ninu enikeni bi ko se ninu Kristi eni a fi wo apa keji yi fi paramo Kristi ati abo re iketa ipadabo Kristi ati isipo pada wa awon mejeji wonyi bakan na won lo papo nigba ti Jesu Kristi ba padabo nigba yi gan ni a o si ijo Jesu ni a o se wa nipo pada nigba yi ni a o pe wa lo sile nigba ti Kristi ti o ba de nigba yi ni o ko awon ayan fe lo nitori be a ma wo yi pelu ipadabo Kristi ati isipo pada wa ye ke wo lati ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo Kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati jiyin dide pelu Kristi nje bi ati jiyin dide pelu Kristi ye ke aduro nibe na ko sese lati jinde bi ki ba se pe akoko ku eni ti o ku lo le jinde eni ti ko ti ku nigba kan ko le jinde bawo ni a se mo itumo eyi si je ki npi ho wi pe tele tele ati ku ninu ese wo Efesu ori keji ese ikini Efesu ori keji ese ikini eyin le o si ti so di aye ki a konkon wi pe eyin ni o si ti jidide nigba ti eyin ti ku nitori ere koja ati ese eyin eyin le o si ti jidide tabi eyin le o si ti so di aye nigba ti eyin ti ku nitori ere koja ati ese eyin lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro le anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ire koja wa nitori ese wa o so wa di aye pelu Kristi ore ofe le afi gba yin la o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun pelu Kristi Jesu nihi ni o ti ye wa we pe nigba ti Jesu Kristi ku o ku fun ese wa ati wi pe nigba yi gan pelu igbagbo bi ati faramo afaramo iku re ari wi pe awa paapa aku pelu re se o mo wi pe o ku nitori wa gba ti a ba si gbagbo awa paapa aku pelu re aku si ese ade aye si ododo oni o si ti ji wa dide nigba ti o ji wa dide tan o wa mu wa joko pelu re ninu awon orun ninu Kristi Jesu yi so nipa ipo ti onigbagbo wa nisisiyi ipo ti a wa gege bi eni ti a ti jidide kuro ninu oku ye ki a wo Romu ori kefa Romu ori kefa lati ese ikini si ese ikeji nje awa o ha ti wi ki awa ki o ha joko sinu ese ki o re ofe ki o le ma po si ki a ma ri awa ti o ti ku si ese se nkan ti an kan yi o awa ti o ti ku si ese awa o ha se wa laaye ninu re mo o so fun a wi pe a ti ku si ese ninu Romu yi kan na ori kefa lati ese karun nitori be a ba ti so wa po pelu re nipa afarawe iku re a o si so wa po pelu nipa afarawe ajinde re be a ba nso nipa ajinde a o kokko ma so nipa ti iku ati ku pelu Kristi a se wa ji wa dide pelu Jesu Kristi lakoko a kan wa mo agbelebo pelu re aku pelu re ni akoko igbala wa ajiwa dide pelu Kristi lati igba na ilu ibile wa wa li orun bayi awon ohun ti anlepa yo yato si awon ti anlepa tele tele ki a to mo Kristi ye ki a pada si Kolose ori keta lati ese ikini je bi a ba ti ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan tin be loke ni bi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun lati igba ti a ti ji wa dide pelu Kristi ilepa okan wa ohun ti a saferi ohun ti a wa o ye ki o je ohun ti o wa loke bi a ba nso nipa wi pe a wa ohun ti o wa loke ikini olorun ni o gun wa lori ite loke o ye ki a ma wa olorun nigba gbogbo wo Jobu ori karun ese kejo sodo olorun li emi le ma se awari li owo olorun le emi le ma fi oran mi le eyi so nipa wiwa olorun sise aferi olorun nitori wipe ati ji wa dide pelu Kristi ikeji anwa ijoba olorun ati ododo re awon kan wo yin ni itumo wipe ki a ma safere ohun ti nbe le oke ninu Matthew ori kefa
1: ese iketa lilogbon sugbon e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re awon miran won ke farabale lati wa ijoba olorun bi abati de inu ijo o ye ki o ye wa wipe ife olorun ni pe ke a wa olorun ke a wa oju olorun ke a ko ese sile ke a kuro ninu ese ke alaafia olorun iye olorun igbala olorun ki o ba le je ti wa leyin igba ti a ba ni igbala eyi o so wipe ah mo si ti ni igbala o nitori be tori pe mo ti ni igbala o ku ki ma wa owo ki ma wa bi se bi emi o se kole ki ma wa awon nkan ti aye yi o ni ki a ma wa ijoba olorun ati ododo re bi abati ni igbala o ye ki a se awari isodi mimo ki a gbadura titi eje Jesu Christi yo fi so okan wa di mimo eyi ni ni pe a wa ododo olorun o ni ni igba na leyin na gbogbo nkan won yi le o se fi kun fun yin ki se be a wa ilu wa lorun ninu Heberu ori kokanla lati ese ikerinla nitori awon ti o nso iru ohun be fi han gbangba pe won se aferi ilu kan ti se ti won ati ni toto iba se pe won fi ilu ti won ti jade wa si okan won iba ti ri aye lati pada sugbon nisisiyi won fe ilu kan ti o dara ju be lo eyi ni ni ti orun nitori na oju won ko ti olorun pe ke a ma pe ohun ni olorun won nitori ti o n pese ilu kan sile fun won eyi ni awon ti a n se aferi awon o ti a n wa kiri bi abaje ti olorun ki se be nikan nigba gbogbo ni o ma wa ifarahan olorun ninu orin dafidi ori keta din logbon ese ikerin orin dafidi ori keta din logbon ese ikerin ohun kan le mi toro lodo olowa o na le mi o ma wa kiri oni mo saferi ki emi ki o le ma gbe inu ile olowa le ojo aye emi gbogbo ki emi ki o le ma wo ewa olowa ki emi ki o si ma fi inu didun wo tempili re eyi ni o ti okan eni ti o gbagbo ni toto o ti okan iru eni be ti o n se aferi bi abaje eniyan olorun bi abaje eni ti o mo Kristi isura wa yo wa lorun a ko ni to isura wa jo si aye a ko ni ma saferi ohun ti o wa ninu aye yi ninu Matthew ori kefa lati ese ikokandilogun e ma seto isura jo fun ara yin le aye nibi ti kokoro ati ipara iba je ati nibi ti awon ole irunle ti won si jale sugbon e to isura jo fun ara yin le orun nibi ti kokoro ati ipara ko le ba je ati nibi ti awon ole ko le runle ki won ki o si jale nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe le okan yin yo gbe wa pelu awon elomiran ti won so wi pe won ti di eni igbala a ki ri won ni eko bibeli won so wi pe nigba yi gan lakoko eko bibeli ni awon onibara won lo ma wa nje iru eni be nje on to isura jo si orun abi on to isura jo si aye awon elomiran ni ojo isimi won ki fi akoko sile fun isin oluwa won ki fi akoko sile lati se ijire okan won ma so wi pe bi awon ko ba si shop won ni ojo isimi awon oni ri owo pa wole popo to be iru eni be se o nse aferi e to wa loke abi o nse aferi nkan ti o wa ninu aye o ye ki awa ti a je onigbagbo awa ti agbekele olorun awa ti a mo wi pe ibukun olorun ni ma mu ni la lai fi la pelu re o ye ki a mo wi pe olorun ni abo wa Olorun ni ipese wa Olorun ni ni wa nitori be ki a fi akoko sile lati ma wo ju Olorun ki a fi akoko sile lati ma se ilepa awon omimo ohun tin be loke ye ki a pada si orin Dafidi ori ketalela adorin orin Dafidi ori ketalela adorin ese ike dogbon tani muni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye pelu re nihi ni onisamu ni o ti nje ki o ye wa wi pe orun ni okan wa ati pe gbogbo ilepa okan ohun ninu aye yi o wa lodo olorun nigba kan ni onisamu yi eni ti o korin Dafidi yi kan na ni okan re nfa si ohun ti o wa ninu aye o ri wi pe o ku die ki o pada sinu aye bi o ba nro ero nipa ohun ti aye o daju wi pe bi o ko ba ronu pada ipaseyin le de ba o wo lati ese ikeji orin Dafidi kan na ese ori ketalela adorin lati ese ikeji sugbon bi o se ti emi ni ese mi fere yi etan irin mi si fere yi otan nitori ti emi se ilara si awon ase fefe nigba ti mo ri alaafia awon eniyan buburu nihi ni eni yin so fun a wi pe bi o se ti ohun ni nigba ti ohun se ilara nigba ti ohun be si ni fe ohun fe kegbe pelu awon alailolorun ohun wo nkan ti awon eniyan buburu ninu aye ohun wo nkan ti won ni ese ohun fere yo ohun ese ohun fere ye ohun fere di apada seyin ese ikerin nitori ti ko si irora ninu iku won agbara won si po won ko ni ipin ninu iyonu eniyan be ni a ko si wahala pelu won pelu elomiran nitori na ni igberaga se ka won lorun bi ewon oso iwa ipa si bo won mole bi aso oju won yo jade fun isanra won si ju won si ni ju bi okan won tin fe lo weni yi o nwo awon ti won wa ninu aye o nwo igbega ti aye o nwo owo ati dukia ti won ni ninu aye o nwo awon fadaka awon ati ohun isoso won oni nigba ti won be si ni wo awon nkan won yi o nwo bi won se sanra to o nwo bi won se ni nkan ti aye to o nwo awon eniyan buburu oni won ko dabi eni pe won ni wahala be ni pe won ni aisan be ni pe won ni irora o si ro wi pe ohun to hun sin olorun wi pe ohun o ni nkan ti aye gege bi awon ti o wa ninu aye o ni ese ohun fere ye nigba ti o nro awon nkan won yi bakan na ni bi iwo paapa bi o ba nro wi pe ati gba ti mo ti se atunse o da bi eni wi pe mi o ni nkan to awon ti o je wi pe won se wa ninu panshaga sibe sibe bi o ba nro nkan won yi o se se ipada seyin le de o se se ki o ma ro wi pe gba ti mo ti fi ise ile oti ise ile siga ti mo ti fi sile o dabi eni wi pe awon ti won tun se ise oti awon ti won se ise ninu ile ti won ti se siga won tun ni kan lowo ju mi lo tabi ki o ma ro wi pe gba ti o ti so pe o bo olorun duro o fi aye sile lati sise fun olorun wi pe awon ti o lo olorun awon ti o ni gbala won ni nkan ju olo bi o ba nro be ipada seyin le de wese ikerindinlogun nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi titi mo fi lo sinu ibi mimo olorun nigba na ni mo mo igbehin won arakunrin arabirin igbehin loju oni nigba ti o nro ti ipin awon eniyan buburu ninu aye wi pe won ni ipo pelu awon oselu won ni ipo la ninu aye won ni owo won ni ise won ni ohun anomo ni aye won ni gbogbo nkan ti oju won fe oni nigba ti o nro nkan won yo soro fun ko yi ohun rara wi pe awon alaigbagbo won ni ju ohun ti o nje onigbagbo oni titi mo wa fi lo si ibi mimo olorun iyen ile olorun nigba naa ni mo mo igbehin won ni toto iwo gbe won ka ibi yiyo iwo si ti won subu sinu iparun bawo li ati mu won lo sinu idahoro yi bi eni pe ni iseju kan iberu le a fi run won patapata leyin yi ni o wa so ni ese ke dogbon we pe nisinsin ti mo ti keko nisinsin ti mo ti kogbon nisinsin ti mo ti ri ohun airi nisinsin ti oye ti ye mi nigba ti mo de ile olorun oni nisinsin ta ni mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye yi pelu re bi ko se iwo ni kan soso nitori be o ye ki a ma safere ohun ti nbe loke ki a me se je ki okan wa ki o ma safere ohun ti a nri ninu korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun ni won bi a ko ti wo awon ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri ni won bi a ko ti wo ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri awon elomiran bi won ba lo sile alaigbagbo won ma wo ero amomi tutu ti awon won yi ni won ma ro won ma wo ero afi ategun ti awon won yi ni won ma gbogbo nkan ti won ni e ti won te sile e ti won te sori tabili won ma kera ninu okan won ma se ilara wi pe emi ti mo nsin olorun mi o ni eleyi mi o ni eleyi o ni awa ti a ni olorun igba ti wa nbo nitori awa ko wo ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri ki lo se nitori ohun ti a nri ni ti igba esinsin yi won ko ni pe koja lo sugbon ohun ti a ko ri ni ti ayeraye ye ki a lo si apa keji ninu eko wa ki a pada si kolose ori keta nisinsiyi anwo fi faramo kristi ati abore fi faramo kristi ati abore kolose ori keta ese keta nitori eyin ti ku asi ti fi iye yi pamo pelu kristi ninu olorun ede ti alonihi alo ede ti o le ye wa sugba nso nipa ohun ti emi ke akoko wo nipa ti ara iku ma mu iye pada popo wa bi eniyan ba ku a ma so wi pe ati si nipo pada e je wi pe ipo ti o ni ninu ajo eniyan tele tele ko ni mo iduro ti o ni tabi ase ti o ni ninu awon eniyan laarin awon eniyan tele tele eni ti a si nipo pada eni ti o ku ko ni iru nkan be mo o ye ki o ye wa wi pe bakan na ni nipa ti emi gba ti a wa ninu aye a wa nibi ti o je wi pe ina njo ni a wa nibi ti o je wi pe arun ajakale arun o ntan kaakiri a wa nibi ti o je wi pe ase awon emi okunkun won lagbara lori wa sugbon nigba ti a ku ase wa nipo pada nigba ti a ku pelu kristi ati mu wa kuro nibi ti ina tin jo tele tele ati mu akuro nibi asale ti a wa tele tele ati mu akuro nibi isoda horo ti a wa tele tele asi ti mu akuro ninu alabe agbara okunkun ase awon enibi ati mu akuro nibe nitori pe iku ti si wa nipo pada ati ku pelu kristi nitori be a ko si ni aye ti a wa tele tele mo ki se be nikan iku ma yi wa pada sinu awojo miran ka wo nipa ti ara bi eniyan ba fi aye sile tabi eniyan ku a ma so wi pe o ti darapo mo egbe miran bi o ba je omo olorun o darapo pelu awon angeli lorun o darapo pelu awon eniyan mimo loke nitori be awa ti a ti ku pelu Jesu Christi ati kuro ni awojo awon elese ti a wa tele tele ati kuro ni awojo awon eni bi ti a wa tele tele ati si wa nipo pada si ijoba ati ile oba miran nipa ti iku ati da wa ni ide kuro ninu agbara eniyan kuro ninu ilana eniyan tabi ipinu eniyan ti satani lori wa ati mu awa sabe ipinu ati ilana olorun lori wa kiku pelu kristi ohun lo mu wa darapo mo kristi loju olorun ati wipe ati ku si ese a si wa laaye si ododo nipa agbara kristi eni ti a ti jidide o wa n so ni ese iketa yi o ni nitori eyin ti ku ki se wipe boya a sese fe ku pelu kristi bi a ba ti gba okan wa la eyin ti ku pelu kristi je ki n se apejuwe kan fun o bi eniyan ba je omo ti tele tele ti o ba je wi pe ko si ni bo ti le wa lori akete aisan ohun kon ti ba sele si boku toro kobo lowo e oni lati lo ra igo emu tabi oti sugbon lese kese ti eni yi ba ti ku o ba gbe oti si waju re ko tun je nkan kan loju re mo nitori pe o ti ku ko mo ki lo wa ninu oti yi mo ko mo ki lo wa ninu igo yi mo ko le dide ko so wipe ni toto ni mo ti ku sugbon gba ti won gbe oti yi wa mo tun dide kin le mo die eni ti o ti ku ko tun ni ide wo bayi mo be na ni bi abati ku pelu Kristi oti siga awon obirin tabi okunrin tabi isoso aye wura ati aye anko sori anko sorun awon nkan won yi o tun jo wa lojumo nitori pe ati ku pelu Kristi ai pe eyan tun lo mu gbo o tun lo mu siga tabi on kegbe kegbe awon nkan won yi ko ni jo ni gbagbo lojumo nitori pe o ti ku ati si ni po pada lati kuro ninu awojo awon elese sinu awojo awon omo Olorun oni aseti fi yeyin pamo pelu Kristi ninu Olorun eje wipe abo daju lori wa abo Olorun daju lori wa nitori wipe ati fi ye wa pamo ninu Kristi je ke atun pada si orin Davidi orin Davidi so ni popo nipa ipamo ati abo ti ani ninu Olorun orin Davidi ori kokan dina adorun ori kokan le la adorun o ni bi kokan ga ogo ni yo ma gbe abe ojiji olodumare emi o wi fun Olorun pe iwo le abo mi ati odi mi Olorun mi eni ti emi gbekele oni bi abamo Olorun ti a si joko labe ojiji olodumare a o le wi fun Olorun pe iwo le abo mi ati pe iwo li odi mi ni aye igbani a ma nko odi yi iluka ki o le je we pe bi awon ota ba fe wole loru won ko won ki o le wole ati pe awon ti o wa ninu ilu o sese lati gu ori odi lati le tafa si awon ota leyin odi o wa so fun a wi pe be na ni ani abo a si ni Olorun gege bi odi wa nitori be ota ole ko le run le wole lati le se wa nibi ye ke wo orin Davidi yi kan na ori ketadilogun ese ikejo orin Davidi ori ketadilogun ese ikejo pamimo bi omo oju pamimo labe ojiji iye apa re orin Davidi ori kokan le logbon ese ogun iwo o pa won mo ni bi ikoko iwaju re kuro ninu idimolu awon eniyan iwo o pa won mo ni ikoko ninu ago kan kuro ninu ija ahan eyi nso wi pe ani ipamo lodo Olorun je ki n se apejuwe yi fun o ni Jeremiah ori kerin dilogoji ese ikerin dilogbon Jeremiah ori kerin dilogoji ese kerin dilogbon sugbon oba pase fun Jeremiah omo Hamaleki ati Zeriah omo Asreli ati Selemiah omo Abdeli lati mu Baruku akowe ati Jeremiah woli sugbon Olowa fi won pamo sugbon Olowa fi won pamo adura mi ni we pe ki Olorun ki o la wa loju ki o se wa niye ki o je ki a mo we pe bi ohun ti pa Jeremiah ati Baruku akowe re mo we pe ohun pa pa loni ohun pa awon ti o wa ninu Kristi ohun pa won mo nitori ti eyin ti ku a se fi yin pamo ninu pelu Kristi ninu Olorun apa keta ni ipadabo Kristi ati isipo pada wa Kolose ori keta Kolose ori keta ese ikerin nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ipadabo Jesu Kristi je ohun ti ese popo ninu Bibeli so ti o ye ni daradara Kristi pelu funra re so nipa ipadabo re pelu idaniloju ti ko ni tabi sugbon ninu awon angeli so nipa ipadabo yi kan na gege bi otito ti o kale li orun awon aposteli papa won fi idi re lele won si so gbomo gbomo leti awon eniyan nipa ipadabo Jesu Christi won so pelu idani loju ti o da saka awon won yi mo wi pe olorun olorun ko le seke won so wi pe Jesu Christi oluwa wa yo farahan o n pada bo lekeji o si so o ni nigbati Christi eni ti se ye wa yo farahan je wi pe bi o ti le ti para pamo le orun bi o ti le ti lo si orun o n pada bo ati nigba na yo farahan awon ayan fe Jesu Christi n pada bo lekeji Timothy kini ori kefa ese ikerinla ki iwo ki o pa ofin mo li ailaba won li ailegan titi di ifarahan oluwa wa Jesu Christi titi di ifarahan oluwa wa Jesu Christi titu ori keji ese iketala ki a ma wo ona fun ireti ti o ni ibukun ati ifarahan ogu olorun wa ti o tobi ati ti olugbala wa Jesu Christi gbogbo awon ese yi je ki o da wa loju wi pe Jesu Christi eni ti o ti lo si orun eni ti o joko le owo otun olorun o n pada bo lekeji Eberu ori kesan ese ikeji din logbon beni Christi pelu lehin ti o ti fi rubo lekan sosu lati ru ese opolopo yo farahan nigba keji lai si ese fun awon tin wo ona re fun igbala o so wi pe lekan sosu Jesu Christi ti apa o ti fi ara re rubo fun ese opolopo nigba keji nigba ti yo farahan ki se wi pe yo tun wa se irubo fun ese sugbon yo farahan fun awon tin wo ona re lai si ese fun igbala ninu Johanu kini ori keji ese ikeji dinlogbon ati nisinsin yi eyin omo mi e ma gbe inu re pe nigbati owo ba farahan ki a le ni igboya ni waju re ki oju matiti wa ni waju re ni igba wiwa re bi eniyan ba wa ninu ese ni igba wiwa Jesu Christi ni igba ipadabo Jesu Christi iru eni be ko ni le ba Jesu lo ko ni le ba Jesu joba a ki o le yi pada ki a si gba soke pelu awon eniyan mimo nitori be oju yo ti iru eni be ori keta lati ese ikini e wo iru ife ti baba fi fe wa ti a fi n pe wa li omo olorun be le asa je nitori eyi le aye ko se mo wa nitori ti ko mo olufe omo olorun le awa se nisisiyi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti a ba fi han awa mo we pe nigba ti a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo loni ati gbo oro olorun ati ka si wa leti awa paapa ti ka ninu bibeli wa ati ti se alaye kikun nipa ajinde ti emi ati ilepa mimo kini ilepa ti okan re se ati ji odide pelu Christi se o ti ni Jesu Christi gege bi oluwa ati olugbala re se o ti di oko si ese o si wa laaye si olorun se a o ti faramo Christi o si ni abo ninu Christi o ni iye ani pekun ninu Jesu Christi iye ani pekun yi si wa ni ipamo o ko je ki enikeni tabi ohunkohun ki o fowo kan se oni ireti ninu olorun we pe nigbati Jesu Christi yo farahan nigbati yo de lekeji we pe a o se onipo pada a o gba kuro ninu aye yi o wa pelu awon eniyan mimo loke o ni ipin ati ipa ninu ipalarada awon eniyan mimo o ye ki a ba olorun soro bi o ba ti ni idaniloju we pe agba okan re la o ye ki o so fun olorun we pe o fe ni igbala to to bi o ba ti ni igbala se ati we omo ati so kan re di mimo se iwo ti o ni ireti yi ninu re se o nwe ara re mo ni gbagbogbo ani gege bi ohun ti mo e je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a gbadura titi opin idaniloju pe o se se ko je lasale yi tabi ni oru tabi ni igba kogba ni Jesu Kristi yi o de we pe oju ko ni ti wa we pe a o mura sile a o le ba Jesu lo nigba ti o ba de
0: eje ki a gbadura baba awa so waju yin nisisin yi an bebe we pe ki e ba wa soro
1: bi esiti n ba wa soro an bebe we pe pelu igbagbo ati igboran gege bi omo olorun tooto a o tesi waju lati se ohun ti e n ba wa so ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa ati lo akoko popo ni igba ti a n dahun ibeere lori wewa inu iwe mimo ti oni nitori be akoko kukuru ni o wa ni waju wa ni akoko kukuru ti o wa ni waju wa yi ni a fi ma soro lori jijowo ara eni fun ife olorun jijowo ara eni fun ife olorun awa ti a je onigbagbo bibeli pe wa ni omo olorun lati igba ti a ti gbagbo ninu Jesu Kristi eni ti o je elese o je ota si olorun o si je eni ti ki fe gba ife olorun tabi ilana olorun ni igbesi aye re isipaya ti olorun ti fun wa ninu oro re o je ohun ti elese ki fe gba gege bi ohun ti yo to ni ona toro ti o lo si orun eniyan ti o je eda lasan lasan ti ko ti gba ore olorun si igbesi aye re ti ko ti ni idarije ese o ma nje eni ti rin ni ona ti ara re ko si le teriba fun ife olorun ati isakoso oro olorun ni igbesi aye re eyi ni bibeli se je ki o ye wa wi pe elese je olote niwaju oluwa bi ki ba se wi pe iru eni be ronu pe wada o si gbagbo ninu Jesu Kristi ti o ku fun wa lori igi agbelebo iru eni be ko le di omo olorun bi a ba nso wi pe ki a ronu pe wada e je wi pe ki a wa siwaju oluwa ki a jowo ara wa si ife olorun ki a si fi ara wa lele lese agbelebo wi pe ohunkohun to ba wi fun wa lati isinsiyi lo ni a o ma se gbati a ba ti ni anfani yi wi pe a di ore olorun a di okan ninu awon omo olorun a wa sinu agbole igbagbo ati di ebi olorun lese kese le o ri wi pe ife lati gboran si oro olorun wi pe o wa ninu wa ki se be nikan ohunkohun ti se ife olorun ohunkohun ti a mo wi pe olorun gba laaye ni igbesi aye wa a o jowo ara wa fun laikun ijowo ara eni yi ati sise ife olorun eyi ni ami ti a fi n da omo olorun mo sugbon ni idakeji a ri we pe aigboran ati isote ni a fi n da awon elese ati awon ota olorun ni a fi n da won mo a o so nipa ikoko meji ninu eko ti a n ko loni yi ikini ejo ti oluwa n ba awon olote wi ejo ti oluwa n ba awon olote wi ikeji ipe si igboran ati ijowo ara eni je ki a wo iwe owe lati ori kini ese ikerinlelogun nitori ti emi pe ti eyin si ko ti emi na owo mi ti enikan ko si ka si sugbon eyin ti sa gbogbo igbimo mi ti eyin ko si fe ibawi mi emi pelu o rerin idamu yin emi o se efe
0: ni gbati iberu yin ba de je ki aduro ni hi o je ohun ti o koni lominu ati ohun to bani ninu je wi pe nigbati olorun pe awon mo israeli won ko eti ikun si ipe olorun e je wi pe won o gbo won o gba won o fe lati se ife olorun ni orile ede wa bi eni ti o ju ni lo bi o ba n pe ni o je iwa irele ati owo fun eni ti owo ye nigbati abada lohun gege bi amo israeli ti mo bi oba ni israeli bi o ba n pe enikeni oba ti o n pe o yi bi o ba ti ran awon onise re we pe oba fe ri o ohun gbogbo ti o n se bi o ti le wo ki nkan na ki o ti se pataki to ni o ni lati fi sile ki o je ipe oba sugbon oba orun olorun orun ohun aye eleda ohun gbogbo o n pe awon omo israeli sugbon o se ni laanu wi pe won ko ipe olorun won ko ohun olorun se amo bi oba ba n pe wa tabi bi baba ninu ile tabi baba gbogbo agbole o n pe enikan ninu wa bi aba se aigboran si ipe yi a o ri wepe ejiya yo de nitori be eni olorun fi so fun ni wepe gba ti ohun ti pe won gege bi eleda won gba ti ohun ti pe won gege bi olorun orun won aye gba ti ohun ti pe won gege bi olufe sugbon ti won ko ka ipe ohun si wepe nitori be ohun o rerin won nigba ti idamu ba de won si se efe nigba ti iberu won ba de ninu ese keta din logbon nigba ti iberu yin ba de bi iji ati idamu yin bi afeyika iji nigba ti wahala ati arodun ba de si yin nigba na li eyin o kepe mi sugbon emi ki yo dahun won o saferi mi ni kutukutu sugbon won ki yo ri mi nihi ni ari we pe olorun o n ba awon omo israeli wi sugbon ki se fun awon omo israeli nikan ibawi yi kan na ni o kan gbogbo elese loni ati gbogbo asako gbogbo apeyinda apeyinda ni a n pe ni asako eredi ti a fi n pe apeyinda ni asako ni we pe o kuro ni ile o kuro labe itoju olorun o kuro labe ife olorun o sako lo o lo lati ma gbe ile iyo nibi ti enikan ki gbe o lo n gbe asale eni ti o jina si olorun eni ti o ti peyinda eni ti o je omo oninakuna ti olorun n pe sugbon ti ko ka olorun si oni a n pe ni asako tabi apeyinda eyi kan na ni olorun so fun eni kookan ti o je elese eni kookan ti o je asako eni kookan ti o je apeyinda wi pe nigba ti oun pe won se abe akoso se abe oro oun se abe itoju ati ilana sugbon ti won sa awon nkan won yiti we pe idajo yo ba awon eniyan be lati igba ti eniyan ti subo ninu ogba yi deni ni ati re we pe aigboran ati ote ti wa ninu enikookan ti a bi sinu aye yi bi o ba wo awon omo kekeke bi won ti n dagba a ma ri iwa ote iwa aigboran ninu won o je iwa abinibi won gbe wa se aye be ni enikookan ninu wa ni o ye ki a bere lowo olorun fun iranwo ki iru iwa aigboran be ati ote ki o le kuro ninu eda wa ninu okan wa olorun ti o je olufe ti o si je eni ti o da wa ninu ife re ti o ni si wa ni o ti n pete awon rere awon ohun ayeraye ti o ye ki a ma gbadun won o n pese won fun wa bi o ti le je wepe ati sako ni igba popo bi o ti le je wipe ati je alaigboran tele tele sibe o lora lati binu sibe ko mu idajo wa kankan o n wa wa o n pe wa ki o ba le se wa loore sugbon o se ni laanu wipe opolopo ni o n tesiwaju ni iwa igbagbo iwa aigboran ati iwa ote won gbogbo wa ni ati sako lo ni igba kan ri bẹ́ẹ̀ náà ni fún àwọn ọmọ israeli amo Israeli won shorte si Oluwa bi o ti le je wipe o ti se won lore bi o ti le je wipe o ti da abobo won o ti pese fun won o ti mo wa si ile ti okun fun ora popo sugbon sibe sibe won pada leyin Olorun ba kan na ni fun gbogbo awon elese gbogbo re ti a tin rigba lowo Olorun gbogbo anu ti o tin fi han fun wa ko je ki awon wonyi ki o teriba won ro we pe ohun ti awon ni ati igbe aye ti awon gbe o je ninu agbara awon sugbon gege bi ati ri fun awon mo Israeli we pe won jiya popo a se so ilu won di ahoro nitori awon iwa ote ati egboran won be na lo ri fun elese loni bi enikeni ninu wa bi abate se waju ninu iwa aigboran ati ote ijiya ni yo gbeyin iru iwa be ye ki a wo Jeremiah ori keje Jeremiah ori keje lati ese iketale logun sugbon eyi ni mo pase fun won wi pe gba ohun mi gbo emi o si je Olorun yin eyin o si je eniyan mi ki ese rin ni gbogbo ona mi ona ti mo ti pase fun yin ki o le dara fun yin ese ikerin le logun sugbon won ko gbo be ni won ko te eti sile won si rin ni imo ati agidi okan buburu won won si ko eyin won ki e ki se oju won si mi nihin ni a ri ti Olorun pe awon mo Israeli lejo ipe lejo yi kan na ni o de fun enikokan ti o nse aigboran Olorun so wi pe ohun ti pase fun won o ti ran awon woli si won lati soro fun won ati lati fun won ni ilana ati ase ohun sugbon won ko eyin si ohun won ko koju won si ohun e je wi pe won ko gboran bi o ti le je wi pe opolopo awon woli ni aran si won sibe sibe won se aigboran wo ese ikerin din logbon sibe won ko gbo temi be ni won ko te ti won sile sugbon won mu orun won le won se buburu ju won se buburu ju awon baba won lo bi aban so nipa ti awon mo Israeli ke aran ti we pe oro yi kan na ni ako fun awa na we pe bi awa papa bi abaje alaigboran bi abaje olote ti a o gboran si oro Olorun bi iji ati deba awon mo Israeli nitori aigboran won be na ni ijiya yo deba enikokan wa mo nbebe we pe ki Olorun ki o se wa lele ti omo ki o je ki a je eni tin gboran ki ijiya tin deba alaigboran ati olote ki o ma ba je ipin wa ninu Isaiah ori karun dini adorin Isaiah ori karun dini adorin ese ikeji ni gbogbo ojo ni mo ti na owo mi si awon olote eniyan ti rin li ona ti ko dara nipa ero ara won eyi ni Olorun tun so nipa ti awon mo Israeli we pe ni gbogbo ojo ni o ti ran awon oluko o ran awon woli o ran awon ajihin rere o ran awon oniwaasu awon ti won so nipa oro Olorun fun won sugbon won je alagidi ati olote eniyan nje bi a ba nso yi nipa ti awon Israeli nje a o le so be nipa re nipa enikokan wa se Olorun o ti so fun wa nipa awon oniwaasu ti o fun wa wipe ani lati ronupoada ise wa bi Olorun ba ti ranse si wa wipe ohun bere ironupoada lowo wa kini de ti a ri enikokan ti ko ti ironupoada bi Olorun ba ti ranse si wa wipe atunse je ohun ti o se pataki ani lati mu ona wa to ni waju Oluwa wipe bi a ba ti ri eni ti a se tele tele gba ti a ba ti wa wole ni waju Oluwa ti a so pe ki o dariji wa ni igba kan na ti a ti n gba ore ofe yi lati owo Oluwa ni ani lati lo ba awon ti a ti se tele tele ki a bere idariji lowo won bi a ba ti so be fun wa e se ti a o fi se atunse igbesi aye wa bi olorun ba so fun wa pe awa ti an jale tele tele ki a ma se jale mo awa ti an rede oru tele tele awa ti an rin kunrin tele tele ki a ma se be mo kini se ti a o gboran awa ti olorun ti so fun ti o ti ranse si wi pe iso isota olorun ni wi pe an ba aye dore wi pe atun lo njebo pelu awon ti o wa ninu aye tabi wi pe isoso aye iwoso aye ati kikun ete kiku oju ti awon aye ma nse o je iwa awon ti o lo olorun bi jezebeli ti a ri ninu bibeli bi olorun ba ti kilo fun wa bi o ba ti ranse si wa bi o ba ti so fun wa iru irin ti o ye ki onigbagbo rin e se ti a o fi se ohun ti olorun fe e se ti a fi nse egboran si olorun awa ti a ba nse be ti a nse egboran ti a fi eti didi ti a ko eti didi si oro olorun o je wi pe adabi awon olote ile israeli o se se ki a ri awon omo israeli ki o ma so wi pe ona ti awon woli won awon iranse ti olorun ran si won ona ti won fi gbe nkan won yi kale ni oye won dara dara tabi wi pe won o gbe kale pelu ife nitori a ma ri wi pe esun yi kan na ni awon elomiran won ma fi sun awon ni wa so wa loni won so wi pe ah awon ni wa so wa ni fe ni wi pe bi o je pe won ni ife ti won fi ife han fun awon awon iba se ife olorun sugbon olorun o ran jesu christi omo bibi re kan soso o ran si awon omo israeli nje o mo wi pe ife pipe ni jesu ni o fi so gbogbo ti o se ni o fi so gbogbo ti o so bi o ti le je wi pe eni ti o ni ife re koja ni jesu christi to n gbadura fun won to n se ise iyanu laarin won to n wo awon alaisan laarin won to n wo won san to se n so ife olorun to n so fun awon omo israeli bi o ti le je wi pe onife ni jesu christi ife ti jesu christi to fi han won yi ko mu ote ati aigboran kuro ninu okan won awon elomiran ti won fi esun kan wa wi pe a o nife wi pe eyi ni won o fi se ife olorun won so wi pe awon adari ti a sese fi si ori ekun awon ni o so fun won dara dara eti oluso agutan so fun onko eti emi olorun fun ara re ti o so fun onko gba ti o n ka bibeli ti emi olorun to n so fun o to n juwe nkan fun pe ki eyi kuro ni gbese aye re ki e kuro ni gbese aye re se emi olorun to n so fun o se ko ni ife to ni awa wi ni nkan won yi je ki a wo iwe matthew irere ti matthew ori ketalelogun ese iketadinlogoji Jerusalemu Jerusalemu iwo ti o pa awon woli ti o si so okotalu awon ti aran si opa igba melo li emi nfe radobo awon omo re bi agbebo adiye ti radobo awon omo re labe apa re sugbon eyin ko fe sawo a fi ile yin sile fun yin le ahoro Jesu Christi ni o soro yi se ori wo pe bi Jesu Christi ti le je eni ti o ni ife sibe awon won yi ko gba Jesu o ni o to awon ti re wa sugbon awon ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon ni o fi agbara fun lati di omo Olorun oro yi kan na ni Olorun tun ran si wa wo pe ki a ma se bi awon olote ara ile Israeli bi won ti se wo pe ki a gboran si Olowa ki a jowo ife wa ero wa ona wa ki a jowo ohun gbogbo fun Olorun ki a so fun Olorun wi pe ife tire ni a o se sugbon ki a to le se ife Olorun ani lati ni iyipada okan nitori ko si ni agbara eda kan lati le se ife Olorun bi ki e ba se wi pe iru eniyan be o ni iyipada okan o ni ore ofe lati odo Olorun wa ninu Romu ori kejo ese ikeje ati ese ikejo ni a tin ka Romu ori kejo lati ese ikeje nitori ero ti ara otani si Olorun nitori ki teriba fun ofin Olorun ohun ko ti le le se be ni awon ti o wa ninu ara ko le wo Olorun eyi nso nipa awon ti ko ti ni igbala we pe awon ti o wa ninu ara awon ti o n se ife inu ara won awon ti o wa ninu ese abinibi sibe ti ese abinibi yi ti o si nso eso ni igbese aye won eso ote ati eso aigboran won ko le wo Olowa nitori be ki a lo ki a to le di eni ti o wo olowa ki a to le di eni ti gboran si olowa ani lati je wese wa ki a ko sile ani lati toro idariji ki a gba idariji lati odo olowa ani lati ni igbagbo ninu Jesu Christi eni ti o ku fun wa lati ko ese ara aye lo nigba ti a ba se be ni a ri wepe lese kese

0: o nfẹ mi lati mu ati loju ferese ninu agbon ni a si ti so mi kale leyin odi ti mo si bo lowo re.
1: Baba wa tin be le orun a dupe lowo yin we pe a wa si waju yin ki se be ni kan a wa si ori tabili yin lati je onje ti emi ebe wa ni we pe ke se wa loju ki a le je onje emi yi ki a si di alagbara ninu olowa a nbebe we pe ki e se wa loju ki e fi ona iye ki e fi han wa ke je ki nkan ti a nko ati eyi ti a nka ki o je e ti o se wa lanfani ti o se wa lori ti o pese wa sile fun bibo Jesu Kristi a dupe we pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Olowa wa. A n tẹsiwaju ninu ẹkọ wa loni a n wo Kolose ori keji ẹsẹ kẹwa Kolose ori keji ẹsẹ kẹwa a si ti se yin ni kikun ninu rẹ ẹni ti i se ori fun gbogbo ijọba ati agbara nihin ni a n sọ fun wa nipa Jesu Kristi ati anfani ti a ni ninu Jesu Kristi o sọ wipe a si ti se yin ni kikun ninu rẹ ẹni ti se ori fun gbogbo ijọba ati agbara. Paulu Aposteli ẹni ti a si loju ẹni ti a fi iran ọrun han ẹni ti ọrọ Ọlọrun ti o ye ẹni ti ẹmi Ọlọrun ti o kun ninu ti o fi la awọn kristiani awọn onigbagbọ ti o fi n la awọn loye nipa Kristi we pe ori ni Kristi jẹ ẹni ti a gbega ẹni ti a gbe orukọ rẹ ga ju gbogbo orukọ lọ ẹni ti o ga ju awọn angẹli ẹni ti o ga ju gbogbo ẹda patapata ẹni ti o jẹ wipe oun ni ori ati oluwa ohun gbogbo oun ni ẹni ti a fi ijọba ati idajọ le lọwọ ni ikẹhin oni yoo se idajọ gbogbo aye o wa n sọ fun wa ohun ti a jẹ ninu Kristi ati ẹni ti a jẹ ninu Kristi ọpọlọpọ ni ko mọ awọn nkan ti a fẹ mẹnuba loni ni ohun ti o jẹ ifihan iwe mimọ ti a fẹ kẹkọ ninu rẹ loni nipa wipe a jẹ kikun a jẹ pipe ninu Kristi ti awọn nkan wọnyi ko ye nitori bẹ o yẹ ki a fetí sílẹ ki a fiye si ohun ti a n kọ daradara ki a ma ba gba wa lọ kúrò ninu wọn nigba kan àìmọ kan ma mú ki ìjọ ki o padanu ọpọlọpọ anfani ti o wa ninu Kristi àìmọ kan yi kan naa ni o ma mú ki awọn onigbagbọ ki o lo igbesi aye wọn lai gbadun tabi lai ni pupọ ninu awọn ohun ti o yẹ ki wọn ki o ni ninu Kristi ninu ọkan Ọlọrun ninu ete Ọlọrun o ti fi gbogbo isura pamọ ninu Kristi fun wa awọn ohun ti o se fun wa ohun ti o pese fun wa ninu Kristi o pọ to bẹ gẹ to je wipe o soro lati se apejuwe won ni kikun o dabi ọrọ ti ayabirin Sheba ti o sọ fun Solomoni nigba ti o wipe a ko ti sọ idaji won bi abawo ohun ti a pese fun wa ninu Kristi bi abawo ohun ti Ọlọrun se fun wa nigba ti o fi ọmọ bibi re kan soso rubo fun wa a o ri wipe a ko ti so idaji won fun wa tabi ki a kunkun so wipe bi a tile n ka bi a tile n ri bi a tile n gbadura ti a si ni die die ninu awon kan ti Ọlọrun se fun wa ninu Kristi a ko ti ri idaji awon nkan wonyi a ko ti ri won gba gẹ́gẹ́ bí ipò tàbí ààyè tí a wà nínú Kristi ohun gbogbo ni ó jẹ́ tiwa nínú Kristi wo Kọ́rìntì kínní orí kẹta ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún nítorí náà kí ẹnikẹ́ni má ṣe ṣògo nínú ènìyàn nítorí tiyín li ohun gbogbo ó ń sọ fún wa ohun tí a ní nínú Kristi ó ní nítorí tiwa ni ohun gbogbo ohun gbogbo jẹ́ tiwa ṣùgbọ́n ní pàtó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni o je wipe iriri nkan won yi ko je ti won ati ohun ti won ti ri gba nipa ti emi nipa ti ara ninu Kristi ko ti de oju osewon o dabi awon ti ari ninu ise awon aposteli ori kokan dilogun ise awon aposteli ori kokan dilogun ese ikeji o si we fun won pe eyin agba emi mimo na nigbati eyin gbagbo won si we fun won pe awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa emi mimo ti ati fun awon onigbagbo awon ti ati so di mimo awon ti o ti mura sile awon ti o gbadura ti o woji olowa awon ti o ti duro lori oke ni yara oke ni Jerusalem emi mimo ti ati tuda le won lori ti ati fun opolopo awon elomiran ninu ise awon aposteli ni Efeso ni Paul ti ri awon omo ehin won yi ti o bi won wi pe anfani ti ani ninu Kristi agbara emi mimo ti ani nipa wi pe aje ti Olorun agbara emi mimo ti o le je ti wa lati fun ani isegun lati je ki ina emi ki o ma jo ninu wa eyin a ti ri igba nigbati e gbagbo won wi pe awa ko ti le mo rara awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa eyi ni igbese aye opolopo we pe ohun ti a ti se fun wa ohun ti o ye ki o je ti wa ko je ti won nitori pe won je alaimo kan alailoye nipa kikun ti a ni ninu Kristi Olorun ti se ohun pupo fun wa nipa se Kristi ki a kunkun we pe o ti se ohun gbogbo ti o ye lati se fun wa nipa se Kristi igbagbo ninu Kristi ni o ma je ki a ni ekun ninu Olorun ati opo yanturu opolopo ohun ti Olorun ti pese fun asugbon aimo kan ati aigbagbo ni o ma di opolopo lowo ti o je wi pe ati mu ife Olorun se ati ilan Olorun se ki je ti won emi mimo ni o mi si Paul aposteli lati ko si ijo wi pe ati se yin ni kikun ninu re ati se yin ni kikun ninu re nje ki o ma se dabi eni wi pe adabi omo olina kuna ti o wa ni ile ajeji ti o wi pe ohun gbogbo ti baba ohun ni o po to be ge to je wi pe awon omo odo won je ajeyo ati ajeseku sugbon ohun ku fun ebi ki o ma ba je wi pe ti wa ri be o ye ki a ko eko yi ki a mo ohun ti a ni ninu Kristi awo idanileko yi ninu akori meta ikini isokan pelu Kristi ikeji kikun ninu Kristi iketa kikun ti a ni kikun ti o je ti wa ikini isokan pelu Kristi ye ki a tun pada si Kolose Kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara a n so fun awon wonyi wi pe a ti se yin ni kikun ninu re eyi je ninu Kristi o ye ki a topase oro yi ninu Kristi bi a ba ri eni ti o wo inu ebi wa wa a ma n so wi pe o ti di ara wa o je ọkan ninu wa bi a ba ri eni ti o ti wa ni ita tele tele ti a be wi pe ki o wole ti o si gba isepe wa ti o wole a ma n so wi pe o wa ninu ile a ma so wi pe ta ba so wi pe nibo lo wa a ma n toka si ile na wi pe o wa ninu re bi o ba je pe a fe fi ohun kan pamo ti a fi sinu apoti ti a si wa nkan wonyi omo wa ma ran wa leti wi pe o wa ninu re a si toka si apoti e je wi pe bi a ba fe wa nkan wonyi nkan yi ti a n wa a o ri nibi ti a fi pamo si ninu apoti mo se apejuwe yi ki o le yi o daradara wi pe nigbati a so wi pe a ti se wa ni kikun ninu re e je wi pe lakoko ani lati koko wo inu ebi Olorun ani lati koko wa si inu ile Olorun ani lati koko wa sinu ijoba olorun ani lati koko wa sinu Kristi eni ti o je olugbala fun wa o ye ke ki o ye wa dara dara bi eniyan ba wa lode ti a se fe mu wo inu ile ki a ba le so pe o wa ninu ile o je wi pe o ni lati gbe isise o ni lati kuro lode nibi ti o wa ki o wonu ile bakan na ni awa ti a ti wa ninu ese tele tele awa ti a mu ese bi eni mu omi ti a je ese bi eni jeun awa ti a sogo ninu ese awa ti a yangan ninu ese tele tele ti a ti wa ninu okokun ti a ti wa lode ti a ko si ni ijoba olorun bi e ba fe so wi pe a wa ninu Kristi a wa ninu re se o mo wi pe ki a to so wi pe a so wa di kikun ninu re ani lati koko wa sinu re nitori be bi a ba fe wa sinu re ani lati gbe awon isise kan isise ti ani lati gbe ni wi pe ani lati ronu po ada ani lati gba Jesu Kristi Oluwa gbo lese kese ti a ba ti ri wi pe a gba Jesu Kristi Oluwa gbo ohun ti beli so ni wi pe a ti di eni ti o wa ninu Jesu a di eni ti o wa ninu Jesu ye ki a wo Efesu ori kini ese ikeje ninu eni ti awa ni irapada wa nipa eje re ninu eni ti o so nipa Jesu wi pe bi a ba wo inu Jesu bi a ba wa sinu ijoba Jesu bi a ba kuro ninu okunkun bi a ba kuro ninu ose bi a ba gbe isise irunu pada ati igbagbo a di eni ti o wo inu Jesu ani irapada nipa eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re nitori be o ye ki o ye wa wi pe awa ti a ti wa lode tele tele awa ti a ko lolorun tele tele awa ti a ko si ninu imole tele tele awa ti a ko si ninu ijoba Jesu tele tele ani gbe isise igbagbo igbese ironu pada ki a wa sinu Kristi ki a gbadura titi a o firi wi pe adari ese wa je wa gege bi oro oro ore ofe re ati wi pe bi a ba tin wo inu Kristi idalebi yo lo ni igbese aye wa ninu Romu ori kejo ese ikini nje ebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu ti o fiyesi on ti an ka dara dara ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti o ti gbe igbese irunu pada ti won ti wo inu Jesu lo awon ti o ti gbe igbese igbagbo ti won ti gba Jesu Oluwa gbo gege bi Oluwa ati Olugbala won o ni ebi ko si idalebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti ko rin nipa ti ara bi ko se nipa ti emi ese ikeji nitori ofin emi iye ninu Kristi Jesu ti so mi di ominira lowo ofin ese ati ti iku gere ti a ba ti gbe igbese igbagbo yi ti a ti kuro lode ti a ti wo inu ile ti a ti kuro lodo isu ti a ti di ebi olorun ti a wonu ebi olorun ti a ti moruko wa kuro ninu iwe awon elese iwe odaran ti a ti koruko wa sinu iwe iye lorun ki a kungun so wi pe nigba ti a ti wo inu Kristi idalebi lo osi lo idajo ti ibade ba wa ni ayeraye o kuro ati wi pe a so wa di ominira ese to tin je gaba lori wa tele tele amu kuro a di eni ti o ni ominira kuro lowo ofin ese ati ti iku wo Korinti keji ori karun Korinti keji ori karun lati ese iketa dilogun nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi sori oni bi enikeni ba wa ninu Kristi o ti di ebi olorun o ti gbe igbese ironu pada ati igbagbo o ti wo inu Kristi lo o je wi pe Kristi ni o je olugbala re wi pe bi olorun ba fe wo a ri Kristi ki o to ri a ri wi pe ati bo pelu eje Jesu pelu ori ofe olorun ati wi pe gbogbo ese ati idalebi igbese aye re ore ofe Kristi o ti mu nkan wonyi kuro nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi enikeni lowi iba ase omode iba se agba iba se kuruntu iba se omowe bi eni keni ba wa ninu Kristi o sese iba je Jew tabi iba je keferi eni ti o ti je aborisa tele tele bi eni keni ba wa ninu Kristi o sese ki ru eni be ki o ma mo we ka o sese ki ru eni be ki o ma ti koja abule re tele tele lati lo si oke okun bi eni keni eni keni bi o ba wa ninu Kristi o sese ki o je wupe ijo wa nihi ni o ti njosin tabi ijo miran ni o ti njosin bi eni keni ba wa ninu Kristi o di eda titun o di eda titun o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di titun ohun ti an so ti o ye wa gbangba ninu oro Olorun ni wepe bi abati wo inu Kristi ti a ko ese sile a o ri wipe igbe aye otun ni o ma gbe a o ma rin ni irin otun yo je irin ododo a o je eda titun yo wa ninu wa ete ati ilana igbe aye wa yo di titun okan wa yo di titun eri okan wa yo di titun ilana ti an tele yo di titun agbara otun lati bori ese yo wonu igbesi aye wa ki se be ni kan ini titun ni yo je ti wa opin ajo wa yo si je opin titun awa ti o je wipe tele tele a je igi idana ti o ye ki a so sinu ina ro apadi sugbon nigba ti a ba gba Jesu ti a wa sinu Kristi o je wipe opin otun ni yo je ti wa e ti a ba fi so wa sinu ina tele tele a o lo si orun rere bi a ba so wipe a wa ninu Kristi o ye ki o ye wa wipe opolopo ni o je wipe won ko si ninu Kristi awon ti ko si ninu Kristi kini a ti mo ti won si kini a le so nipa ti won je ki a wo Jobu ori kefa ese ikokanlelogun nje nisisiyi eyin dabi won eyin ti eyin ri iresile mi ayasi foyin o ti an so nihin ni wo pe awon ti o ba je wo pe won ko mo olorun ti won ko si ninu Kristi bi won ba ni idamu bi won ba ni ri resile bi won ba ri ohun kohun aya yo ma fo won o ma jaya nitori wo pe won je eni ti ko mo olorun ki a konkon so wo pe won dabi ohun asan ni waju Oluwa nitori wepe won ko ni agbara ti o wa ninu Olorun ati ti o wa ninu Kristi e je ki a wo Isaiah ori ogoji ese ikokan ese iketadinlogun gbogbo orile ede ni o dabi ofo asan ni waju re a se ka won si fun bi ohun ti o reyin ju ofo ati asan lo bi a ko ba ni Kristi a je bi ofo ati asan awon ohun omule mofo aye la ma sato leyin a ko si ni ni ere kankan nipase won nitori eni ti ko lolorun eni ti ko ni Jesu o dabi ofo ati asan ninu Johanu orike edogun ese karun o ni emi ni ajara eyin le eka eni ti o n gbe inu mi ati emi ninu re oni yo so eso opolopo nitori ni yiya ara yin kuro lodo mi e ko le se ohun kan bi abafe di je eni ti o le se ohun kan eni ti o ni lari ni waju Oluwa eni ti o ni opolopo ore ofe ni waju Oluwa igbese ti ani lati gbe ni wepe ki a wa sodo Olorun nipasẹ Jesu Kristi ki a wo inu Jesu lo ki a gbe igbese ironupo ada ati igbagbo ki a ba le je ti Olorun oni bi a ba se be opolopo anfani ni yo je ti wa nitori wipe a ni isokan pelu Jesu Kristi ninu Efesu ori keji ese ikefa o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wajoko pẹ̀lú rẹ̀ nínú àwọn ọ̀run nínú Kristi Jesu àjòkó nípa ti ẹ̀mí nínú àwọn ọ̀run èyí jẹ́ wípé kọjá àwọsánmọ̀ koja awon emi okunkun koja agbara satani ati awon angeli buburu ajoko ninu Kristi ninu awon orun eyi ni anfani wa bi a ba je ti Olorun eyi ni anfani wa bi a ba gba Jesu Kristi gbo eyi ni anfani wa bi a ba ri daju wi pe ati gbe igbese igbagbo a se ti wo inu Kristi lo nitori be bi o ba ti igba Olorun gbo bi o ba ti wa ninu Jesu Kristi o ye ki o gbe igbese igbagbo loni nitori wi pe eni ti ko ba si ninu Kristi o je asan o je opo ninu Efesu orikeji ese ikejila pe li akoko na eyin wa lai ni Kristi e je ajeji si anfani awon loto Israeli ati alejo si awon majemu ileri ni lai ni ireti lai ni Olorun le aye eni ti o ba wa lai ni Kristi o je eni ti ko ni ireti o je eni ti ko l'Olorun o je eni ti o je pe bi o ba ku a lo sinu orun apadi sugbon bi a ba ti di ti Olowa bi a ba ti di Kristi bi a ba ti gbe igbese igbagbo bi a ba ti ko ese wa sile bi a ba ti gba Jesu Kristi Olowa gbo ti a ti mo wi pe oun ni aropo wa oun ni a fi se ebo fun wa oun ni o so wi pe ki Olorun ki o dariji wa nitori eje ti o ta sile fun wa bi a ba ti gbe igbese igbagbo yi a ti di okan pelu Kristi a si ti fi iye wa pamo ninu Kristi nin pelu Kristi ninu Olorun wo Kolose ori keta Kolose ori keta ese keta nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamo pelu Kristi ninu Olorun a fi iye wa pamo pelu Kristi ninu Olorun o je wi pe Jesu ni olugbala wa Jesu ni abo wa Jesu ni asaju wa oni o si lo pese aye sile fun wa li orun ati fi wa pamo pelu Kristi ninu Olorun je ki a wo kikun ti a ni ninu Kristi kikun ti a ni ninu Kristi mo tun ka Kolose ori keji ese kewa a si ti se yin ni kikun ninu re duro nibe a si ti se yin ni kikun ninu re mo fe ki o wo apejuwe yi bi abari kanga omi ti a si ni koroba ti o je wi pe o sofo bi a ba fe po omi ti a fe ki omi yi ki o kunu garawa ti a fe bu omi si a o ju koroba tabi garawa yi a o ju sinu kanga o seese ki koroba yi ki o wa lori kanga ni tooto o ni idapo pelu kanga yi sugbon ko ni ekunrere omi sugbon nigba ti a ba mi koroba yi ti a je ki o wo inu omi lo ti o wo inu omi de isale bi a ba fe pa soke a ri wi pe ohun ti a ju sinu kanga o kun fun omi bakan naa ni ki a to mo Kristi ki a to wa ninu Kristi Kristi je Kristi dabi kanga omi iye bi o ba ranti ninu Johanu ori kerin Johanu ori kerin nigbati Jesu Kristi ti o ba obirin kan ara Samaria soro won soro nipa kanga omi je ke aka lati ese kepa Johanu ori kerin kanga Jacob si wa nibe nitori na bi o ti re Jesu tan nitori irin re bẹẹli o joko leti kanga o si je iwon wakati kefa ojo obirin kan ara Samaria si wa lati pa omi Jesu si wi fun pe fun mi mu nitori awon omo ehin re ti lo si ilu lo ira onje nigba na le obirin ara Samaria na wi fun pe e ti ri ti iwo fi ti se Jew fi n bere ohun mimu lowo mi emi eni ti se obirin ara Samaria nitori ti awon Jew ki ba awon ara Samaria lopo Jesu dahun o si wi fun pe iba se pe iwo mo ebun Olorun ati eni ti o wi fun o pe fun mimu iwo iba si ti bere lowo re ohun iba si fi omi eye fun o obinrin na wi fun pe ogbeni iwo ko ni nkan ti iwo fi fa omi be ni kan ga na jin nibo ni iwo gbe ti ri omi iye na ese keta la jesu dahun o wi fun pe eni keni ti o ba mu ninu omi yi orun gbe yo si tun gbe sugbon eni keni ti o ba mu ninu omi ti emi o fi fun orun gbe ki yo gbe mo lai sugbon omi ti emi o fi fun yo di kanga omi ninu re ti yo ma sun si iye aini pekun nihi ni Jesu Kristi ti se apere wipe ohun dabi omi kanga kanga omi wipe bi enikeni ba wa sinu Kristi ki atomo Kristi adabi ladugo tabi bi garawa to sopo a ko ni iye a ko ni alaafia a ko ni idariji a ko ni ireti orun a sopo a ko ni ebun orun ni igbese aye wa sugbon bi abati wa sinu Kristi ti a ri wa bo inu kanga omi iye o daju pe a o kun pelu omi iye lati inu Kristi bi o ba pada se Kolose ori keji ese kewa o ye ki o yi o nisisiyi a se ti se yin ni kikun ninu re nigbati a ti wo inu Kristi nigbati a ti je pelu Kristi a ti gbagbo ninu Kristi a ti se wa lokan pelu Kristi wi nigbati a ti wo inu Kristi ani kikun ninu re ohun gbogbo ti o ye ki o je ti wa ninu Kristi oni a fi we omi ti o wa ninu kanga bi abagbadura bi abagbagbo bi abawa pelu Kristi nigbagbogbo a o ni kikun wa ninu re je kin ka awon ese olorun po ki o le yi o dara dara ninu Efesu ori kini ese iketa olubukun le olorun ati baba Jesu Kristi olowa wa eni ti o ti fi ohun gbogbo eni ti o ti fi gbogbo ibukun emi ninu awon orun bukun wa ninu Kristi eni a pe ni kikun wa ninu Kristi o ti fi gbogbo ibukun emi a ko fi okan sile ohun gbogbo ti o ye fun wa gege bi igbala ohun gbogbo ti o ye wa gege bi isodi mimo ohun gbogbo ti o ye wa ninu ijoba Olorun gege bi agbara emi mimo ohun gbogbo ti o ye wa gege bi agbara ti o le le arun ati aisan lo ni igbese aye wa agbara ti tuni sile agbara ti dani nide gbogbo re patapata ni a so wipe ati fun wa ni gbogbo ibukun emi lati inu awon orun ninu Kristi Jesu nitori be o ye ki a mo wipe kikun wa inu Kristi lo wa awon ohun ti o ye ki o je ti wa a o ri won gba ninu Kristi ki a wo Peteru keji ori kini Peteru keji ori kini ese keta ati ese kerin ki a ri apejuwe kikun wa ninu Kristi Peteru keji ori kini ese keta bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa ninu ogo ati ola nla re o nso ni iwe pe gege bi agbara Olorun ti ri o ti fun wa ni ohun gbogbo eyi ni o je kikun wa ninu Kristi bi abanfe iwosan ko tun leto fun wa lati lo si idi orisa we pe iwosan wa ninu Kristi bi abanfe alaafia ko tun leto fun wa lati lo si iboji tabi sinu aye alaafia wa wa ninu Kristi bi abanfe agbara ko tun leto fun wa lati lo si ijinle okunkun tabi awon egbe okunkun nitori wipe agbara ti a nilo o wa ninu Kristi o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun bi a ba n fi agbara lati bori ese agbara lati gbe igbesi aye ododo agbara lati ni iwa mimo ohun gbogbo ti o ye wa ohun gbogbo ti o pese wa sile ti o mura wa sile fun orun rere ati fi won fun wa ninu Kristi tun wo lekan si bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re ese kerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa o ti fi awon ileri ti o tobi pupo ati awon ileri ti o ti o se yebiye o ti fi won fun wa pe nipa awon ileri won yi wi pe nipa iwon yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun nigbati eyin ba ti yo kuro ninu ibaje tin be ninu aye nipa ife kufe awon ese oro olorun won yi won je ki o ye wa wi pe tito wa o wa ninu Kristi wi pe anito ati anisheku nipa ti emi ati nipa ti ara wi pe o wa ninu Kristi ki a konkon so wi pe ohun gbogbo ti a nilo nipa ti ara nipa ti emi gbogbo nkan won yi ni ati pese sile fun wa nitori wi pe kikun wa wa ninu Kristi ki a mu won ni okookan igbala wa je pipe ninu Kristi ko si omiran ti eniyan le se tabi ti angeli le se tabi ti Mose ti o ti koja lo tabi elomiran ti nbo wa ti o le se nipa igbala wa kiki wi pe ki a ronu pada ki a gba Jesu Kristi lo agbo a o si gba wa la nitori be je ki o ye o wi pe igbala wa ninu Kristi bi o ba gbadura bi o ba ko ese sile bi o ba gba Jesu Kristi lo agbo a o gba okan re la ki se be ni kan soso ari wi pe leyin igba ti a ba ti ni igbala iwa mimo eso di mimo ni ati pese sile fun wa ninu Kristi Jesu eje re ni ma so ni di mimo eje re ni ma mu ki okan wa ki o funfun lau lau ninu Efeso ori karun ese iketa di logbon ki o nki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo li aini abawon tabi alebu kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati aini alaini aboku we pe bi e ba fe iso di mimo we pe ki okan wa emi wa inu wa ki o di mimo patapata ari we pe ninu Kristi ni awon nkan won yi ni won je ti wa we pe a le so wa di mimo bi abato olorun wa nipa igbagbo ninu Kristi ki se be ni kan soso bi e ba nfi agbara agbara ti emi aso fun a we pe eyin o gba agbara nigba ti emi mo ba ba le yin agbara fun ise esin olorun yo je ti wa bi abato olorun wa nipase Jesu Kristi bi o ba je pe ani aisan ni ago ara wa o ye ki a mo pe nipa ina Kristi ni amu wa larada nitori be bi a ba wa si ese agbelebo ti a ti so fun olorun wi pe a nfe ki gbogbo aisan ki o kuro ni igbesi aye wa bi a ba gba olorun gbo o daju pe a o mu wa larada bi o si je wi pe a nfe ipese ni igbesi aye wa ohun gbogbo ti o ye fun wa ohun gbogbo ti o ye wa ni a ti fi pamu ninu Kristi fun olukuluko wa ninu Filipi ori kerin Filipi ori kerin ese kokandilogun sugbon olorun mi yo pese ni kikun fun gbogbo aini yin gege bi oro re ninu ogo ninu Kristi Jesu o ti ale lati mo ni wo pe iba se igbala ni ninu Kristi nikan le ati le ri tabi isodi mimo nipase Kristi nikan soso lati le ri tabi agbara emi mimo nipase Kristi nikan soso lati le ri tabi anfe iwosan ni bi a ba gbadura ni oruko Jesu a o ri tabi anfe ipese ni igbesi aye wa we pe olorun yo pese ni kikun fun gbogbo aini wa ninu gege bi oro re ninu ogo nipase Kristi tabi ninu Kristi o ye ki o ye wa we pe ohun gbogbo ti olorun ri we pe anilo ninu aye ati ni aye raye ni ati fi pamo fun wa ninu Kristi bawo ni kikun yi bawo ni o se le je ti wa eni o mu wa lo si akori keta ki a wo Kolose lekan si ori keji ese ikewa a se ti se yin ni kikun ninu re a se ti se yin ni kikun ninu re ki o ye wa we pe opolopo ni o ma nlo si ilese ti won si ti nlo lati igba ewe fun ojo pipe sugbon ti o je wipe igbala Kristi ko je ti won sibe sibe a n fi ye wa wipe a ti se wa ni kikun ninu re awon miran papa won wa si ijo wa nihin sugbon kikun ninu Kristi gbogbo ibukun atorun wa ninu Kristi ko je ti won kini se ohun ti o fa ni wipe won ko ni imo awon ohun ti o ye ki o je ti wa won ko si le gbadura agbayori ki won ki o ni suru titi a o fi bukun won lati oke wa tabi o je wipe won je ole won se imele ninu adura agbegba tabi ki o je wipe aigboran wa ni igbese aye won sugbon bi a ba le mu aigboran kuro ti a mu ese kuro ti a mu imele nipa ti adura agbegba ti a mu kuro ti a si ni imo ti o peye ninu oro olorun o daju wipe awon ohun ti o ye ki o je ti wa ninu kristi a o fi won fun wa nitori a ti se yin ni kikun ninu re kini ohun ti a le fi eyi we tabi kini a ri eyi si nigba ti a ti se wa ni kikun ninu re ti o je wipe ohun gbogbo ibukun orun o ye ki o je ti wa bawo ni o ye ki a ti ma gbadura je ki a wo johanu ori kerinla lati ese iketala ohunkohun ti eyin ba si bere le oruko mi iba se igbala ohunkohun ti eyin ba si bere le oruko mi idariji ese ni ireti orun ni iya ni pekun ni ohunkohun ti eyin ba si bere le oruko mi ohun na lemi o se ki a le yin baba logo ninu omo o nso fun a wipe bi o ba je wipe a ri pe ninu okan wa a ko ti so wa di mimo a ri pe ninu okan wa gbogbo ese si wa nibe sibe a ri pe ninu okan wa nigba miran bi eniyan ba se wa etanu ma wa sinu okan wa o ma nda bi eni pe bi a ko ti le gbesan emi ati gbesan ero ati gbesan o ma npo jojo ninu okan wa o ni bi a ba be lowo olorun we pe ki o so wa di mimo nitori ohunkohun ti eyin ba si bere le oruko mi o na le mi yo se bi o ba fe di eni ti o ni so di mimo eni ti o ni iwa mimo eni ti o ni ododo eni ti o je wipe igbese aye re yo dabi ti kristi ninu ati lode o le bere lowo olorun ohunkohun ti eyin ba si bere loruko mi ohun na li emi o se bi a ba so pe ohunkohun ti eyin ba bere loruko mi awon miran iwosan nikan soso ni won ma n bere awon miran idande nikan soso ni won ma n bere won ki bere we pe ki a fun oni igbala ki a le pese won sile fun orun ki a le pese won sile fun bibo kristi o ye ki a mo we pe igbala ju iwosan lo o ye ki a mo we pe iso di mimo o ju iwosan lo o ye ki a mo pe bi agbara olorun agbara emi olorun bi o ba so kale si igbesi aye wa pelu ina emi ti o jo awon nkan ti ko ni lari ni igbesi aye wa o ye ki a mo wipe ifikun ni agbara emi olorun o ju awon nkan kekeke miran ti a ma n bere lo ohunkohun ti eyin ba bere bi oruko mi iba se igbala iba se isori mimo iba se ifi agbara emi olorun kun ni o ni ohun naa lemi o se bi o ba si je iwosan o ni emi o se bi o ba je idande o ni emi o se bi o ba je pe ki a pese fun aini re o ni emi o se ohun naa lemi o se ki a le yin baba logo ninu omo ninu ese ikerinla bi eyin ba bere ohunkohun igbala ni ohunkohun isodi mimo ni ohunkohun agbara emi olorun ni igbesi aye re ni ohunkohun ore ofe ju bee lo ti o fi le ma gbe igbesi aye asegun lori ese bi eyin ba bere ohunkohun le oruko mi emi o se ni johanu ori kedogun ese ikeje johanu ori kedogun ese ikeje bi eyin ba n gbe inu mi ti oro mi ba si n gbe inu yin e o bere ohunkohun ti e ba fe a o si se fun yin bi olorun ba fun wa ni anfani ti o tobi to bayi wipe a le bere ohunkohun ti a ba fe ti a si ri wipe ini lorun aye lorun ile ogo loke wipe oju toro kobo ti a ma n bere lo eese ti a ko fi bere lowo olorun wipe nigba ti a ba pa ojude ni iku wipe a fe ri olorun a fe ri jesu kristi lojukoju eese bi a ba mo wipe lati di orun lati joko lori ite pelu jesu kristi lati ni alaafia ninu okan wa ki a si ri wipe ati gbogbo idalebi ati mu kuro bi a ba mo wipe awon nkan wonyi se iyebiye igbala emi wa wipe oun ni oro ti o tobi ju ti o poju eese ti a ko fi bere lowo olorun bi a ba mo wipe isodi mimo ni ohun ti o se pataki ti a o le fi ri oju olorun nitori o wipe lai si iwa mimo ko si eni ti yoo ri olorun bi a ba mo wipe a ti pese re sile fun wa wipe anfani wa ni ogun ati ini wa ni lati ni isodi mimo eese ti a ko fi bere lowo olorun bi a ba mo wipe a je alailagbara wo pe afi bi agbara emi olorun bi o ba wa si igbese aye wa ki o so waji ki o fi ina mi ki o fi jo gbogbo ti ko ni lari ni igbese aye wa ki o fun ani agbara ati gbadura agbara lati di ilere olorun mu agbara lati duro tiri ninu inu ni bi ni agbara lati se asepe aseye ise esin onigbagbo bi a ba ri pe aje alai lagbara aje eni ti o ni rewesi pe a ko ni itara ti o ye ki a ni ti a si mo wipe bi ina emi olorun bi o ba so kale le wa lori bi agbara emi olorun bi o ba so kale le wa lori wipe gbogbo aigbagbo ni yo pora gbogbo irewosi ni yo fo lo gbogbo ki a ma sun ninu adura ni yo fo lo ati wipe gbogbo aile duro ti olorun ni yo sa lo ni igbese aye wa e se ti a ko fi bere wipe anfi agbara olorun anfi agbara olorun bi a ba ti gba kan wala bi a ba ti so wa di mimo wipe a nfe agbara ifikun ni agbara olorun e se ti a ko fi bere oni bi eyin ba gbe inu mi ti oro mi sin gbe inu yin e o bere ohunkohun ti e ba fe a o se se fun yin o ye ki a mo wipe ohun gbogbo ni o ti setan ohun gbogbo ni Jesu Kristi ni o ti ra fun wa ni o ti pese fun wa ninu Romu ori kejo ese ikejilelogbon eni ti ko da omo ohun ti kara re si sugbon ti o jowo re lowo fun gbogbo wa yo ha ti se ti ki yo fun wa li ohun gbogbo pelu re lope ope ni gbala ki se wipe a nfe owo lati ra igbala olorun yo fun wa ni ohun gbogbo lope ohun fe so di mimo ni ope ni o nfe agbara emi ni igbese aye re ofe ni o nfe ki agbara emi olorun ki o wa ta oji ki o wa so oji ofe la ngba lowo olorun o nfe iwosan ni ofe la ngba lowo olorun tabi o nfe idanisile lowo awon emi okun ti o na olowo ofe la ngba ibukun orun yanturu ni igbese aye re lo nfe ni o ni olorun fun rara re ti ko da omo re si sugbon ti o jowo re lowo fun gbogbo wa lati ko ese wa lo ohun ki o ha fun wa ni ohun gbogbo pelu Kristi lope o ye ki a mo wipe lope ni ohun gbogbo ti olorun fe lati se fun wa ki a to gbadura e je ki a wo ifihan ori kokanlelogun lati ese ikepa o si we fun mi pe o pari se oran ti awon oro won yi lori igi agbelebo ohun la tun so nihi emi ni alpha ati omega ipilese ati opin emi o si fi omi fun eni ti ohun gbengbe lati orisun omi iye lope ranti wipe ofe ni igbala ofe ni isodi mimo ofe ni agbara emi olorun atoke wa ofe ni isoji ofe ni iwosan ranti wipe ofe ni idande ranti pe gbogbo ibukun emi lati orun wa ofe ni eni ti o ba si segun ni yo jogun nkan wonyi emi o si ma je olorun re ohun o si ma je omo mi eni ti o ba se segun yo jogun nkan wonyi an so ni pa wepe nigbati a ba de orun opolopo ogun ati eni ni yo je ti wa nitori wepe awa ninu Kristi igbayi gan ni a ri ekunrere itumo ohun ti a n so fun wa ninu Kolose ori keji ese kewa wepe ati seyin ni kikun ninu re lẹsẹ kẹsẹ ti a ba ba Jesu pade ni o bẹrẹ si ni to kikun inu Kristi wo bi a ba ti n jinle ju bẹẹ lọ ti a ni isodi mimo a o tun ma to jinjin ife ati gbigboro ife olorun ju bẹẹ lọ a o tun ma to kikun ninu Kristi a ma to ju bẹẹ lọ bi a ba ti n fa ni agbara emi olorun a o tun ma to ju bẹẹ lọ nigba ti o ba ya ti a ba gba wa soke ti a ba pa alada ti a ba ri Jesu Kristi lojukoju ti a ba mu wa lọ si ọrun ti a se je ki a wa ni orun titi lai pelu olorun nigba yi gan ni a ri ijile gbigboro ati giga ati ibu ohun ti o je wipe ati se wa ni pipe ati ni kikun ninu re nisisiyi a le dide duro lori ese wa lati le to ebon run wo a le dide duro lori ese wa lati le gbadura lati so fun olorun wipe gba ti a ti se wa ni kikun ninu Kristi e se ti a fi se bi talaka ese ti a fi n se bi eni ti o lo lorun ese ti a fi n se bi eni pe ko si ibukun latoke wa ese ti a fi n se bi eni wipe igbala ko si mo tabi isodi mo ko si mo tabi agbara olorun ko si mo e je ki a dide e je ki a gbadura e je ki a so fun olorun wi pe ohun gbogbo ti a ti pese sile fun wa nipa iku Jesu Kristi lori igi agbelebo wi pe yo je ti wa o fe igbala ni tireni bi o ba le bere o fe sori moni tireni bi o ba le gbadura o fe agbara emi olorun lati oke wa ki o so kale le olori ni tireni bi o ba le duro ti olorun ki o se gbadura titi agbara yo ti so kale o fe ibukun atorun wa o fe iwosan ni ohun kan ti iba je ati se wa ni kikun ninu re ti wa ni pe ki a gbagbo ki a di ilere olorun mu ki a gbadura o daju wi pe yo gbo ti wa.

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Olorun baba wa adupe wepe awa si akoko ti o se pataki bayi bi ati fe wo inu iwe mimo an bebe wepe gege bi a o ti ma se alaye gege bi a o ti ma ka oro Olorun gege bi a o ti ma ko ni wepe e o fun olukuluku wa ni ore ofe lati fi aye sile fun emi mimo lati se itumo nkan wonyi fun wa lati la wa loye lati la wa loju lati je ki okunkun okan wa ki o poora an be yin wo pe gege be tin tan imole oro yin sinu okan wa we pe a o dide pelu iranlowo Olorun a o rin ni ona ti o ye ona ti o lo si ile ogotara we pe bi o ti ma se wa loju bi o ti ma la wa loye wi pe a o tele ona yi gan ti edla sile fun wa wi pe gbogbo okan tin sako okan tin se egboran okan tin se ori kunkun si oro Olorun e o le won jina si wa loruko Jesu adupo pe ti gbo e gba pe ati yin wa e si ma ba wa lo ninu gbogbo ita o se ni titi isin yo fi pari loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Lati ibere odun yi ni Olorun ti nfi oju rere ore ofe ati anu re han fun wa nitori wipe o nfun wa ni aye lati wo awon nkan ti o se pataki ti o se koko ninu oro Olorun lati ibere odun yi. Olorun ti fun wa ni awon apere ati awon orisirisi eko ninu iwe mimo lati je ki a mo ipo ti awon elese ti won wa nipa ti emi o si ti je ki a mo ife re ati ilana re nipa idande ati igbala okan wa bi ati nkeko si ti ati nri awon ohun ijile nipa eda abinibi ti eniyan ati nipa awon ese ati ibi ti o wa ninu okan omo eniyan be na la tun ri ife Olorun ni fifi aye sile lati ran olugbala si aye ke a ba le gba awa ti ati sako lo awa ti ati sonu awa ti ati jina rere si Olorun ke a ba le gba wala loni anwo itunriran fun ifoju okan itunriran fun ifoju okan o ye ke a mo we pe awa eniyan nipa ti eda yala aje ju ni tabi aje keferi yala aje alawo funfun abi aje alawo dudu ni ile Africa enikeni ti ba je ti o wa lori ile aye yi ti o je okan ninu awon omo Adamu ari wi pe bibeli so fun wa wi pe iru eni be o je alai lagbara iru eni be o je alai ni oluran lowo iru eni be o je afoju nipa ti emi eni ti ko ni ireti wi pe yo le sese lati ri imole ogo ihinrere ti Olorun bi ki ba se wi pe o ba Jesu Kristi pade nitori abi wa ni afoju nipa ti emi eni ti abi ni afoju ti ko mo baba eni ti abi ni afoju ti ko mo olugbala eni ti abi ni afoju ti ko mo olufe okan re eni ti abi ni afoju ti ko mo ona iye ona igbala ni eni kokan wa ni o je asi mo wi pe gege bi oro Olorun ko se se fun eda kan lati la wa loju nipa ti emi bi ki ba se wi pe a ba Jesu pade ye ki n ka yi fun gege bi apere ninu Johanu ori kesan ese ikejile logbon lati igba ti aye ti se a ko si gbo pe enikan la oju eni ti a bi le afoju ri lati igba ti aye ti se okunrin yi so wi pe a ko gbo bi ki ba se wi pe oun ba Jesu pade a ko gbo wi pe eni ti a bi le afoju wi pe enikan la loju ohun ti o ye ki o ye wa ni wi pe awa ti a je elese awa ti a jade lati inu ese ti a ti mu ese bi eni mu omi ti a n je ese bi eni jeun lati kekere wa o ye ki a mo wi pe a bi wa gege bi afoju ko si se se fun enikeni ko se se fun esin kan ko se se fun irubo kan ko se se fun agbara ti wa tabi oye ti wa tabi imo wa ki a fi la ara wa loju nipa ti emi nitori be igbala kuro ninu ese idande kuro ninu ifoju okan o wa lati odo kristi nikan sosho sugbon kini awon aworan ti a fi han wa nipa ti emi nipa awon afoju kisi ni ohun ti o fa ifoju okan ati kini awotan tabi iwosan fun okan okunkun eni o mu ki a wo oro olorun ni ipele meta ikini aworan ifoju nipa ti emi ikeji awon ohun ti o fa ifoju okan iketa iwosan fun okan okunkun wa ye ki a lo si ipele kini aworan ifoju nipa ti emi ohun ti a n so nihin ni wipe eni kookan wa gege bi eni ti a bi lati inu obinrin eni kookan wa gege bi eni ti o wa si aye yi nipase adamu ati efa eni kookan wa gege bi eni ti o gbe ago ara erope yi wo abiwa le afoju bi ati biwa ni afoju a ko mo rere yato si boburu afoju ni ini bi ati biwa ni afoju a ko mo ona igbala ona iye ona ti a o rin ti a o le lo sodo olorun taara a ko mo eyi ni a npe ni afoju nipa ti emi je ki a wa awon aworan ti bibeli ti o la sile fun wa ti o ya fun wa nipa ti awon afoju nipa ti emi ninu Isaiah iwe woli Isaiah ori ikokandilogota lati ese ikewa anwa ogiri kiri bi afoju awa si nwa ona bi eni ti ko li oju awa nkose losan gangan bi eni pe loru ni ibi ahoro bi oku eyi ni a fi se apere ati apejuwe ifoju okan ti o ti de ba eni kookan ninu aye bi o ba wo aworan ti a ya sile yi aworan nipa re aworan nipa elese kookan aworan nipa eda kookan ti o wa ninu aye o so wipe awa nwa ogiri bi afoju o je wipe a ori ibi ti a nlo o si so wipe awa nwa ona bi eni ti ko li oju o tun wa so wipe awa nkose losan gangan bi a ba so wipe a nkose losan gangan osan gangan ti a nso nipa ti emi ni o so wipe kristi ti wa si aye imole aye yi o ti so okunkun o ti so di osan gangan ati fun ani bibeli ati fun ani oro olorun ati fun ani awon asaju nipa ti emi ati ri apere awon aposteli ninu majemu titun asi ti ri awon ti won ti mo ona igbala sugbon bi o ti le je wi pe a wa le osan gangan sibe sibe awa nkose asi nwa ona kiri bi eni ti ko li oju elomiran afi ijosile afi bi ti a tin wa asu eko ti o ye koro eko oro olorun afi sile atun ma ka kiri bi eni ti o nwa ona ala ona igbala sile fun o wa ninu awon iwe kekeke iwe ipolongo ihinrere o wa ninu iwe feregede ti a ma npin fun awon eniyan o wa ninu iwe wa ninu iwe mimo o wa ninu bibeli o wa ninu cassette ti a ti gba sile sugbon sibe sibe a